0: sautan og prutas gawas sa nutrition og fiber. Sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
1: Correct!
0: Ang approach sa allergies or GP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
1: Bitaos, ha?
0: Kaon pa, jug ka? Kay lami.
1: Oh.
0: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy.
1: Mm.
0: Kay man, dili ka kapag gusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular kag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-maitisi ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
1: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Huwag kininasab si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500!
3: Ako si Janice. Subay kayo
2: maman
3: akong minsan. Station din gaspat-spat lang hinay kaayo ipati ko sa kumbanao DTX 500 keto capsules a day maintain lang nako nagregular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500 pali sa mga butika. DTX 500 health alert with Dr.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500. Kulang sa pagkaon, sangputan kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami kabalaan ang kaugtas. Kapoy sa trabaho. Kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan. Kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkaburigon, malimta. DTX 500.

0: GTX Beauty Soap.
1: Ako si Ronald, sa ka-sales rep.
2: So una,
1: magid ako sa akong body odor.
2: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
1: Pero subong,
2: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
1: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
2: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
3: Pamaka sa mga butika.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagid niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
4: Ga! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may tomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Si Dimples Romana ni, kinadawat na ko ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta na ko sa paghatag o ginawa, Generica Drugstore. Na ay pharmacist nga maayo mo atiman, matakan ka og alternative generics nga epektibo sama sa branded sa presyong kaya sa bulsa. Up to 85% ang matigom. Aduna pa'y libreng konsulta with partner doctors. Dali na sa Generica Drugstore.

0: Suporta nato sa ginhawa. Ginhawang
1: generika. If symptoms persist, consult your doctor.
2: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
3: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
4: Panoon K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Tulumanun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Putinaw sa mga lubog na issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badlungon o salawayon sa katilingban. Muntayik sa Angay Daigon.
6: Last 8 Nuwaive na. Give a bam.
7: Sa mga suking tigpaminaw na ito, dira, na ganahang malintiwan ay lang lawas. Ganahang mawala ilang mga kolesterol. Pag-inom lang o DTX coffee mix mga higala.
6: Na,
7: ay malintiwan din atong ginawaan na nindot kaya itong pamati kay Fibrite. Kaya manggawas mo itong mga kolesterol at itong kaitaan na naas ato ang atian. Limpyo kayo pa. Magbalik-balik ka sa CR. So, ayaw mo katingala ko, makainom mo detect coffee mix mo, balik-balik mo sa CR, kaya gilimpiyohan na inyong tiyan manghigala.
6: Ah, mugawas man ang... Mugawas man ang mga yawa-yawa, kifay pa.
7: Limpiyo kayo mo, ninot yung pamati, kifay bray, gaan kayo mong tiyan.
6: Bitaw, no? So, DTX coffee mix na, ato adyong gina-indoor sa mga igsoon na to. Sa wala pa naka-testing diha, i-testingin na ninyo, walay mapildi niya kung makatesting ka kifay pam.
7: Yes.
6: Okay, makatabang dyan siya sa ato ang kaugalingon. Kung naka-DTX sa coffee mix mo, mga igsoon na to. Sige, sige. Aha, kifay pam, ato ang isyagit sa mga igsoon na to. Ingon din ni Sir Boy No Fable. Basig maimon, madawat silang incentives daw from NIR region. Unya basig na apod gikan sa province o bisag muhatag pod ang Calatrava LGU. Murag ana-ana dyan aguro. Sige. Good morning ni Madam Jane Patulombo Abapo. No? Naminaw na itong orasa. Salamat kay sa pagpaminaw. And good morning also ni Jean Arcabal. Or Arcabal. Good morning, sir, ma'am. Shout out sa tanang naminaw, labi na sa akong sister nga si Elizabeth Villarijo. Watching from Isabela Negros Occidental. Maying buntag inyong hurot diha.
7: Aha. Madam Mercy Flores.

0: PSS leader sa tudiha nga namino aning oras sa pag akuan ng muha at ang atangilan ninyo ha. Sige, Kipay Pam, basi na ka pa i-sibya dira or na kay i-greet diha. Go ahead, Kipay Pam. Mm.
1: So, wala na pa i-cha. Ako lang i-shout out ang taga Malansa si Papay Badong dira sa Pagawinis.
0: Good morning. Salamat
1: ka. May buntag tatay. Dira po sa Malansa, kusog ka itong radio speaker yung nagigamit ito kay Fibray.
0: Thank you.
1: Dira ni Kuya Rulam dira Tikson. Dira ni Manang Marmar. Grabe ng radio eh.
0: Burag nag-fiesta di ay.
1: Oo.
0: Anyway, squad na to balita with K5 Jong Bersales. Kaya katong ni Aging Adlaw, burag Miyerkules sa gabi, K5 Pam. Usa na pod ka shooting incident ang nahitabo sa Barangay General Luna, Toboso, Negros Occidental. Kanhi seaman, sunod-sunod, oy. Kanhi seaman and now, usa ka negosyante sa maong dapit kay Pam, nga giposil sa giingon nagpailang, na ito usa daw, nagpailang NPA sila. According sa asawa. Asawa ha, ang
1: itong
0: gibasihan na to. But anyways, kumusta ka ha ang investigation sa mga otoridad gikan sa Toboso sa aning balita K5 Pam.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 John, good morning.
3: K5 Brian, may buntag sa gihapon. Investigasyon sa Toboso Police Station kabayan aning nahitabong pagpusil patay. No?
0: Aha.
3: Sa karantay 7 anyos nga si Jobert at Tihada in Tupa na ipasanginlan kay Kipa Prime nga Intel assets na militar nga mamatod pa nakaingon sa inkwentro na ito nakalabay nga Marso 2025 sa May Sitio, Bairan, Barangay General Luna sa lungsod sa Toboso. At ang follow-up no, at, sa investigador ng mga kaso, si Police Master Sergeant Eugene Kangke ang gipayag na ongoing kay Kipa Brian pag-gather of data kay ang katumang kong background sa kini mga suspect kung may namduman na kani pulos dito na naka-bonnet. Dili ma-identify kung kunsa ang bisan gamay lang na figures kay Kipa Brian na ma-share ang asawa aning gipatay. Wala pag yung ma-hipos ng mga bisan gamay yung tipik lang sa detalye sa sibumbak na galeries. Nga ito ang investigator po dili kayo ma-recognize sa Kipa Bryce ato ang or sa kining pamilya aning biktima. Sa motibo, di pa po nila ma-establishar kung unsang yung kaang posibleng rason ni pero kung ato manamduman, daan ang gihimugatan ka sa asawa ani ni Jobert kay Kipa Bryce nga wala yun maglambigit sa bisan unsang kunini ang koneksyon o walay koneksyon ng iyahang bana ng militar kunya naka-focus sa gitni kay Kipa Bryce sa ilahang negosyo o gamay nga negosyo kay Kipa Bryce para po sa kinini ang mga pangandoy po ani nga gipatay alang nga sa iyang pamilya.
0: Okay.
3: So inon previously doon naman na po tigi himo kay Kipa Bryce nga pagpag-iangot ang ato ang kapulisan sa mga tinagyanan sa Philippine Army. Mga na si Fabray ang ipaabot pa karo kung sa po ang paano sa ang kining mahatag na kinin ang mga datos sa ato ang tropas sundaluhan kabahin po na ning hitabuha.
0: Unsa yun yung negosyo niya kay Feb Jong?
3: Kuan? Kanang magdala siya kining ihawan?
0: Ihawan sa?
3: Kining baboy.
0: Oh, okay.
3: Dahil prior aning paghitabo sa iya, according sa report, gikan daw siya barkado eh, kaya nagpapisada daw. O, sa kininiang iyang iparinda tingaling karning baboy.
0: Okay.
3: Yeah. According po siyang asawa, or nagpalit siyang sundaan, so dala na lang tingali na na kay Fabry, magpisada, palit sundaan para panyapon.
0: Okay, okay, gabi so, ito, no?
3: Oo, oh, dahil yun, na pag daghan sila ko sa ilang balay na siya kining mura gamay nga sari-sari store. Ana ang iyang asawa nanindag mga bugas, mga buwan, mga

0: ano siya lang, mga kining groceries kay Kim Ebray.
1: Okay.
0: Naapod siya ay naibilyaran, na ay kining, kuan, na ay kining bidyukihan.
1: Tara na lang, importante, makwartahan. Wala.
0: Bikan ko pras ganin daw, pagpangapras kay Kim Ebray, kuan, gihapilan po
1: natin niya.
0: So, di haragin na katutok niya ang biktima kay Kim Ebray, wala. According sa asawa.
1: So, unsa man ni, prior aning insidente, nakadawat ba silang mga hulga, mga text messages, tawag, o unsa man diha?
0: Wala. Wala. Wala. Kasakit sa asawa bitaw, kay according sa kay Ma'am Lynn, wala jud. Wala any threat. Wala man po daw sila gi, wala man po sila gi,
1: warningan, bi. I-warningan. Ikaw, asset ka, ha? Burga anak ba? Hmm.
0: Wala. Oh, wala, sad. Wala po sila gingon na di-extort o dipangayuan ka kay February. Wala, sad.
1: Pero, napangutana ni mong asawa kung tinuod ba nga asset ni mong banaday?
0: Diligid daw. Diligid ka kay February. Mabitaw ka. Ang yagingon, panguha mo ko daw ang cellphone na niya biktima.
1: Aha.
0: O cellphone sa sila ang anak. Ingon ni Ma'am Lynn, bisan ka pala patubulis kayong kay February sa katong mga nagpatay, wag sila kukuha dito ng informasyon.
1: Wala ni, aside from the cellphone sa biktima, wala sila gikuhaan og mga kwadra, kwarta nila o sa padiha?
0: Wala daw.
1: Wala
0: po. Pero ang cellphone ni Ma'am Lynn, may hapit daw gikuha.
1: Oo. Dili magod kay Pebjong, manangutan na taana because nga, karong panahon na kong Kipebjong, daghang kayong gasakay good sa mga issue-issue Kipebjong, ano? What I mean is, like for example, na yung mga gipamatay, nga mo pagawas o press release diha ang mga NPA nga miangkon nga sila ang responsable sa pagpatay anang tawhana just because nga ing-ani siya, ing-ana siya. So, ato aning gi-investigahan because nga naamoy mga tao usahay nga naay kasuko sa ubang tawo, ilahang gipatay, aron lang dyan nga dili sila dali-dali masakpan, gamito nila ang mga ngalan sa NPA, aron lang dyan nga makalikay sila sa mga bisag investigahan, burag makalikay sila sa unsa ka mga mahitabo nila. Oo, burag anak ba, Kipeb Jong?
0: Wala kita, dili makahatag ang conclusion ng ato ang authorities kay Pabray.
1: Aha.
0: Kanya, ang tubag lang sa ito ang kapulisan na kanhi o kagahapon sa taong pagpaghinabis. Muna, kasi kinanglan nilang susihon pag-ayo kay February. So, bigas bahin, wala pagpangangkon pangagipagawas until now. Niyang walong grupo. Pero, ang description daw sa kining upat ka mga suspect, or at least upat ka mga suspect, nakasuksok daw o kanang saliko.
1: Okay.
0: Murag para sa restay.
1: Aha.
0: And, nagdaog, tag-as po ng mga kalibre sa armas.
1: Uy.
0: And based on the recoveries dito sa lugar, doon ay tulo ka empty shell sa M16 rifle. Recover.
1: Aha.
0: Usaka basiyo sa 9mm caliber pistol.
1: Pila jud di ay ang samad aning pobreha kay Pebjong, pobreng biktima?
0: Kuan na minus 5.
1: Grabiha, no? Grabiha. Oh. So kuan ang mga igo niya ani mugbo og taas nga pusil, burag ana.
0: Duha kay Pebre.
1: Duha jud ka pusil gigamit.
0: Oh. Ah, usara, ang satong 9mm. Pero ang sen naman ko this morning, gadanga-danga pala ang kining biktima while ga-drive sa iyang motorsiklo according sa mga nagkasaksi. May nagpasalba na dayon.
1: Okay.
0: Oh, pasalba ra ba? Kini. Yuta ra gyud ba? Yuta ra gyud ba?
1: Ah, okay. Murag warning, giwarningan siya.
0: Test fire tingali, no? Test fire tingali nana kung bumuto ba nana.
1: Walay sukol yan hitabo ani, kay Pep Jong.
0: Wala jud, actually ni dagan pa gani daw ni ang biktima
1: kay upat sila. So unsa ka tinuod to nga gikumpronta jud ang iyang asawa sa usa sa upat ni Amy Brog ana?
0: Yes, kay mugawas man ta ni si Ma'am Lynn.
1: Okay.
0: May naman siya sa sud daw at higayon na kay February kay murag namilo siya sa ilang nilabhan. Oh, na siya sa sud sa ilang sud gud sila ang kuan sa ilang balay.
1: Aha.
0: Wag gud murag gud sa kabantay nga abot na day. Oh. pagkana niya gawas, gumagan daw siya ani mo sa suspetsado.
1: Grabihan. No? Pila ni kabuok ilang anak ani Kim Jong? May pila yung mga edad ani?
0: Usa ra kabuok babae, just anyos.
1: Sus ko. Baguhanay, pa ni sila din nagkuhan, mag-asawa. Murang pila pa ka years.
0: Nagtawda daw, mga pila to 11 years.
1: 11 years na. Grabihan. Anyways, kiniilang lugar dira kay Pep Jong. Makita na ko sa video ni Muba. Murag na isapa. Murag lisod siya. Overflow, ana.
0: So, ubus na kay Pep Jong sa ilang kuhan, sa ilang bahay. Padong na siya pa sitso tangki.
1: Okay. Oo.
0: Oo.
1: Walay mga silingan kayo ni?
0: Tabok aras na pa. Mauna na yung mga silingan. Mauna ang pinaka-dool nila na silingan kay Kim Bay.
1: Dili siya highway, no? Layo sa highway ni, no?
0: Oo, putol na siya nga kuha. Gikan dito sa crossing sa may Bibang, crossing Bibang.
1: Okay.
0: Patod, simentado na siya. Pero okay. Pag kaputlan niya sa kanang tugkaran nila, nila ni Gilbert, diyan na tama na siya.
1: Grabe.
0: Lampas na mo kuha. Lampas na mo o sapa. Ratro na sab.
1: Grabihan. Anyways, let the police nga mag-investigate yun ani. Even though nga na yung mga pag-angkon, but mo na lagi, wala yung mga press releases gikan sa walhong grupo that indeed, yes, kami to. Murag ana ba? Mo na ipaabot yun para legit kumbaga kay Pep Jong. Legit ang pag-angkon, dili kay verbal ra, ana.
0: Oo.
1: Kay mo talaga gisulti na ako kay basig kuan po gisakyan na po ning isyo nga ing ani nahitabo na bini sa panahon ni former President Rodrigo Duterte nga naigi pamatay onya ang katong mga suspect mga kuan ra diay to may naay kasuko sa ihang atong tawhana ila gibutangan og mga placards diha nga drug lord, drug user, kawatan, pero dili ang ipasingin lan ang mga nagpatay pulis pero himan-hibawan ilaharo to mga personal grudges di ay
0: mga drug lord po dahil nagunay patay kay wala ka bayad
1: wala ka bayad dahil sa utang di ay ano ba no so
0: pa-pulis-pulis mga drug lord di ay
1: sila-silar din nagpatay ato ano ba no kay wala karimit wala karimit lagi. Oh, so amigo na to dra remit yung kaha kay yung kang masulbuhan. I-remit yun ni mo dito. Anyways, so base mo yung sa katawan na to tong balita lahi ni katawan na to ha. So ang Toboso Police kabalo man ta kung unsa ni sila ka deeply kuan mag-investigate kay Pep Jong ah, magugawas yun yung tinuod pila ka adlaw kung kinsa dyan to sila. Ana ba? Nakaitingog ani ni Sir Kangki, naka?
0: Address ako ang...
1: Sige, okay na lang. Okay na lang, Kipeb Jong. Kuan na lang, pwede mo play diha? Try na to.
0: Dahil lang ha, kay pagitaon ako, Dre, kay Pabla, na-address ako ang, na-address ako ang usak cellphone.
1: Sige.
0: Iba
1: talaga pag daming cellphone. Lahi ang pangbalita, lahi ang pang-interview. Nasa. Oh, mingaw ko nun sa tumingaw.
2: Orang ini mungkin ada pelik pelik lagi ya.
0: Okay, so mana kita berani bahayag ni agak confirmation ni Police Master Sergeant Eugene Kangke. Wala pa jud pero ongoing ka kita berani ang ilahan nga pangsisa.
1: Tuloran ni sila dira ga tulog-tulog ga puyo silang balay ang anak, asawa o gining victim anak kay Pep Jong. Oh, murag wala dito yung mga wala gay mapangutan ang uban diha. Saksi.
0: Mao gay nga kining dagka man tagti paminaw dito ron kay February.
1: Aha.
0: Nga taga diha sa kuan diha sa si Chuba Iran ba. bakit na yun nakakita ila yun o nakakuha nakaila aning mga suspect di ko mo to wala nakaila yun aning kaking
1: February wala yung CCTV sila
0: wala
1: o galing nakabunit man pod
0: malig eh eh so try yung incident eh naaginday mga naaginday nakakuha naaginday nakasaksi di lang mo to andin ni February
1: o oh, basig sila idason hilom na sa mudiha bro kung naman yun is kung naman yung isugin, kipay pam, kipay jong.
0: Nagin ay nagkali para prior sa incident. At the same time, nagin ay nagkaila, Jun.
1: Naan, Jun. Na. Galing kay mo na lagi kipay jong. Kung may nahibawaan ka, pag hilom na lang, Jun ka, kay basig gusto ni mo nga mo hilom na lang ka forever, kung gusto niya.
0: Silencio na lang. Silencio.
1: Silent mode na lang, Jun. Ay, grabe ha. Anyways, daghan kayo ang mga gasulti nga grabe naman eh kung tinuod yun nga NPA itong nagpatay kay Feb Jong. Kinabang isulti na ito nga naman tayo korte. We have the local court, natay justice system sa Pilipinas. Why not nga file na itong kaso if unsa man yun na ang iyang nabuhat? Like for example, itong ipatay sa Minautok o sa Dulis. Kato sila, as alleged sa NPA, na ay mga kaso sa pagpang-rape, pagpatay po, ano ba? Galing kay ti, may naama po sila, ilahaman po na kay Feb Jong, no? Kung unsa man yun na, no? Mao na ilahaman po na. So, ginarespeto po na ito na ilha, even though nga nakita na ito nga inhumane sa kayo because nga need man good of process kung gusto man yun ng tawhana na isayok na nabuhat. Gusto mo dapat a process, man due process ang itawag na ito. Kipab Jong, ikuha na lang to, be. I-appeal na lang to. Kinsa po ito ni Pusil atong alleged nga na ay may diferensya gamay sa huna-huna dito na pita sa, unsa to? Calatrava area pa to? Oh.
0: Di, Tubuso.
1: Tubuso. Oh, Tubuso. Oh.
0: Kato, separate case to siya.
1: Aha.
0: Kato, di, ongoing pa po ito investigation. Kibukid na magbuto na itabo ka. Katong lugar, bukid na kayo.
1: Okay.
0: Dito na to sa buong barangay. Barangay Magtikol, kati February.
1: Aha.
0: Katong biktima nga sumapa kanang naay history ba sa kinini ang problema sa pag-isip.
1: Uh-huh.
0: Igo naman lang ito siya, nakaplagan ana ng buntag nga nagbuyod daplin sa highway kag February.
1: Uh-huh.
0: Pero anang huwipis sa gabi as a bench, doon ay nadunggan nga buto sa armas ang okay. Mga nagbuyod sa lugar. Pero mura ko, ano nilagi kuan pa?
1: Mm-hmm.
0: Wala nilagi tagad.
1: Okay.

0: Nya pagka buntag na mo na to ina palga na kining si biktima nga si Roel Lewis.
1: Aha.
0: Wa na kinabuhi niya may sama tinusilan diri sa iya ang kilid dapit siyang agtang.
1: Okay. Usara kay Pedro, usara.
0: Usara.
1: Yati ani mga tawhana. Maybe padala ko da si Renz, maybe diyo ko padala.
0: Oh, bragdulit ni kay Pedro. Aha. Sa dagastada.
1: Wala siya ganay sa nina, no? Wala siya sa nina, no?
0: Wala. Nya wala makuha, wala po ni matumbok nga suspect.
1: Aha.
0: Nya bakso sa ito ang nasairan. Kuan, kanang, ang kinang biktima, murag wala na sa'y pamilya daw.
1: Okay. Aha, aha.
0: Kuan, palaboy-laboy na lang daw ba?
1: Kuan ko noon eh, siya ni kuno ginasuga o masugo daw mang huwag tubig?
0: Mapunta. Oh. Ginakuan, ginasugo-sugo siya nga. Mga bo.
1: Aha.
0: Yan na, o. Oh.
1: Yan. So,
0: Monid, akong kwarta, basta lipog kaya ito ang kapulit.

0: wala kang shot.
1: Oh, okay.
0: Oh.
1: Grabiha, no? So, napalubong na lang ni Greg, lubong na lang ni Greg Tani.
0: Mura ginana agad ka Kipay Bray.
1: Pagkapait. Anyway, sige. Salamat kay Kipay Jong, ha? Oh. Good morning.
0: Sige. So, muna ang ato nga mahatod Kipay Bray ka mga report ka na para sa Foro de los Fondos program dahil ka sa D3 Bali Tech Extravagant Home. Mighty siya. Kus kay Kipay Jong Marsales para sa kampiyon ng mga balita. Sir D, kukuling ako sa Negros, Kipay News, FM.
2: K5 News FM Live Report.
1: Salamat K5 Jong sa mga balita. Sige pa kita to gamay usab K5 Ranch B. Kining may dugo, di pwede sir no. Oh, di na lang, di na lang. Na ay dugo no. Anyways, na ako'y mga video, na ako'y video diri. Galing din ato mapagawas mga ka K5 kay mo na lagi na isamad ni siya sa ulo, murag agtang ni siya. Kaita, oy murag nagpatay ra ba ni slag manok ano eh. Onya, oh, naghigda ni K5 Pam sa daplin sa dalan. Na, gihapin niya iyang dugo.
3: Paita.
1: Pagkapaita ni mga... Onsa naman mo diha? Oh, wala na may...
3: Wala ka itong napatay o mga hayop ba?
1: Bitaw. Kini given man jod sa ilang lugar K5 Pam ning tawhana, nga may diferensya sa huna-huna. So, dapat, ang mga tao nga na ay kumpleto sa huna-huna, mauunta ang mo-adjust, ana. Oh, di ba naman tayo kaila diha usahay mo sulod sa tua, no? Mga K5 Pam. So, dapat kita mo adjust na...
3: Oh,
1: kung di ba yun? Panigani, kay bisag ing ani siya nga naadaw gamay nga diferensya, masugo pa ni mo o kuhag tubig or unsa ba diha? Ang uban nga may diferensya sa una-una kay Five Pam, dili na jud nimo na matagad pa sila.
3: Correct.
1: Ang pinaka the best nga buhato ni mo diha is tagaan ni mo pagkaon kung naa kay sobra diha. Kaya kung kwarta ihatag ni mo, di naman na sila kasabot.
3: Oh. Pagkaon
1: na ilaha. Anyways, sige. Kabay pa nga, may pamilya ni siya nga mugawas. O niya nga, mafailan og kaso, ang kung kinsa man ang tagabuhat atong pagpusil niya kay Five Pam. Sige. Aha, kay pa mo endorse at gamay diha. Unsay ma-endorse nimo diha aron nga maka-relax po ng mind sa tumay. So on, go ahead kay Pam.
3: So sa to mga uncle dirag mga tatay, nga di na gid makalahutay sa ilahang kalipay. Natay extend.
1: Aha.
3: Ba extend ang iyong imbis round 5, may 6. Pag-extend mo mga angkol, mga tatay, yo. Ay, wala siya. Pampagana.
1: Ay. Iba talaga pag may alam, ha? Iba talaga pag may alam, Kipe Brents.
3: Ay, mga angkol, mga tatay. Ay, nung pagduwi-dugay. Ay, natay extend. Ay, usap mga guard. Samutang gina na ta. Una-una na rin magdako na to.
1: Oh, see? Alam mo. Anyways, ang extend mga ka K5 dako ni tabang jud sa mga igsuon na to, mga tiguwang na to nga mga igsuon. Mga tito, mga lolo sa to diha nga wala na jud puwersa. Oh. Hanto na lang jud sa tango ba? Ana-ana na lang jud ang ulo. Di pareho ni K5 Renz o K5 Ethan nga. Ay, nako. Hanggang magdamag. Tama na niyo, kaya wala pa yung mahuman ng usabya. Basi madungagan ta.

0: Oh, yes, pangita lang si Sir Celso Kabatuan Jr. O ang iyang mga men diha kay maunay mo kuha. Entertain ninyo and then ihatag jud ang produkto nga gusto ninyo. Asia Link Finance Corporation. Last 8:37 KFM PAM. Good morning usab ni Madelina Yamazaki. Ingon niya, hapit na ko mag-work. Ma'am and sir, shout out sa tanan din ha from Osaka, Japan.
1: Oh, wow. Oh.
0: Kay balo ka ba K5 PAM? Kung unsa sa Japan ang kinang gitawag nga is this your car? Oh, unsa sa kabalo ka na unsa sa Japan na?
1: Wala.
0: Is this your car? Ano ba? Ikaw, example ra basi na kanahibaw-an niya. Unsa?
1: Kung Japan ang language.
0: Oh, Japan ang language. Which ba? Is this your car?
1: Is this your
0: car? Ah, sige,
1: sige. Mag-research ako.
0: Ah, nag-research ka? Ayaw, research. Oh. Sige. Sugiranta na lang ka. Ah,
1: oh,
0: ang is this your car sa Japan? Otomoto? Otomoto? Oh, kumbaga auto ni mo ni.
1: Ay. Eh, may mga siya, no?
0: Oh, di ba tama ran, no?
1: Oh, auto mo to.
0: Kining usa nang is this your noodles? Ano ba? Unsa na sa Japan? Noodles. Oh. Kabalo kon sa na sa Japan? Dili. Mau ni siya. Mickey mo to?
1: May noodles na yung Mickey.
0: Mickey mo to?
1: Kalaban.
0: Sige na. Good morning, this is your boy Taiho Vlog. Naa sila, si Madam Mercy Flores. Good morning also. Dinita K5 PAM sa dagko kay mga balita dito sa National, no? Kay ang dagkong balita sa National K5 PAM. Ang kuan ang si Vice President Sara Duterte K5 PAM. Imagine mo ha. Bisag gipatot sa dahan maini siya. Pero ang iyahang ratings karon para sa pagka-presidente sa 2028, nagpanguna gihapon si Vice President Sara Duterte K5 PAM.
1: Grabe, nagpanguna gihapon
0: sa survey, no? Sa survey nga gipagawas ni gagawas diri nga si Vice President Sara Duterte na ay pinakataas nga net satisfaction rating among sa pinakataas nga government officials based K5 PAM sa survey nga gibuhat for presidential race sa 2028 nga elections. Grabihas inday Sara, no? No?
1: Wala ni ubos.
0: Meaning, ang mga tao K5 PAM, bisag unsaon pa nila pag buhat o mga bagay-bagay diha, aron lang dyan nga ma-down ang grupo sa mga Duterte. Pariho ni Inday Sara Duterte K5 PAM. Nagpabilin nga ligon ang ilang suporta aron nga sa umaabot nga 2028 nga presidential elections si Vice President Sara Duterte gihapon ang ilahang manok K5 kay Five Pam?
1: Yes.

0: elections. Si Vice President Sara Duterte gihapon ang ilahang manok K5 pump.
1: Yes.
0: Sa unsa man nga mga problema puhon K5 pump kay ang iyahang mga ginapanulti usay magamit na aron sa pag-file og mga kaso.
1: Hindi kayo.
0: Oh. According diri sa pinakabag-o nga survey sa Pulse Asia or Pulse Asia and Social Weather Station SWS. Nga gikandak ni siya during the time nga ang House of Representatives nag-impeach ni Duterte last May for alleged corruption, betrayal of public trust. May ngota betrayal or betrayal of public trust. Kinang imuang gi naghimakak ka sa publiko kay Pimpam. Bakakon ka. Bakakon ka. Layo. Ano sa kantahan ng Pimpam? Bragada ba? Oh, bisag nagkandak o bisag i-impeach na siya sa House of Representatives last on May 11, 2026 for those allegations, but still ang maong survey kay Pam ning gawas that ang Pulse Asia survey nga Pulse Asia nakit-an nga naagi hapon si Sara majority sa mga Pinoy or 51% sa mga Pinoy would vote mubuto ni Duterte for the president K5 pump.
1: Grabe
0: no onya for ling on John on onya na 41% nga mo buto 41% nga gusto i-vote as a president si former vice president and now Naga City Mayor Lenny Robredo and 8% ning ingon nga undecided pa sila or undecided pa sila. Warning decline. Wala pa naka-desisyon. O niya, ang uban din ning decline to answer sa mga pangutana. Like for example, kinsa ang imuhang presidente if na ay presidential elections this coming 2028 K5 pump. So nagpakita din sa survey nga 10% ang abanse ni Sara Duterte ngadto ni Madam Lenny Robredo nga maoni ang maingon nato pinaka kusgan og lig-on pod nga maengkwentro ni Sara sa umaabot nga eleksyon K5 pump.
1: Yes. Murag sira mo ganyan, ligon-ligon yun nga makuntra ni VP Sara
0: pon. Okay, murag wala na uban. Gagawas ang pangalan ni Senador Riza Hontiveros. Pero murag dili yun siya anak ka kusog K5 pump.
1: Nilikusog ko.
0: Oo, kung imo mamatikdan si Riza Hontiveros karon, busy kayo siya sa pag-travel sa mga provinces. Ga-attend siya sa mga ingon nato na ay mga celebrations, mga activities K5 pump. Mauna ko no ang burag nakit-an nga base, no, base pa naman, no? Base pa naman nga burag siya ang mudagan as presidente for 2028 presidential elections. Direta K5 pump sa Vice President si Senador Erwin Tulfo. Nakit-an nga na ay 46% sa pagka-vice

0: ga-attend siya sa mga ingon nato na mga celebration. Ano? So, congratulations ni Vice President Sara Duterte. Once again, despite sa mga namay ko gaingon ko gaubang nga gi-atake ni siya mas timprano pa before ang 2028, aron nga di siya kadagan. Murag ana ba? Kay kusog man jud siya.
1: Kadagan kay naging muna na
0: oh. Ah. Na po ning ingon nga i-impeach jud ni siya aron nga di na siya makalingkod pa any position sa gobyerno kung kini siya giingon nga perpetual. Disqualification sa duha ni siya kay Five Pamo. Pwede man god ang perpetual disqualification as based ako ang research, duha daw. Pero i-correct lang ko ninyo basig sayop ko. Nga pwede nga i-impeach ka or pauhawaon ka lang as vice president as of today, pero pwede ra kagihapon makapadagan mo election kay Five Pam. May ana mo, may mga artiko, may mga articles and mga section kay Five Pam nga nagpahayag nga under sa 1987 Philippine Constitution ang perpetual disqualification sa usa ka tawo nga gi-impeach or impeachable. Pwedeng i-impeach ka sa imong posisyon karon, pero pwede ka pagyapon makadagan kung unsang gusto ni mga posisyon. Pero naa-joy usa ka seksyon gasulti nga perpetual disqualification nga bawalan ka na, dilian ka na sa pagpadagan
1: o maka,
0: yes, makatrabaho sa public office ki Five Pam o makapadagan.
1: Pang-gobyerno.
0: Ana na siya. So, ato aning atangan kung unsa man yun ang desisyon diri sa ato ang mga senador nga mo serve as a judge kay Five Pam against Sara Duterte, no? Against Sara Duterte plus sa mga judges and plus pa jud sa pila ka mga congressmen nga gihatagag task nga mao ang gi-assign as judge pod or mga judges aning impeachment trial against Sara Duterte nga pahigayuno na sa dason nga mga inadlaw kay Five Pam. Aha, ana na siya. So, anyways, ingon din ni Sir Boy Nofable, oh, og legit, Sir Boy, og legit jud na nga survey, sir, nga tinuod nga result sa ato pang tamad pod na ang mga pabor kay nawong wa man gyoy gihimo agod si VP nga kaayuhan. Onya sigara og biyahe sa gawas maupay taas og net satisfaction rating. Na, si Sir Boy ni Sulti ana ha. Asa man ang logic ana? Hinoon bisag pila pay bayad ana nga survey kaya ramana nilagod na. Mane gusulti na to kay Five Pam nga kini mga survey usahay di na jud katuuhan. Di na jud katuuhan. Ang survey nga katuuhan kay Five Pam kinang ang K5 News FM San Carlos number one jud sa San Carlos.
1: Yes, kay ni kuan gina na to.
0: Oh, kita may
1: mismo.
0: Kita man jud ning survey. May naman tayo in-house nga survey. K5 Pam. K5 country pa jud ang San Carlos.
1: Ano na? Atapas merkado, grabe.
0: Ah.
1: Ito ng mga radyo dira.
0: O niya, ang
1: story... What's
0: your story? Yeah, so, asa ka sa merkado karon si K5 Brands, din ka tumakatawa dire. Tinuod na K5 Brands. Suroy kay San Carlos. K5 San Carlos ron. Bisag asa kamutuyok, K5 ang ipaminawan K5 Brands. So, kuan. Ang Senado karon padayon nga gubot kay Five Pam.
1: Malo karon sa pan sila malina.
0: Ah, kay katong ni aging semana, natay presentation, natay video presentation diha si Senador Amy Marcos sa giingon nga posible kuno daw sa pagkambyo sa tuang Philippine Constitution. Ang pagpataas daw sa termino ni Presidente Bongbong Marcos sa usa ka mga o sa mga meetings allegedly sa mga miyembro sa mga senador nga minority black og uban pa. Mao na presentation ni kuan mo ni Senador Amy Marcos kay Pam. Ah. So gitubag to mga ka K5 ni Senador Mig Zubiri nga usa ka opinionated onya black propaganda. Siya black propaganda na because nga wala mi gamiting. Onya wala man madunggan diha nga we're discussing about the terms of Presidente Bongbong Marcos. Siya kinatanan mga buhat-buhat rin yun na. Na. Yeah. Kay gusto man. Gusto man yun.
1: Walay tingog.
0: Walay
1: tingog.
0: Lisod kayo, no? Kining manog buhat-buhat taging ana, no? Nga nag-istorya ra mo din ha. Ang istoryahan ninyo kung unsay sud-ano na turong karong gabi una o niya pasangila na tanga nag-chisme sa tapad balang. Ano ba, no?
1: Nain kayo, eh.
0: Oh, kay gusto mang good kuno daw ang chacha or charter change sa Pilipinas kay Pam. But according to Senador Tito Soto, siya unta dili charter change atuang istoryahan diri sa Senado. Onya kuan dapat ang atong usbon is character change. Chacha gyapon.
1: character
0: change. Siya burag di na magkadimao ang ato ang Senado karon. Siya dapat usbon na nato ang mga attitude nato. Ay nako naman na unsa naman tayo ng Senado, no? So di na magkahisayod kay Fabian si Kuan pod si Lito Lapid pod og si Pia Cayetano burag mag-inlibanay pod diha.
1: Nag-inlibanay mo sila, mo ba nagkinagubot?
0: Oh, imagine mo nga nindot kayo ang sulti ni Lito Lapid ha. Siya, ang masasabi ko lang po, sana ang Senado, dapat ganito tayo. Magandang asal, buting amo ganito, ganyan. Nindot kayo ba? Oh, kay Burag si Lito Lapid, bisag wala nagasulti diha, nakitaan po na niya nga di na mao ang Senado, ikumpara to ni aging panahon. Nga daghan na dyan na nakasulti nga ang Senado na to karon Burag makiri Senate na. Oh, bitaw buragi dulaan na lang nila kay Five Pamoy ang ato ang Senado burag wala na yung chaktong tumo.
1: Burag wala lang sila karong mga wala lang sila karong mga tumo, oh. Wala lang sila karong mga plano.
0: According to Lito Lapid, tani amo tani unsaon na to ni magnindot ta diri ba okay ha. Nintubag po si sa Pia Cayetano siya alam nyo ba na palagi pa rin nagpapadala ng ano yun, suman ba yon o ano? Binuang
1: Mahablangka
0: suman. Ingon po ni Lito Lapid kasi mahal kita. sa mga tigulanga. Paulaw-ulaw. Imagine mo na. Na-miss na ko kay Five Pam ang panahon nila ni Uple. Nila ni Barbers. Eh? Senador Uple, Senador Barbers, Senador Miriam Defensor, Senador Aquino, na-miss na ko ang mga panahon ana nga nindot kayo ang Senado kay Five Pam. Karon nahimo ng merkado. Ay, Diyos. Burag di na Senado nahimo ng merkado. Ay, nako.
1: Kanang sila dira ma... Ay, malinong?
0: Bitaw na apay usa ka senador diha nga si Senador Rodante Marcolito. Ta dili gakit ha. Marcolita na Marcolita. Giingnan niya si Senador Rizal Monteveros nga may manghirap sa atin kapag wala tang legal background ganito tayo ganyan. Pagkapaita. Dili biya tanan nga mga may legal background. Wala tang legal background, ganito tayo, ganyan. Pagkapaita. Dili biya tanan nga mga may legal background is tarong, kipaypam. Oh, onya, ang gisulti ni Marcolita dito nga ang hirap pag walang legal background. Na-appeal po itong iyang obang kauban diha, kaya sa majority black, daghan biya dili abogado diha. Oh, number one na dira si Robin Padilla. Oh, unsa kadiha? Kundi na insulto po to niya kauban. Kifay Pam, wala tayo oras. Bye-bye, Kifay Pam.
1: Sige, bye-bye, Kifay Bray. Salamat na lang sa atong mga suking tigpaminaw nga nagasunod na ng Foro de Pueblos. Salamat sa mabusing yung si Leo Kramil Uwi. Salamat, Kifay Bray. Hindi na takuto. Ako na ang Queenable Media ni Doc Bayan. Sa Kifay Pamela Perater.
0: Salamat kay Lord sa panahon this morning. Obay lang mi Lord sa tanan nga oras. Thank you kay Lord sa ikang lawas, pagkaon, grasya og uban pa. Salamat po sa moang boss, Doc Ram.
2: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
4: Wala ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil. Oy, hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
4: Aha. Katong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
5: Gipili na ko ang D3 Bio Sir GP over ordinary vitamin D3 nga naman. Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom. Ug ang ako ang lawas, makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas. Ang advantage is, ang D3 Bio adunay medium chain triglyceride or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3 Sir GP.
4: Ako dok mag D3 Bio ko ug dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3 wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bacteria, viruses, fungi kung unsa pa man diha ang yeast. Pero kinipod ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
5: Ito na. Ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. Og dili kini ma-overwork. Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pundo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
4: Oho. Unya, iya kining ipaubos ang stress atong atay.
5: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, yang paligunon. Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
4: Muni gwapo.
5: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 mo adto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil mo adto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
4: Wow.
5: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio og ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang Sir GP o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
4: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili puni siya puguso kaayo. All things tanan dapat adunay moderation.
5: Kung sa military term pa Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio murag auxiliary na siya. Naa kay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
4: Take note ha, ang BCO nga naa ra jud sa D3 Bio ug wala sa plain D3.
5: Mo nay kalahian kung gainom ka og D3 bio over plain D3. Uh-huh. Kay ang plain nga D3 dito ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 bio imuhang immune system og cellula. Mm. Kanindot jud kung kita ga D3 bio. Mo na Sir GP nga D3 bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para no. ma-approve sa FDA ang D3 bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP.
4: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusoho.
2: D3 bio.
7: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang na ayo akong sama.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Kapalit sa mga
2: D3 Bio! D3 Bio! Health News!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung mga nagbawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sa nagusto ko,
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Get ready for another exciting school year because our back-to-school sale is here from May 15 until June 15, 2026. Enjoy amazing savings from 10 to 20% discount on regular items and up to 50% discount on selected merchandise from school essentials, bags, uniforms, and many more at affordable prices. Shop now and prepare your kids for a smarter and brighter school year. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: The doctor is in.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula da at sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pamali sa mga butika.
5: Mga ka-DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
6: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinom-nom kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
5: Kung naamanggani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mao na ang atong atay. Kini adunay kapin sa 500 vital functions, apil na ang paghimo aning bile or apdo, pagkuha sa mga toxins og waste ug ang pagbreakdown sa mga fats sa small intestine during digestion. Kini pud ang muproduce sa proteins para sa blood plasma.
6: Kung daghan ang function og trabaho sa usa ka organ, Sir GP, usa ra ang pasabot ana. Mudaghan pod ang mga free radicals.
5: Ay!
6: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit. Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
5: Usa sa pinaka-common nga problema sa atay, Dr. Ramil, or atong tawag nga balatian sa atay mao ang fatty liver og kini gitawag man nga hepatic steatosis.
6: Pasabot ana, Sir GP, gipalibutan nagtambok ang imong atay. Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay, pero kung mudaghan na ni mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
5: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue niini nga maupoy hinungdan sa scarring.
6: Sayon ra man jud na ang solusyon, Sir GP. Inom siya DTX 500 2 to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobra nga mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas. Kung naa kay fatty liver, lagmit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mo ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
1: DTX 500.
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
5: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kinipot ang gitawag nga serum glutamate

0: ang imo nga SGPT.
1: Maupod
0: kung naa kay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
1: Correct, Jud. Ang pag-inom sa alcohol, samot na sa mga palahubog, matag-adlaw ga-inom. Maoki ni ang makapahubag si mong atay.
0: Muna, Sir GP, nga kung pala-inom ka, kinanglan, Jud, kang mag-DTX 500 og MyTC. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala, Jud, panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay. Mas maayo, inom, Jud, og DTX 500 og MyTC. Gisayangan kag palit food supplement. Pero wala kagisayangan sige og palit anang ilim nun nga makapadaot sa imong atay. Ang mga dagkong buyon, pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobrang akaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit, kung dako imong buyon, dako tsansa nga may fatty liver ka. Likayi ang mga refined carbohydrates. Kay kini ga-promote og fat storage imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og MyTC. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og MyTC adlaw-adlaw.
2: DTX 500.
3: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500.
4: Mapalit. Sa mga butika.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Ronda. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang MyTC. Ako ragi maintain pag-inom 3 times a day. Dali na jud ko, basta-basta mo ubo. Si Poon o gilanat. Best kaayo ang MyTC.
2: MyTC, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
6: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulong ka capsules sa buntag,
7: tulong pod ka capsules sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon, Sir GP, kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
1: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
0: Ang gall, Sir GP, mo na ikaraan nga tawag sa bile o apdo. Kinadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
1: Correct.
0: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Nganuman daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mo-promote sa inflammation sa imo nga mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 og MyTC, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
2: Limpyo nga atay mag DTX 500 kanunay.
1: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
0: Dapod, Sir GP, kinahanglan yun na ito hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na yun itong mga babae nga nalabianas kabugat o may mga anak.
1: Ay.
0: Pero kinilamang ni aging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na yun ang nagka-gallstones.
1: Mulagi.
2: DTX 500!
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
9: Pagkalungog na ako sa radio, DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
1: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
0: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong gita sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre inom yung kag DTX 500 og MyTC. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement kano na itaas nga antioxidant o wala na yung makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og MyTC.
1: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals o kini maginahinay kadako hangtod mo dagan kini apan usahay.

0: Kinipod mo, purma gusara kadako kayong bato.
1: Dili lamang sakit, Sir JP. Naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
0: Mahadlok biya ng mga tao ni mo, muduol ni mo. Naguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mitici, unya, palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
1: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan. Mag DTX 500 og mag Mitici jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 og Mitici, walay bato sa abdo nga mapurma, Sir JP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom ni DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir JP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-galston ka. Nya, may inom ba ka kag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang galstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa galstones, atay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
0: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
2: DTX 500!
3: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mapalis sa mga butika. Mitici, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay. Muhanap ang akong panglantaw. Nisulay ko ang tumar, Mitici. Tulok kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Tinaw na usab ang akong panandaw.
2: Mitici! Sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta, Sir JP, sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
0: Sige.
1: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
0: Wow.
1: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
0: Correct.
1: Og kini nasulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO, pero ang BCO nga naas D3 Bio. Gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3, kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO, Sir JP. Unya, asa man ka, mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3, Sir JP?
0: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako dyan yung gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay bana-bana mga 27,000
1: Inya,
0: kung, active cases.
1: Inya, oh. Kung naakay ingon anak nga sakit Sir JP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka?
0: Oo. Oh.
1: Mm, si Dok Ramil tibihon, si Sir JP tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir JP.
0: Mahadlok na sila Dok, paduol nimo.
1: Apektado jud ang imong social life.
0: Bisa pagan imong pamilya Dok, mahadlok nimo kay basta naakay TV.
1: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan, imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir JP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
0: Gusto.
2: Di Tribayo.
6: Ako si Lilita Gandalaw na ay Edlistong. Dako kaayong tabang ang Di Tribayo nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: Di Tribayo. Ang Di Tribayo nga may Visio.
7: Ang Visio
2: nga may Di Tribayo.
7: Apalit sa mga butika.
2: Di Tribayo.
1: Unsaon man pagtabang ni Di Tribayo sa Nai TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
0: Ang gitawag nga Di Tribayo adunay extra virgin coconut oil.
1: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
0: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3, pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
1: Grabe jud ay ang TV Sir JP.
0: Correct.
1: Kay sa Ehipto pa may TV na.
0: Kani ang atong kontra nga TV sukad pa sa una nakaapekto na jud sa mga tawo.
1: Nakita ba nimo Sir JP nga naay mga TV dot center?
0: Yes, of course.
1: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TV sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TV? Ug unsaon man sa ditribayo pagsukol ani nga kaway?
0: So kini siya nga bakterya sa TV ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
1: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir JP.
0: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
1: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
0: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacteria load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya ka bacteria. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
1: Kaya gid kaayo Sir JP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
0: Correct.
1: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB katong may nga nay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
0: Mapatay jud.
2: D3 Bio.
8: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura.
0: Muna igiingon Dok nga dili tanang tao nga gadubli og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawaan na jud ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema Sir JP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir JP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampyon jud mupatay sa mga bacteria ug virus ug fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
0: Unya all natural pa jud ni Dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag kanang aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ani siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira jud Sir JP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud.
0: Ubitaw. Ayun na mug padugay pa. Gamit na jug klinika Dio Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir JP is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba Dok?
1: Dala na da Sir JP sa added benefits kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami jud ang Extend Food Supplement for Men Dok kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
1: Na jud panahon Sir JP nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
0: Ako dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or JP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
0: of
1: pa.
0: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
2: gamay D3.
7: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Doc Ramil Oy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
0: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
1: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imong gut sa imong tiyan, mo produce ni sa unsa man.
0: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
1: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
0: Daghan
1: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw yung baba, Sir JP.
0: Correct.
1: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
0: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
1: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
0: Correct.
1: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria. Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 nana?
0: Wala.
1: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
0: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, okay, kanang adik ba?
1: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
0: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
1: Naara siya'y vitamin D, Sir JP.
0: Gusto.
2: D3 Bio!
10: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
2: gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
1: Ang D3 Bio, Sir JP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
2: D3 Bio.
1: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir JP.
0: Oy, wow.
1: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
0: Correct.
1: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
0: Tanang klaseng kagaw dok, itrap anang mucus lining.
2: D3 Bio.
1: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
0: Dugang padok, ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
1: Hydrochloric acid. Kaya kung wala ni mga mucus sa mga mucus lining, sunog ang imong tiyan.
0: Sunog.
1: Mabangag, Sir GP, o mahimong ulcer. Sa D3 bio nga anaay BC o plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
0: Ikis na po. Ikis na po.
1: Ang D3 bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
0: Wala.
1: Bintaha dyan ang naka D3 bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
0: Correct.
1: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gahapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 bio tungod sa monolaurin, Sir GP. Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
0: Ay, wala.
1: Pero ang D3 bio, naapa siya'y monocaprin.
0: Oo, oh, monolaurin pa na ha. Napay caprylic pa o capric acids.
2: D3 bio.
1: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
0: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 bio over plain D3. Wala tay oras, Doc.
2: D3 bio.
0: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pun nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
1: Og ako na sab si Doc Ramiloy, mayong panglawas ipadayon,
0: ayaw abusohon.
2: D3 bio.
6: Ako si Nilita Gandalaw na ay Kidney Stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health expert. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3Bio. Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio. D3.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa malimpyo ng dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline ng vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasaga sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend
0: Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3Bio Health News. D3Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako no sab si Dr. Mil Oil hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
3: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buot ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
4: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang wow. Pinaka-epektibo, kinadagrihanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon.
3: Mm-hmm.
4: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3Bio, usa nimo siya itulon, kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
3: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
4: Bisa pag tunlo pa to. Siguro patay na dito, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3Bio.
3: Uh-huh. Ang function sa D3Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
4: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP.
3: Uh-huh.
4: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
1: D3Bio.
5: Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluha sama sa pag-ehersisyo.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
4: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
3: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3Bio.
4: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3Bio.
3: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
4: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid, gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imo hunger.

0: and isla sa mga added sugar. What's good, Sir JP, is padaghano nila pinaagi nining di tribayo. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard. Ang imo ang tiyan.
0: Og dili ra diha, Sir JP. Iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Grabe ha, sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3bio, Sir JP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3bio.
1: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka-D3bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw abusohon!
2: D3bio!
3: O si Richard.
4: Siging galabad akong ulo.
3: Taas na dahil kong blood pressure.
4: Painom ko sa akong asawa, D3bio.
3: Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.
4: Ganun mo lang akong blood pressure.
2: D3bio! Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio nga
2: may D3.
5: Kapalit sa mga balika.
2: D3bio! D3bio! Health News D3bio.
6: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3bio, normal na dyan na akong regla.
2: D3bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masin og may diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500! Adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500! Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide.
14: Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom.

0: Nahimutang sa Vigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos, dool sa Jollibee.
1: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
2: Uy, Besh, kanusa man kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa mi sweldo?
3: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
2: Hala, naa di ATM dito?
3: Naunsa man kanga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
2: Daghan magtawo dito, good.
3: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Loksin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
2: Ama o ba, Besh? Pwede ka day dito? Sige, ato ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
3: Sana all na ay i-parking.
4: Ang DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina. Dumaguete Branch, Loksin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Sa DTX 500.

0: DTX500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX500. Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bagdag antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madgad dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Saka sales rep.
6: So una.
5: Today, magid ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
10: Extend food supplement for men.
11: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend food supplement for men.
10: Extend food supplement for men.
12: This school season, just get more exciting with our back-to-school electronic raffle promo. From May 1 until June 30, 2026, get a chance to bring home exciting prizes simply by shopping with us. For every qualified purchase, single receipt worth 1,000 pesos from department store or supermarket, you can get one raffle coupon. Just present proof of purchase at the redemption booth for verification and get a chance to win amazing prizes through our electronic raffle draw. Raffle draw is on July 8, 2026. Shop your school essentials today and be one of our lucky winners. Only here at your number one shopping partner, Gaysano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino. T3 Bio.
1: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
2: T3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang sambal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: T3 Bio. Ang T3 nga may Visio. Ang Visio nga may T3. Mapalit sa mga butika. T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa naayo na ako.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
4: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom ninyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle, mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
4: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
3: Gusto.
4: Ang sobra nga kaon mo ay naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran mangud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500, Mighty C sa atong lawas.
3: Kana.
4: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukhaon o minantikaan sa usakadlaw. Kasagaran Sir GP, magprito kas buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya, mantikaon o sabs gabi. Og naanda ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo katuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imo mga ugat.
3: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500. Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
4: bad
3: sa
4: cholesterol.
3: Bad cholesterol. Maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
4: Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
3: Gusto.
4: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
0: DTX 500.
5: Kulay si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500 kay ang akong ugang as kayo ya BP na ayo sa DTX 500. Duha ka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
3: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
4: Wow, di gina madaot Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
3: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
4: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
3: Kampiyon.
4: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
3: Wala kay reserve.
4: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
3: Oh.
4: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
3: Oh, kapatsadaha.
4: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
3: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga. Kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kakaon prutas ug utan.
4: Importante gyud Sir JP nga mainom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabi na jud sa mga edaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
3: Gusto. Apang wa na pud tay panahon, Dok. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dok Ramil Uy seeing mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan!
0: DTX 500!
7: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan. Normal na jud ako. akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Pirmi ka pangihi,
8: hanap ka paranaw,
6: ug pagpamilod sa mga tiin.
8: Basin aduna kay diabetes.
6: Mag DTX 500.
8: Epektibo sa pagpamubo
6: sa blood sugar levels.
8: Di kaya ang diabetes.
6: Mag DTX 500.
8: Karun dayon.
0: Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
6: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract, para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, ga, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag Clinica Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Dayo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Dayo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman!
3: Ako sa Renato, nalarm ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka sa home credit pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
5: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
6: This is K5 News FM, your official news and music station.

Buenos dias! Good morning! May buntag mga suking at tigpaminaw. Welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tuang tulumanon. Ano na pareha naman eh?

0: Hapit sa uno ning bulan sa Hunyo 2026. Pero sa ngalan sa Dibuk Puer sa naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, ngayon man sa 95.7 K5 News FM San Carlos, o gang 87.9 K5 News FM Gihulnga. Sa naandan, kinigyapon yung alagad sa kanginan ka K5 Steve Flores.
1: 11 Mbps.
0: Hello, June! Murag, sugod naman sa unang panahon, sugod naman yung tingulan. No? Pero karong panahon na mga ka K5, kaning ato akaron nga panahon, init pa, tapos sa pagkahapon, dagom, then bundak ulan. Munay gingon nga murag, ang panahon sa unag karon murag di nagyud mao. No, may kausaban na mga ka-K5. Unang adlaw sa Hunyo, bagong bulan, bagong chapter, new page, bagong wishes. Onya karong panahon, karong bulan na mga ka-K5, isa ka pang hinaot na maghahatag na tug kadasi, kaligon, pagsalig sa kaugalingon, taasog pasensya, pagpangga sa kaugalingon, sana all. Milagro o kalinaw. Murag kining milagro kinahanglan ta ni. Kaya naunsa naman ni ato ang pamulitikas Pilipinas. Nagpaklaro na gyud ang presidente mga ka-K5 mo ni akong gihulat. Murag hadlok, murag medyo kahadlukan ni da. Murag kabalo ko in kaso nga kun magka problema ning ato ang kahimtang Pilipinas, murag

Marag mahibalik ang naitabo kani adto mga ka K5. No? Nagpaatag naman sa una mo, di pa man to siya. Sige, so welcome sa tuang unang adlaw bulan sa Hunyo 2026. Mga ka K5, alas 11:19 na ari na mga balita, mga ka K5.

Sana ko na nga mga balita karong utuha. Dia Brigada Eskwela 2026 kick-off ceremony. Gipaygayo naman sa Tip Ed Canlaon. Dole tupad andam naman nga muabag. Heroes welcome, nagapaabot karong udto sa mga atleta nga nakasakmit og gold sa Palarong Pambansa 2026 sa San Carlos. Street level drug target. Dakop sa Baybas operation sa lungsod si Sibela, suspect na kuhaan sa armas di Puego.

0: Samtang bayad sa anyo sa lalaki na sakmitan og sabo naman sa Tanhai City. Lalaki patay man gitigbas siyang silingan sa Bindoy. Sa balita national, Senado paghugtan ng seguridad aron alang so o atol mismo sa gipaabot nga pagsumiti ni VP Sara sa iyang tubag sa articles of impeachment.
1: Headlines. 11 Mbps.
0: Alright, mga katong mga headlines, sige naman atong tulumanon, gipaliwan sa may tingawa sa atong epektibo nga DTX 500 ang superior antioxidant. Klinika D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Og ang ato ang Mighty C, the alkaline-based vitamin C. DTX Coffee Mix, nakakape na ka nakadetox ka pa. DTX Premium Coffee, ang kape para sa may mga diabetes. Prebio Coffee, ang kape nga may malunggay, may probiotics. O niya ay sa kalimot magkakifab ang ato nga Extend Food Supplement. The Adult Food Supplement sa lalaki, pwede sa babay. And the same time, ay sa kalimot ang ato ang DTX Beauty Soap o ang Klinika Dio Fresh. O ang DTX Liniment Oil.
1: 11 Mbps.

0: Sa 23 na mga KK5, nalimot ko kuana. Nalimot ko mga KK5 sa pag-atag kang KK5 Carlo. Kining isa ka video mga KK5 sa Bacolod. Wherein ang naitabo mga KK5 na aksidente kini. Now, this is not to malign or matawag nato nga to distract mga KK5, pero this must be corrected. Now, kaning isa ka naitabo nga aksidente sa syudad sa Bacolod. Syudad sa Bacolod mga KK5, ay na kaning usa kaning naa sa K5 Bacolod. Kay sa kadugay nako nga media mga KK5, karon pa ko kakita ngayon aning klaseng pamaagi, no? That's why nga ang uban nakaani ni ubay-ubay nga mga kinibitawng komento or let us say kritiko, labi na kung adunay mga kinibitawng background sa ginatawag nato nga first aid. Sa kuahad, dili na ingon nga ako ang gibanatan, ako ang gikuan. This is a criticism, constructive mga KK5. No? Constructive criticism nga sa diin mga KK5, bot na ako nga ipaabot sa intungdan nga this must be corrected. No? May protocol ana mga KK5 eh. Wala ko na save ba? Isa ka lalaki nga lumad nga taga Toboso ang naaksidente dito sa Bacolod. Naaksidente sa Bacolod mga KK5. Now, karon I think sa San Carlos lang tawa. Okay, napo na dito eh. Ang naitabo mga KK5, San Carlos. Ang naitabo, kinideng lalaki ning overtake. Ari, i-send ko sa imo. Ang naitabo mga KK5, naksidente ni siya, ni overtake sa isa ka auto. I don't know if that is a SUV or unsa to. Ni overtake sa isa ka sasakyan, nagaresulta nga ning sugata naman siya sa lain nga sasakyan. Nabungguan siya, nalagpot siya. Pagkalagpot niya mga KK5, dito po siya naigo sa gasunod po nga sasakyan. No? Luoy mga KK5, even though malantaw na to nga parte ni siya sa kaute. No, kanabitang ma-overtake ka without any precautionary measures. No, pero tao man eh. Naitabo na mga KK5. Nagatubang siya siyang consequences wherein nag-overtake siya. Lantawon tao, are. Oo. So, muni. So, gihaswat siya. Then, pag aswat nila, natawa. O, gikuan ang kamot. Tapos, pag kuan dira, yan, tiil. Gibutag usab. Okay, dira lang ko, Tom Carl. Sige. May gamay ko mga KK5 because I have been with several rescue units. No? Abi nyo mga KK5, karon ko lang na realize nga sa kaniadto manggod, usay ka na mag-cover kog aksidente, or whatsoever mga kakifab nga involving injuries, usay makaingo ko kadugay bala niya isakay sa ambulansya. O tinood, makaingon ko mga kakifab nga ngano man sila nga pirti man dugay na isakay ng ambulansya nga gadali man tuod. Karon, I have previewed many times, dili na ko na-realize mga kakifab. Dili na ko na-realize kung unsa jud kay importante ang kining mga nagkadaiya nga mga procedure when it comes to first aid and emergency, what we call this, emergency response. And base, dagdaghan ko nga mga kaila suod pod kay gala nga kana bitawng nakabalo mga KK5 or mismo nagtrabaho and part of their ano gyud ilang trabaho mga KK5. So now kabalo ni sila nga sa ingon ani nga pamaagi mga KK5, even gani, for example la ikaw Carlon, ikaw ron Carlo, na aksidente ka. Kung ang dili aksidente sa babae, Carl, ha? Oo. Basta, ano lang, ah. So, karon, kung naakadira ron, lantaw, for example, ang ning rescue ni mo is certified rescuer. Biro, dili doktor, dili pod nurse. Or, taganta nurse, pero dili doktor. Himona nila, bisan pa, they will declare you as NSL. Ano man tawag ganang NSL? No signs of life. Kwaon ka, ibutang ka sa stretcher, higtan ka, higtag tarong. Because even though no signs of life ka mga KK5, they will still make a kanabitang revival. I-revive ka pa. No? Then pag-atubang, or naman po yung mga ambulans sa KK5 Carlo nga may kuyog nga doktor, they will immediately, kana pwede na makadeclare sila nga ikaw, patay na. Ang uban mga KK5, based on my knowledge, ha, ang uban nga mga ambulansya, kung ikaw gideclare on site nga napatay na, they will not allow the patient to be carried or to onboard sa ambulansya. Amo na ilang procedural mga KK5, because the ambulance is intended for pasyente mga KK5 or even no sense of life that needs for to be revived. Pero kung i-declare na ka on site nga patay ka na, na-expire ka na, di na pwede, because ang masugat sa imo, ha, is ang funeral service na. Pero since kung wala kay doktor, ikaw is rescuer ka, dapat imo ang i-secure ang pasyente even though no signs of life. Kini kung kutinod o ni mga KK5, I doubt basi pa mabutang sa alang-alang ang rescuer. Sa kwa nga point, ha? Labi na nga na yung nakakuha, na yung nakavideo. Oh. Kay ilang gihakwat, so mean to say, intended for revival. No? Kuhanan pa na nila mga KK5, pero problema kay natagak ang kamot, natagak ang tiil. So it could be, pwede mo pasangil mga KK5 ang pamilya nga nagka-injuries because of that. That's why kabantay mo sa mga rescuers, labi na sa mga DRRM, LDRRMO, MDRRMO, kana sila grabe kay stricto sa procedural when it comes to extricating or when it comes to pagkuha sa pasyente mga KK5, especially injuries acquired through accidents. That's why grabe na sila ka-kwan, ka-stricto mga ka-K5. May procedure na. Paano nila gi-extricate? Paano nila gi-kugi? Gibutang sa stretcher? Ginabutangan pa mga gani? Nasang ano tawag gani? Kanang intended for kwan? Next support mga ka-K5 nga para dili matandog ang ulo samtang nagadagan ang salakyan or maybe samtang ginakirid ang pasyente. Ginabutangan na sang support sa liog. No? So kini tabo mga as what time sida wala akong gidbasol pero ang ako lang hopefully this must be corrected. No? This must be corrected mga ka K5. Kay sa ako man paglantaw mga ka K5, this is not the way. Para na ako sa kuwara ni mga ka K5, this is not the way. Ah? Kay bisan siguro abot wa ko kalantaw sa mga kwan, wa ko kalantaw sa mga komento mga ka K5. No? Na. Muni nakalisod mga ka K5. May kamo mga rescuers. Rescuers diri sa San Carlos, rescuers diri sa Canlaon, gihulgan. Ah, try to review the footage mga ka K5. Kung may is it correct ba ang paghandle sa pasyente? Na? Ako ha, wala na ako gikuan mga ka K5 pero ang ako man lang good is it really correct? Sakto ba ang paghandle sa pasyente mga ka K5? No? Muna akong gusto nga ipaabot kay bisan asa ta mga ka K5 labi na kini mga naka-seminar o naka-training sa first aid o emergency responders, they know it already kung paano mag-handle sa mga pasyente labi na kung may mga ginatawag nga multiple injuries, fraction, may mga fractions mga kakaifan. So, yung na nga kung paghatag o kining observation. This is just an observation. Ako volunteer ko before pero I am not the same as sa uban mga ka K5 na nagtrabaho ron sa mga rescue units. Pero may idea ko. That's why nga kun magahimo na sila, wala gyud nay problema mga wala gyud ko gakuan nga mauna because they know what they're doing. Pero as what I have saw sa nakita ko mga ka K5, medyo nakapa-question marks ako ah. Ha? Nakapa-question marks ako ah, which is I always ask, is this the way sa pag-handle sa mga pasyente or sa mga biktima mga ka K5 sa isa ka vehicular accident? Pangutan naman lang na. Kabantay mo, may maaksidente ka K5 Carlo. Kung may mga maaksidente, kung ang isa ka biktima, ang driver or kung kinsa man na, either it could be driver or pillion rider o yang ang kasba. Once nga matumba, o sahay may blood stain or wala. Di ba ang unang ginakuan bawal o bawal yun na ngay mong patindugon dikta? Why? Because wa ka kabalo kung unsay ang injury. It could be kung wala kay makita on your visual base ang injury internal. Kung patindugon mo, birabirahon mo siya kay patindugon mo, natandog. Kumatandog ang spinal, delikado. Matandog kining likod nga bahin sa ulo. Or it could be wa kakabalo, may injury sa yang kwan, head injury, delikado. That's why if you are not pamati, Kamo dira mga ka-K5, kung dili kamo suito, dili nyo suhid mga ka-K5, wala mo kabalo kung unsa ang mga gitawag nga first aid. On this part, dili first aid, gabutan nga kamong gaya. Yung proper first aid. Oh. Dili first aid nga kung kita kagsamay, butangan mo kamong gay. First aid dealing with victim of vehicular accident. Kung naghigda na, lantaw mo nga init, ang nami nga himuon, ngita ka sang payong, ngita ka sang kuan, nga matabunan ni mo siya, nga dili sa mainitan. Mo na'y pinaka-importante mga ka-K5. Ako rin po nang kikupya sa akong mga amigo nga mga maayo sa first aid, ha? Amo nang pinaka-importante da kung wakay kabalo, hindi mo lang pag- ay nalang pag-ilabdi. Ha? Hindi pag, ansana, kuhaan ang imong pagkahambog. Ha? Kung wakay idea regarding on that particular procedure, it is better and most better mga ka-K5 nga hindi mo na paghilabtan. Then second, ang himuon mo, magkuha sang cellphone, mag-vlog. Kaya kung ako matungdan mga ka-K5, palayo lang. Makapunit kong bato-batoon, taka. Hindi, normal man lang na. Ay, importante dra, makatawag sa rescue or sa pulis. Muna yung pinaka-importante. Ha? Hindi, mag-vlog-vlog nga, magapanawagan sa vlog nga pulis-pulis. Kaya dili tanan, tanang tao, follower ni mo. Kasi gani siguro, rescuer, bisag isa rescuer, dili follower ni mo. So dapat ang nakanami dira mga ka-K5, labi na kung ikaw nag-travel, this is a piece of advice, no? Makatabang ni onward, makatabang ni unya mga ka-K5. Ang nakanindot dira mga ka-K5, nga kung ikaw nag-travel ka kanunay, dapat may number ka sa tanan ng mga police stations ng imong maagian. Na, ito importante gina. For example, baga travel ka from Occidental to Oriental, mag-aagi ka sa La Castellana, La Carlota, dapat may police na may number ka, hotline ka sa La Carlota, La Castellana, Canlaon, Valdermoso. Pero kung wala gid sus 911 na. No, mo man pinaka kwan ni, pinaka easy. Tawag. No, hindi kay na nalimot kag tawag, kay nakasugod na kag live. Dito ka naman nawagan tapos mang ang problema, ang nakalisod pa no. Mamasol ka pa kay dugay. Ano nang bumbiro, kwan? May ano to gani? May sensor? Ano nang mga rescuer og police? Daw kwan, daw Superman nga kung may ma all kanang ano to gani? Superman nga kun may mahitabo mga ka-K5 nga krimen, magbagting o si Captain Barbell. Oo. Di man siguro. Diba? So dapat magtinabangay ta mga ka-K5. Sige, alas 11:42 na. Ako gipagawas ko man lang na because nakita ko. Luoy yun mga ka-K5 ang pasyente. Napatay ni, no? May luoy yun. Sus ka delikado sa ga ano tawag ani? Ga responde ani? Labi na ka Kifeb Carlo kung ang biktima medyo adunahan kaya nga mag kuan kaya mag mag-hire sang kanibitawng highly rated nga mga abogado. Delikado. Sige na na mga ka-K5. At the same time, kaning rescue, marag I think paid money because this is government vehicle. Oo. Sige, alas 11:43 na. Ari sa taas sa mga balita, mga ka-K5. Ari gali, oh. Monje, thank you, ah. Unahon ta si ka-K5, Elmer Sagang. Pasunod ta based on kwan, ah. Kinsa minyo uno guna. Standby ka kay Feb Elmer. Kining pagsugod, this is indication nga magsugod ng klase. Masugod gina pinagi sa Brigada Eskwela 2026. I-check ta na sa linya ka kay Feb Elmer Saga.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mer,
2: nagmaampuso lagi ba isip, no, ang gagipaygayon nga Brigada Eskwela 2026 kickoff ceremony sa Department of Education din sa Canlaon City Division karong adlaw Hunyo 1 di akini gipaygayon sa may MEMS diri sa may barangay Mabigo ning siyudad. Unya nanguna sa maong kalihukan si Schools Division Superintendent Salvacion Sinayo og Assistant Schools Division Superintendent Dr. Nonali Ristor og mitambong usab si Canlaon City Mayor Jose Chubasco Bacho Cardenas. Ingon man ang mga nagkadaiyang government offices or agencies ning siyudad, kalakip man ang mga NGOs. Gawas ni Ana, kakipayong Steve, anaaman ang mga beneficiary usab sa tulong panganap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers kung tupad ubos sa Department of Labor and Employment kondoleng muabag usab ining lima kadlaw ng Brigada Eskwela para sa pagpangandam sa pagbukas sa klase karong Hunyo 8 o niya i-designate, kakipayong Steve, no, matod pa sa to aga nasera gaganiha nga ang dili muminos sa 20 ka mga beneficiaryo sa tupad na sa diin matag classroom ani kakibay si mag-ratio ni sila og usa ka beneficiaryo sa tupad ang moabag matag classroom paghinglo ni nga kay Steve. So karon gamay lamang ang anaa sa kickoff ceremony kakibay Steve kay gidasigman hinoon sa superintendent ining division sa Canlaon nga ang matag eskwelahan na lamang ining siyudad sa Canlaon muhimo na lamang usab sila o gagalingon nga kickoff ceremony hinoon. Gani kaganihan ang pipila ka mga itunghaan sa kining nagkadaiya nga mga barangay is naghimo utob sila kagalingon nga kick-off ceremony. That's why nakapangutana si City Administrator Mamerto Bermel nga kung anong gamay lang hinoon yung nasairan nga di ay gumikan ini kakipisip is nag-initiate na o mga pipila ka mga kick-off ceremony ang nagkadaiya nga mga tunghaan kakipisip.
0: Balikan ning o akwan is overall ni.
2: On say overall kay Kevin.
0: Balikan ning kaning pag kick off is intended for the entire akwan division.
2: Kini division kay Kevin is kining kick off ceremony gina diri sa may Mabigo is ang mga nagatambong lang dinhi is katulang ang mga magtutudlo o pila ka mga staff diri sa barangay Mabigo o diri sa mga particular diri sa MEMS nga tunghaan kay Vice Steve. Ang uban naman nga mga eskwelahan like diri sa may parte sa may OCB Cardenas doon na po sila yung magiging panghimo nga mga kining kick-off ceremony sa matag tunghaan. Pero ang prior lang di kay Vice Steve, no, ang diri sa may MEMS nga dapit kay gumikan dinhi gitambungan usaba sa mga kadagkuan sa Department of Education or Division of Canlaon setting. Kay according pa kay Vice Steve, no, sa ato ang nasairan sa ining gitawag og deep ed memorandum 35 series of 2026 nga kining kuan kay Vice Steve is ang pag-designate nila money ang tulo ka mga dagko nga eskwelahan kay Vice Steve, no, ang money prior usab sa mga gitawag og madesignitan og tupad workers kay Vice Steve kining OCB Cardenas diri sa may Mapanubigan o sa may diri sa may Mabigo diri sa Bobo nga area o diri kaning MEMS ka kay Steve.
0: Oo, bali kwan duha ra.
2: Tatlo kay kwan man duha man ni Jose Bicardenas
0: sa Mapanubigan
2: man og
0: oo. So duha tap morning sa kwan ron pero the rest is per barangay na na.
2: Pero barangay na sila kagiba si Steve. Ang bali, ang ipasabot lang ako kagiba si Steve, ang kaming tupad is kanilang morag prior lang ni mga dagko ng eskwelahan, tatlo.
0: Ah, okay.
2: Tatlo ka mga tungaan, oo.
0: So every classroom may usa?
2: Oo, mo na giingaw kagiba si Steve nga, every usa ka mga, usa ka beneficiaryo sa tupad, usa ka classroom.
0: Ah.
2: Oo, assign sila diha.
0: Mayo-mayo, kay Kwan, at least Kwan. So, mo, kung ka, 1 week man eh, so 1 week po na sila na diha.
2: 1 week.
0: Sige.
2: Sige, so mao na kay Vice Steve, no, ang mahatod na ito kapag balita, karong kapag orasa, kaya balita ito kada ito sa DTX sa 500,
0: may Mer, Mer, Mer, or... Mer. Nakuan ba nimo kung pilang expected enrollees for school year 2026-27 sa Canlaon?
2: Kana kay Vice, wala ito makuha, no, kung pilang yung expected, pero kada ito napaninguhaan kay Vice Steve, na makuha po.
0: Basi makuha nimo itong school's division superintendent kay may target na sila because may early enrollment man. Oh, para makuha na to, pilagyo din lang exact and kumusta ba ang kining mga eskwelahan, baga overflow, may mga kakulangan ba sa kuan kay gasaad ba yung DepEd Pilipi ang Pilitibok Pilipinas nga di ba? Nga mga ilahagyo ng tagaag pagtagad mga pinakadako og budget. Di ba? Sige, Mer.
2: Sige, so mga nag-i-website ito, ito nag-i-pariguhaan nga makuha usap ginatibukan nga mga expected nga mga enrollees sa karoon nga school yan dari sa Division of Canlaon City. So, mga nga makalita, ito nga mahatod karoon, kanyang hatod ka na ito sa DTX 500, MyTC o D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kini si K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, serbisyo, publiko kalingawan sa Niagara, K5 News FM.
0: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagang. I-check sa na to si K5 Jezebel. No? Kay regarding na mga K5 kining Heroes Will Come. No? Himuon mga K5 sa San Carlos alang sa mga atleta nga nakakuha sa gold medal.

0: Así que a las 11:50 may ngodo nila kang di naman to kang bro Remy Credo nila may ngodo kang ma'am Mary Clis Larisma may ngodo ah. And all of course ato ding patamyawon mga ka K5 ang taga Merkado Publiko sa San Carlos sa tanan-tanan nga nagapamati may ngodo kinahat Carl. Sige, balik-balikan na nato na sila karong dagadugay mga ka K5. Di ako pamati mga ka K5 kung ikaw naghilanat. Pero sa high or kalimitan mga ka K5, mawad-an ka og panglasa. La COVID. Kung may hilanat, lakip na ang awad ang kaganas pagkaon. Ang hilanat, isa lang kasintomas nga doon naka-infeksyon sa lawas. Sabot lang nga, oy, may problema sa sulod sa lawas ni mo. Ha? Kinanglan nga magkaon aron matabangan ang lawas sa pakigbatok sa mga kagaw nga mo hinungdan sa infeksyon. Dapat mag-inom ka sa tsaa, pag-inom sa mga herbal tea nga makatabang sa dako kung ikumpara sa pag-inom sa kape samtang ikaw nagsakit. Mga init nga liquid nga nagasulod sa mong lawas, hulip kini sa soothing effect sa digestive tract, fruit juice, apple cider vinegar, tubig. Pero ingon sila na may kuno butong. Karon, kaya butong sa kaon pa, gilanat ka gani. Mawari ka na sa Klinika D3 Bio o Mitis C. Ang D3 Bio mga ka K5, isa ka potent combination sa vitamin D3 o cold press extra virgin coconut oil. So karon mga ka K5, ang kada soft gel sa D3 Bio direkta nga nag-aaway sa virus ug bakterya gumikan sa monolurine o ngang monocaptrin nga nagapatay sa mga kagaw nga nasa lawas. Dugang pa sa Mighty C nga alkaline vitamin C nga nagabaw sa immune system para madali ang pag-recover sa ilanat kung ikaw nagatrangkaso. Pero kung ang DTX 500 nagapalig-on sa selula pinagi sa tabang batok sa oxidation nga taas nga level sa kung ikaw mahilanat na may good power 3 yun, no? DTX 500 D3 Bio Mitis C. Pero kung ikaw naka D3 Bio mga ka K5, di man iya, kung ikaw naka D3 Bio, mas dali ang healing. That's why if you could observe kung may nakabantay sa ako last 2 weeks ago to, Carl, no? 2 weeks ago. Ha? 2 weeks ago, mga ka K5, kung nabantayan nyo, naglain akong tingog. Nag-imo ko, 5 ka gel capsule sa buntag, 5 ka gel capsule sa hapon. Nabot pa ko bakulod, kaya nag-seminar kami. Pagabot ko bakulod, may balon kami ng D3 Bike Mighty C. Pagbalik din nakatingog pa ko, mga ka K5. Hangtod nga na nakarecover nga nakarecover. Why? Because kung ikaw magtingog ka, wala kay suplemento. Pagka ugmato, Carl, wala ka tingog. Oo. So because of the D3 Bio and Mighty C, kaya mo lang daladao hilanat mo nga naman. Ang imyong immune system, dili siya mahago. Kaya kung mahilanat manggog ka, ma-infeksyon, ang imong immune system, maoy mahago mga ka-K5. Pero kung isog-isog ang bakterya or viruses sa lawas, that's why nga maghilanat ka. So luyang imong immune system mao nga naghilanat ka. Eh kung ligo lang immune system mo, di na kailan tanon. Mo na mga ka K5, D3 Bio. D3 Bio og Mighty C available na sa mga butika o klinika de alternatibo sa inyo nga mga lugar. Standby, musunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagkayuti ay dud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
5: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
4: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
5: Moingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
4: Oo.
5: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
4: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts, walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
5: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug kugakaw karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, o niya, mas maayo nga kaon jud pod ka og utan o prutas.
4: Correct.
5: O, aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po kag DTX 500 og Mighty C.
4: Mauna.
5: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
4: Tama, Judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
5: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir GP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man gyud kag kaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
4: Correct.
2: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts, tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
5: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha ni mo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein, og zinc. Makuha po na ni mo sa mga utanon o other sources.
4: Pwede ra.
5: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
4: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
5: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
4: Pwede rin di ay utan, ano?
5: Og mga nuts, nanay zinc, ang iron, makuha po na ni mo dried fruit, soybeans, ug mga nuts, ang potassium, daghan na saging, ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Gusto. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, ug ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon, mag DTX 500, ug mag Mighty si Sir GP.
1: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug kinasab si Dok Ramil Oising, maing panglawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
7: Mighty C Network News.
8: M1. At sa ulo, naman nagbabagang balita. Halos 2,000 PNP personnel nakatakdang i-deploy sa muling pagbubukas ng klase sa Western Visayas. Babaeng nagtangkang magpuslit na may 12,000 halaga ng peanut butter mula sa isang grocery store sa Tacloban, arestado. Rider pataya isa sugatan sa head-on collision sa Bacolod City. Lalaki natagpo ang patay sa loob ng barong-barong sa bayan ng Valencia, Negros Oriental. Punong barangay sa San Remigio Antique nakuna ng mayigit 700,000 halaga ng shabu. Samantala, lalaking may record sa droga patay sa pamamari sa San Mateo, Isabela. 4 arestado sa sinalakay na drug den sa Rojas City. At cellphone technician arestado sa bypass operation sa Kalibo.
2: Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan sa simulcast sa 62 himpilan ng K5 News of App sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, halos 2,000 PNP personnel nakatakdang i-deploy sa muling pagbubukas ng klase sa Western Visayas. Detalye ng balita niya, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
9: Nakatakdang mag-deploy ng mga kapulisan sa iba't ibang area sa Western Visayas kaugnay sa opening of classes ngayong Hunyo. Ayon pa kay Police Regional Office o PRO6 Acting Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nasa 1,911 na mga PNP personnel ang magiging deployment. Maglalagay ang mga ito na mga police assistance desk sa mga strategic areas at mga eskwelahan upang mapasiguro ang safety ng lahat, lalo na ng mga estudyante. Tutulong rin sila sa seguridad sa pagsasagawa ng brigada eskwela. At para sa Mighty C Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Mighty C Network News.
8: Samantala, babaeng magtangkang magpuslit na mayigit 12,000 halaga ng peanut butter mula sa isang grocery store sa Tacloban, arestado. Kabuang detalye ng balitang yan, hatin sa atin ni K5 Carol Medino.
10: Arestado ang isang babae matapos magtangkang ipuslit ang mahigit 12,000 pisong halaga ng mga peanut butter mula sa isang grocery store sa Tacloban City. Ayon sa imbestigasyon, napansin umano ng gwardiya ng establishmento ang kahinahinalang babae na pumipila sa cashier area, daladala ang isang shopping cart. Habang abala ang cashier, ay patagong isinilid ng babae ang mga grocery items sa isang eco bag at bigla itong umalisan nang hindi pa nagbabayad. Nang palabas na ito sa establishmento, ay hiningan siya ng resibo ng gwardiya pero wala itong naipakita. Dito na dali-daling lumabas ang babae pero agad naman itong napigilan ng security guard. Agad itong inireporta sa mga otoridad at narecover mula sa suspect ang 29 na container ng peanut butter na nagkakahalaga ng 12,151 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ito ng Tacloban City Police Station 2 at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa MyTC Network News, ito si KK5, Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Gayun din, rider patay, isa sugatan sa head-on collision sa Bacolod City. Balitang hatid sa atin na KK5 Sunshine Lacson.
7: Binawian ng buhay ang isang rider sa lungsod ng Bacolod sa probinsya ng Negros Occidental habang isa naman ang sugatan. Matapos maganap ang isang head-on collision sa pagitan ng motorsiklo at isang MPV o multipurpose vehicle na Hyundai Stargazer. Naganap ang trahedya sa Barangay Sumag noong Linggo ng hapon, Mayo 31. Ayon sa mga otoridad, nangyari ang collision sa lugar dahil sa nag-overtake na motorsiklo na bumangga sa paparating na Hyundai. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang rider sa isa pang sasakyan na nasa highway. Nagtamo ng malaking damage ang Hyundai Stargazer habang wasak naman ang motorsiklo. Maliban sa mga sugat sa katawan, halos naputol na ang paa ng rider dahil sa insidente. Isinugod sa Bacolod General Hospital ang rider, ngunit hindi na naisalba ang kanyang buhay. Kinilala ang rider bilang si Joshua Hill Suarez na residente ng Toboso sa Negros Occidental. Sugatan naman ang driver ng Hyundai na isinugod rin sa ospital. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki natagpo ang patay sa loob ng barong-barong sa bayan ng Valencia, Negros Oriental. Kabuan detalye ng balitang yan. Hati naman ni KK5, Shara Humilio.
11: Isang 37-anyos na lalaki ang natagpo ang patay at naliligo sa sariling dugo sa loob ng isang barong-barong sa Proxes Barangay Isbalabag, Valencia, Negros Oriental noong Linggo. Ang biktima na hindi pinangalan ng pulisya na nagtamo ng maraming saksak sa kanyang dibdib at iba pang bahagi ng kanyang katawan ay huling nakita ang buhay bandang alas 12 ng tanghali bagong nadiskubre ng mga responding pulisya. Ayon pa sa mga otoridad, mabilis na tumakas ang hindi pa nakikilalang killer matapos ang madugong krimen. Sa ngayon, nagsasagawa ng masusing investigasyon ang Valencia Municipal Police Station upang matukoy ang tunay na motibo sa pagpatay. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Ito sa K5. Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: At punong barangay sa San Remio Antique, nakuhana ng mahigit 700,000 pesos na halaga ng shabu. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
12: Arestado sa isinagawang illegal drug buy bust operation ang isang punong barangay sa barangay Maragabdob, San Remio, alas 4:56 sa hapon, Mayo 29. Kinilalang subject person kay Alvin, 38-anyos at residente ng nasabing barangay. Nakuha mismo mula sa suspect ang 115 grams na hininalang shabu na nagkakalaga ng 782,000 pesos. Sa ngayon, kasalukuyang nasa kustodiya na ng San Remio MPS ang high value individual at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Morillo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Gayun din, lalaking may record sa droga, patay sa pamamaril sa San Mateo, Isabela. Balita hatid sa atin ng K5 Justin Kiss.
13: Patay ang isang lalaki matapos barilin ng isang hindi pa nakikilalang salarin sa Purok 2, Sinamar Norte, San Mateo, Isabela noong gabi ng Mayo 30. Ayon kay Police Major Erickson Anyag ng San Mateo Police Station, papalabas pa lamang ng kanilang compound ng biktima sakay ng motorsiklo nang lapitan ito ng suspect at magbabarilin sa tagiliran at dibdib. Nahihirapan naman ang mga otoridad na tukuin ang pagkakakilanlan ng suspect dahil bagamat sapul sa CCTV ang insidente, naging malabong footage ito bunsod ng malakas sa ulan nang mangyari ang krimen. Lumabas din sa imbestigasyon ng pulisya na ang biktima ay may record na pagkakasangko sa iligan na droga noong taong 2014 at muling nahuli sa katulad na kaso sa Kabatuan, Isabela nitong 2024. Sa kasalukuyan, patuloy ang malalim na imbestigasyon ng pulisya upang malaman ang motibo sa likod ng pamamaril. Naka-alerto na rin ang mga kalapit na himpilan ng pulisya para sa posibleng pagtugis sa sospek upang mabigyan ng katarungan ang sinapit ng biktima.
14: At para sa Miley C Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Justine Kiss. Para sa Himpilang Kampiyon, K5 News FM.
15: YC Network News.
16: YC Network News.
8: Samantala, apat na individual arestado sa sinalakay na drug den sa Rojas City. Balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
17: Hindi na nakapalagpang apat na mga suspect matapos mahuli sa sinalakay na drug den ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Barangay Mongpong, lungsod ng Rojas, Linggo na madaling araw. Kinilala mga nahuli na sina Darrell Albay, Joylyn Di Malata, Julius Valer at Eldrin Amores. Umaabot sa 10 sachets ng pinaniniwalaang drogang na-recover at iba pang drug paraphernalia. Ayon kay punong barangay Ricardo Donato, una nang nahuli taong 2021 si Albay sa pagtutulak ng droga, ngunit nakalabas ng kulungan kamakailan. Nasa listan din ito anya ng mga pinaniniwalaang sangkot sa droga sa kanilang barangay. Todo tanggi naman ang mga nahuli na sa kanila ang mga na-recover na droga at matagal na anya nagbago ang mga ito. Sa ngayon, nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso ang mga sospek.
18: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
15: YC Network News.
16: YC Network News.
8: Gayun din sa phone technician arestado sa bypass operation sa Kalibo. Kabo ang detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Leonard Veray.
19: Arestado ang isang 36 anyos na cellphone technician sa isinagawang drug bypass operation ng operatiba ng Kalibo Municipal Police Station kahapon araw ng Linggo sa Maytoteng Reyes Street Extension, Kalibo, Aklan. Kinilala ang suspect na si Romnick Talantande, residente ng Santo Niño Village, Poblacion, Kalibo. Nabila ng suspect ng isang sachet ng hinihinalang siya kapalit ng 1,000 pesos na bypass money. Ayon sa otoridade, ilang ulit nang nagpositibo sa sinagawang test by operation ng suspect bago ikinasa ang aktual na bypass operation. Lumalabas din sa investigasyon na umano'y itinatago nitong illegal na droga sa gilid ng mga cellphone na kanyang inaayos bilang paraan ng transaksyon. Nabatid din na dati nang naresto si Talantad sa iwalay na kaso na may kaugnayan si illegal na sugal sa bayan ng Kalibo. Sa ngayon ay kasalukuyang nakakulong na sa Kalibo PNP ang suspect at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
15: YC Network News.
16: YC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita. Nagsasagawa ngayon ang masusing pagbabantay ang pamahalaan sa napaulat na posibleng pagtatayo ng bagong istruktura ng China sa Bao de Masinloc na mas kilala rin bilang Scarborough Shoal. Ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., bagaman bahagya lamang ang nakitang development sa hinihinalang itatay istruktura ng China ay kailangan itong isailalim sa mahigpit pang monitoring. Ang Bao de Masinloc ay matatagpuan sa layong 124 nautical miles mula Masinloc, Zambales na higit na malapit sa teritoryo ng bansa na nasa jurisdiction ng 200 nautical miles ng Exclusive Economic Zone o EEZ habang nasa 472 nautical miles naman ang layo nito sa China. Magugunita na ang nasabing teritoryo ay kinontrol ng China simula pa 2012 matapos ang standoff sa Philippine Navy noong 2016 sa inilabas na arbitral ruling sa Dahig ay pinabura ng Pilipinas sa claim nito sa WPS bagay na hindi tinanggap ng China. At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Hindi bababa sa 12 ng individual ang naitalang pataya matapos ang isang pagsabog sa Northern Myanmar nitong Linggo. Naganap ang insidente bandalas 12 ng tanghali kahapon sa Namcan Township ay sa isang first responder sa Namcan District.

0: Network News.
1: YTC Network News.
2: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan ng K5 News FM Rojas, Antique at Kalibo, ang tabayanan ang pagbabalik ng K5 Taren Salomeo Henson, K5 Reynard Barcelona Pusto at K5 Romy Cahiling sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM.
3: The lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News.
5: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
7: D3 Bio.
8: Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
8: gamay D3.
7: Kapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
9: Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
10: Ako na usab si Doc Ramiloy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
9: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
10: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
9: Kinisad ang nagaproduce og probiotics do.
10: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
9: Daghan
10: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
9: Correct.
10: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
9: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
10: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
9: Correct.
10: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
9: Oh.
10: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 nana?
9: Wala.
10: Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
9: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, okay, kanang adik ba?
10: Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
9: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
10: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
9: Gusto.
7: D3 Bio.
11: Ako si Inara.
12: Tadyod kayong akong blood sugar.
11: Akong gisulay nang inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day.
12: Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
7: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
7: gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya.
9: Sa
10: may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
7: D3 Bio.
10: Kini magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
9: Oy, wow.
10: Sa imong mucus lining. Unsa may gipasabot ani? Gikan sa baba naanay mucus lining.
9: Correct.
10: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
9: Tanang klaseng kagaw dok itrap anang mucus lining.
7: D3 Bio.
10: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
9: Dugang pa dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
10: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
9: Sunog.
10: Mabangag, Sir GP, ug mahimong ulcer. Sa D3 Bio nga naay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
9: Ikis na pod.
10: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala. Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
9: Correct.
10: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number 1, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP. Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3?
9: Ay, wala. Pero
10: ang D3 Bio,

0: naapa siya'y monocaprin.
1: Oh, mono lang rin pa na ha. Mm. Napay caprylic pa o capric acids. Mm.
2: D3 Bio.
0: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
1: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok.
2: D3 Bio.
1: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pun nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
0: Og ako na sab si Dok Ramiloy, mayong panglawas ipadayon,
1: ayaw abusohon.
2: D3 Bio.
3: Ako si Nita Gandalaw na ay Kidney Stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa nga Marcuso. Chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C! Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C! Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Rosan, baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagaharaharagid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Nami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gikan ng ubukit, bay.
8: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
9: Gitaw, mabakaros, gani ko?
8: Aw, oh, dito sa Jukax Bay, Jukax Car Wash.
9: Maya dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
8: Sige, sige.
10: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center. Aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
11: Get ready for another exciting school year because our back-to-school sale is here. From May 15 until June 15, 2026, enjoy amazing savings from 10 to 20% discount on regular items and up to 50% discount on selected merchandise from school essentials, bags, uniforms, and many more at affordable prices. Shop now and prepare your kids for a smarter and brighter school year. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less.
12: Hello, maing buntag. Unsay ako ikaalagad?
13: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
12: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
13: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered dahil ni siya, ma'am.
12: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
13: Ay, salamat Ginoo. Nasulbad akong problema.
12: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol raon ni anamo sa membership division. Sa pilain na ako ikalagad ni mo, sir.
13: Katura, ma'am. Sulbad na. Wana rin niya ako ni mo. Bye.
12: Bye, sir.
10: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Paraturo ang bayad sa katidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
14: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026.

0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: 11 Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo at istable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

0: Balik tama ka kay 5 sa tong tulumanon. Alas 12:30. Oras gidalit sa maintingwa sa Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Amuning vitamin C nga makatabang sa pagpaligoon sa tuwag nga resistensya. Dili kadali magluya. Mighty C na. E-check ta si kakay 5 Jezebel. Kay I think na itabo na guro. Kining heroes welcome sa mga nagkanakadawat sa gold sa Palarong Pambansa 2026. Check ta na sa linya ka K5 Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bel?
2: Yes, ka K5 Steve. Baguhay lang yun na human ang kining gitawag og heroes welcome sa mga atleta gikan og Agusan del Sur, ka K5 Steve, nga sakay no sa Light 31. Karon lang udto unyo-uno sa may San Carlos City Port, K5 Steve. Gihimo kini sa or ang maong pagsugat K5 Steve gihimo sa Department of Education San Carlos Division pinagi sa ilang sports officer nga si Sir Arnold Mangkaw ug Jovin Kahaban, ang assistant principal sa Julio Legazma National High School K5 Steve. Sa paong pagsugat gihangop ni Mangkaw ug ni Kahaban ang mga atleta nga nagdala og dungog sa maong gikan sa Palarong Pambansa 2026 K5 Steve. Sakay niini ang katong mga futsal girls na nakadaog og Bulawan, pero ang katong sa katong si Rina Himarangan, katong sa kwan gabi pa na uli K5 Steve.
0: Karong gabi pa or gabi?
2: Di, si Rina Himarangan gabi na uli na. Pero
0: okay.
2: ang karon karong kuana udtoha is ang katong futsal, ang sa boxing, table tennis, ug katong sa pamutong kuan man basta sa ubang pa mga dula sa K5 Steve.
0: Nakakuha man ang table tennis?
2: Wala, kuan ra to secondary, nakasulod sila sa quarter finals.
0: Okay.
2: Pero wala sila ka kuha.
0: So overall taga San Carlos pila ka gold?
2: Kuan, tulo sa abitag sa tagsa sila sa pila to kabuok babae nga naka-gold nga dayon duha sa katong kahimarangan.
0: Okay. Sige, so unsa may unsa man gikuan? Gitagan og seremonya?
2: Kuan raman, heroes welcome raman sa pagkaron sa kita. Wala pa ay dugang impormasyon kung kalusaan sila batagaan sa ilang incentives diri sa local.
0: So may incentive sila?
2: Possible pa? Possible.
0: Sige. Okay, Bill.
2: Sige,
0: sa una ganay, Bill. Unsa kay na-champion ni mo sa una, Bill?
2: Ayun na lang ko. Na-appel ko sa una, nag-volleyball.
0: Bansa kay mo spike, no?
2: So, nakutog sa Greenville Elementary School.
0: Pero champion. Sige, Bill.
2: Sige, Kevin Steve. Muna tumatag report alam sa programa 11 MBPS kita dyan sa Dalba Bicho para sa kampiyon na balita. Servisyo publiko ang Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: News FM. Kampiyon report.
0: Standby ka K5 Joseph. Thank you ka K5 Jezebel Barbicho sa tanan nga nakadaog no sa gold medal. Congratulations diri sa San Carlos. And sa tanan-tanan naman nga mga nag-adto sa Palarong Pambansa, congratulations man. It is an honor nga magrepresenta kamo sa inyo nga mga syudad pangadto sa palaro, because this is not an ordinary opportunity. No, bisan pakyas man pero isa na kabugal, isa na ka pride sa inyo nga tagsa-tagsa ka mga LGU. Mismo sa pamilya man. Ang nagdaog man to sa elementary girls sa Maynila, Castellana. No? Silbor. Ayan, so congratulations. Maingod to kang konsyal, former councilor Valentin Armonio. ka pa. I-check ta si Kaki 5 Chef Freezerio. Kining 22 anyos ka lalaki nga nakuan og suspected siya sa Tanhay City. Niya standby pod Kaki 5 Daddy Jom. Okay, ikaw man masunod. Nag-react si ano? Si Joseph. Amo na nga number ni ko no? May gikuan sa nga number. Damo number siya no? Ha? Sige, check na to si KK5 Chef Freezerio na sa linya.
1: K5 News FM Live Report.
0: Chef.
3: KK5 Steve, balhog sa prisyon ang usa ka batan-ong human masakmitan sa mga otoridad o gibadapan ng usa ka gramong ideong sabo sa Barangay 7, Tanay City, na ito ni Adtong Sabado sa Buntag, Mayo 30. Gilang suspect na si Franz, 22 anyos, kinsa na aktuang mismo sa operatiba sa City Drug Enforcement Unit na nakalapas sa balaod batok sa ilegal na droga. Sumala pa ni Police Lieutenant Colonel Romeo G. Cobo, VP sa Tanay City Police Station, nga nagpahigayon na ang pag-aresto pinaagi sa Osaka in flagrante delicto. Na operasyon din nasakpan ang suspect sa akto nga naghatagay og item. Sa pagkakaroon, ang suspect balog sa prisuhan o giandam na ang tukmang kaso batok kaniya alang sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kinigabalitato din nato sa DTX 500, D3 Bio, Mighty C, alang sa programang 11 Mbps. Ako si K5 Chef Freezerio. Para sa kabilang balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat ka K5 Chef Freezerio. Maingod to day kang Ma'am Medelina Yamazaki. Good afternoon everyone. Shout out from Osaka, Japan. Uy, thank you. Maingod to da ka Ma'am Medelina. Sa may Japan, basi makadto kong Japan, ma'am, chatanta ka. Kay the other 2024, wala ko kakuyog. No, kaya nandelayed akong passport. Gusto ko ma-meet ang mga Pinoy sa ano eh. Because when I was in Singapore, nakamit mo ko to Pinoy. No? And nindot mo ko ng kuhan nga ng mga kabayan. Diba? Sa Picas Bahi naman, mga ka-K5, the street level drug individual, street level individual, sikop sa bypass operation naman sa Isabela. Ang suspitsado nakuhaan man sa Armas de Fuego. Check ta ka K5 ba? Joseph Bulano.
1: K5 News FM Live Report.
0: Chef.
4: Mayong udto ka K5 Steve kag sa tonya mga pinalangga nga ta palamatidra sa siyudad sa Kadaon kay labing gid sa kod sa tonya mga palamatidri sa Banwa sa Isabela. Sa tonya na nakuha nga mga balita kag impormasyon diri sa Banwa sa Isabela, nakop ang isa ka street level drug target sa ginapatigayon nga the Bible operation sa purok mabinuligon Barangay 9 Banwa sa Isabela Negros Occidental sa don sa Bado sa nga kagahon ta K5 Steve. Ginkilala ang naresto nga si alias Idsil, 38 anyos, isa ka laborer kag residente sa nga mo nga lugar kaki 5 team suno sa pahayag ni police suno sa pa, sa pahayag ni sangya Isabela Municipal Police Station nga gina aresto si Edsel sa nga mga kapulisan matapos nga iya gina baligyaan sa nga isa ka HL transparent sabo nga isa ka police officer buyer kabaylo sa nga 500 pesos kaki 5 team kag nakuha kay Edsel ang dugang nga tatlo ka mga sushi nga ginapatihan Shabu, lakip na ang 500 pesos nga buyback money kag isa ka kalibre nga 38 nga revolver nga may duha ka mga live nga bala. Ginpasakaan sa nga kaso nga may angot sa illegal nga droga kag illegal nga paghupot sa nga arma sa luthang kaki 5 Steve ang suspect nga detinado sa subong sa Isabela Municipal Police Station kay sa karon nga adlaw pagpasakana ini sang kaso batok sa iya nga ginagamit kag ginahupot nga armas luthang kaki 5 Steve. So para may nga tungod nakuha nga mga balita kag impormasyon diri sa Banwa sang Isabela, ini nga balita ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Rio dito sa Bandar Gabay DC kag DTX Coffee Mix. Para sa 11 minutes ko pud natong si Kaki 5 Steve Flores kag kaupod man sa aton nga cases member. Kag ako naman si Kaki 5 by Juicy Bulhano para sa kabyon nga balita serbisyo publiko kag galingawan sa Negros, Kaki 5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Salamat ka kay 5 ba Joseph Bulano. Grabing raid no. Ano sorry ang bypass no. Padayon ta sa unahan mga ka kay 5 sa tuang tulumanon. Bitaw gusto gid ko mag suroy kay awa ko kakuyog ato because wala ko naka wala na apasang ako nga passport eh. Gusto ko magpa-picture sa Mount Fuji. Ako gusto ko pangitaon na katong Kwan Carl katong ilang kanal nga may mga kuy. Diri sa ato ang mga kanal ni huy. Dito ila mga kuy ato di huy. Ah, ano kay huy plastic. Oh. Kisas eh. Nasa linya mga kakayfaiba, ah. Kining bayanihan sa eskwelahan, kick-off man sa Brigada Eskwela dito sa Kwan, din eh, sa Escalante, sagay. I-check ta si kakayfaiba, Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom?
5: Given Steve, naon tani siya mga centralized na mga kick-off ceremony.
0: Oh.
5: Pero tungkol lagi sa pag-budget, karon sa itong lokal nga natsuka, kagamahanan dito sa kauluhan kaki Pep Steve. Maunining muraog wa gyoy na itabo nga kaning synchronized nga kick off. So ang gihimo sa Inkala Escalante Central Elementary School, gihimo nila og kaning bayanihan sa eskwelahan kaki Pep Steve. Maoy ilang gihimong titulo sa ilahang kick off sa Brigada Eskwela kaki Pep Steve. So mabitaw na nga kaning gitambungan usab. Actually may nakita ta dito nga gikan sa usa ka station muraog di kun di tama sayo libuan siya ka bag mga school supplies kay 5 Steve. Pero siyempre kay uban man tong station di lang na pud nato imit lang ilang pangalan.
0: Kaya lang,
5: pero gikan sa kuan gikan sa usa ka foundation sa lahi nga station na nagpalaglag sa mga school supply para sa mga estudyante sa kining Escalante City Central Elementary School kay 5 Steve.
0: National ni national media ni oo.
5: National media kipem Steve, pero may naman sila local outlet dito sa Bacolod, pero ang ilang foundation is nasyukuan gid siya kinigikan sa kauluhan ka kipem Steve. So muna nga kuan niya gitambungan pod sa mga alumni, ang ilahang mga maestro, grungagan pigyud sa mga stakeholder, mga parents ka kipem Steve nga nakig-ugyon gyud sa paglimpyo sa eskwelahan bilang pagkuan siya bilang usab sa pagpangandam sa umaabot nga school year ka kipem Steve.
0: Why nagpaamot dirag aircon?
5: Unya ra na. Kay kuan man na siya kaning no collection upon enrollment. Ang paamot ana diha na sa mga July, August. Di man pud ingon nga paamot pa bati-bati ra na man diha. Hala, teacher ala mga
0: Kuya Jom mo pabati-bati ang maestro or maestro ba nga? Ang mga nanay parang piti mag yung inita diri no. Luoy kay mga bata. No, tingala ka pagka Lunes mga bata gadalag ice.
5: Imbis ka ito nagbit-bit na nagbit-bit og ice. Okay lang og kaning okay lang kay kita Steve og kaning magpabati-bati ang kaning dalaga nga maestra kay murag na agi ko i-recommendar lang na git at kaning station manager ko nun sa kanlaon kay sultiro pa man ko nun na.
0: Principal akong pangita.
5: Underqualified.
0: Di, dapat hapit na ma-retire.
5: Oh, kaya ako gani. Ang ako gani ginapangita G5 Steve balo nga maestra. Kay naay bata butang talang og imyang bata abi 18 anyos. Kuan na lang lima na lang katuig o ronom lang katuig akong huwaton pwede na ko pa bro doon na anay mo sagot siyang mama. Wala siya pero aligre kayo kay G5 Steve no? Kay bisan pa man tinood nga dili synchronize ang kick-off ceremony sa kining Brigada Eskwela Kipag Steve. Doon nagihapo yung mga personal nga mga initiative sa to ang mga school nga maghimo gyud para makuan, matigom, matapok ang mga ginikanan, unya ma-inform ang uban nga nagtugod na ang Brigada Eskwela. Tumoy timan-an, timailhan ka Kipag Steve nga sugod na tungod kay dunay kick-off. So kay wa matabo, ang local nga school na lang mo'y nagpahigayon o local nga kick off sila ko galingon nga tagsatag sa mga tunghaan kay Pebstead.
0: Oo. Sige.
5: Sige. So ano pila ka mga balita nga itong nahipos ito paglibot-libot si Bukdak Bayan si Escalante o ang kini nga balita ato dyan nato si Didix 500 Mighty C ang alkaline base na vitamin C D3bios for biotics o extend food supplement Didix Coffee Mix nakakapika na naka-detox ka pa. Para sa programang 11 MBPS sa Kuskita Johnson Nido para sa kampiyon ng mga balita serbisyo publiko kalingawan na sa Negros ang kampiyon ng estasyon K5 News FM.
1: K5 News FM kampiyon kampiyon report.
0: Mayong udtok kang Ma'am Josephine Mabos. Ma'am Jos, mayong udtok kang Sir Diraa. Pero kabalo mo mga K-5, isa sa biliban ako sa mga teacher. Teacher, laki or babae, or even kani mga principal o mga supervisor. Kanabitang magahimo sila nga inisyatibo. Amo na pa kami nakanindot mga K-5. Nang uban gani, may mga kaila ko nga mga maestra, maestro, mga principal. No? Nga even usahay, nagakuod silang kagulingon nga bulsa. Wala lang ba, maraglimot-limutan na lang mga kakipa. Importante nga makatabang man sa mga kabataan. No? Muna pinakanami mga bayanihan. Even start with the faculties, the officials of the school. No? O niya, natural kung makita nila nga nagapaningkamot man ang mga teacher or ang principal, ang mga stakeholders, labi na sa mga ginikanan, magahimo man na silang inisyatibo. Nga naman, nakita nila nga kursigido ang mga teachers, no? Amo na pinakanami mga kakifan. Alas 12:47 sa Kikas Bayan, i-check naman to sa kakifan sa free. Ha? Natapos na ba? Ha? Dawaya? Mano ba? Isa di binyo unong tanong? Daw hindi ka lang mabalaan nga nag-agi ka. Okay na tanan. Sige. Alas 12:47 na sa Pikas Bahi naman mga ka-K5. Ako saning ipalusot. Kining asa, balita sa COVID. May mga report din mga ka-K5. Nakit-an nga wanay kinabuhi og naligo naman siyang kagalingon nga dugo kining isa ka 37 anos nga lalaki sulod sa isa ka payag sa may barangay East Balabag, Valencia, Negros Oriental kagahapon. Ang biktima gilang si Wellington 37 anos pumuluyos may barangay Balayag Manok Bakong kinsa nakaangkon og dagag sama dinunggaban siyang dughan uguban pang parte sa kalawasan. Gingong katapusan nakitaan nga buhi ang mga alas 12 sa udto so wa pa kini madiskubrihan sa mga kapulisan. Matud pa sa otoridad daling miikyas ang suspek apan dali usab kini nilang nadakpan atol sa gikasanga hot pursuit operation. O gana na karon sa kustodiya sa Valencia City a Valencia Municipal PNP.
1: 11 Mbps.
0: Alas 12:49 na mga ka-K5.

0: sa Pikas Bahi naman mga ka-K5 Ari o. Gikonpirma sa Philippine National Police Forensic Group nga 2,000 na ka mga bukog ang nakuha sa may Lake Taal. Sa din ang 1,400 nini mga bukog sa tawo. Gipamahayag ni Forensic Group Director Colonel Pierre Carpio nga gipalalom sa maitid nga medical, legal, anthropological o radiographic imaging, dental o DNA examinations ang maong nga mga bukog o tulaan. Sa karon wala pa makumpleto ang examinasyon o nagkapanin pang proseso. Gipaygayon ang pagkuha o pag-examine sa mga bukog gikan sa talik tungod sa kaso sa missing nga sa bungiro. Base sa ligasyon, gikidnap o gilabay sa talik ang 34 ka mga biktima natong tuig 2021 hangtod tuig 2022. Gitulon naman sa witness ang negosyante nga si Atong Ang, isip mastermind sa maong nga krimen.
1: 11 Mbps.
0: Sa inapusan nga bahin sa tong tulumanon mga ka-K5 DA, gidakop kini didto sa Cebu. Kabantay mo mga ka-K5, ikaw siguro Carlo kakita ka ni. Kani bitawng naasa mga kadalanan nga nagabaligya sa sabon. Na? Nag-offer sa mga motorista, didto gidakop ni sila, gi-intercept sila mga ka-K5. Gumikan giakusaran nga kini nagapamugos sa mga motorista sa pagpalit sila ng sabon. Karon, according pa sa report mga ka-K5, 18 ka mga manugbaligya. Now, this is allegations man lang ni. No? So, depende na ni mga ka-K5. So, probably, I don't know kung unsay kaso ni. So karon, gikonfronta mismo sa mayor sa Sugbog nga si Mayor Nestor Archibal human nga dunay mga reklamo batok sa mga igod agresibo nga pagpamaligya sa sabon. Ang problema man gud ani mga ka-K5, wala man gud ni say kasiguruhan. No? Amuning nakalisod eh, nya mao na nga diri pud ta sa tong komunidad pagbantay-bantay pud mo. Ha, kanang mga nagalibod-libod mga ka-K5 o mga produkto. Ha? So kung may nabatsagan mo mga ka-K5 na may naglibot-libot o produkto, especially pamati ha, walay taga K5 nga nagabaligya mga ka-K5 o haplas nga nagalibot-libot sa inyo ang komunidad, gawas lang sa mga KSS leaders. Ha, pamati, diba sinay nagpailad ang taga K5? Pwede ninyo i-PM sa mga page. Ah, picture ninyo. Kaya ang kanang mga KSS leader, magpa-picture na sila. Ganahan na sila picture eh. Oo. Basta may filter. Di ba, Ma'am Roje? Ah? Ganahan na sila magpa-picture basta may filter ah. Oo, may ngod sa itong mga KSS leader. Muna ka niya, mga KSS leader ni. Ma'am Giselle Pasinabaw, di as may malaiba, si Alejandro Mahilom, no, si Marilyn Alegria, Merna Peregrino, Ninita Flores, di as may lower na tangan, Lilia Eruela, John Alexis Firater, kang Ma'am Marifel Solar, Mary Jane Jimena, Josephine Mabos, Ma'am Chanelin Dilubio, Melanie Amboy, Ma'am Merlin Antolo, Ma'am Julita Maligmat, Virginia Muralia, kang Ma'am Norlet Ruto, Ma'am Marilo Batalona, Angelina Bulahan, si Vicenta Estrada, Evangeline Impic, kang Ma'am Bangeres May Barangay Pula. No? Ang sa tawag ni Muse, si Ma'am Jana Mag-aso. No? Kang Bro Remy Crido, Fortunata Jimena. Oh. Ma'am Lucia Berganilao, Bergalino, James Anico, kang Zara Jean Luxin. Oh. kang Leonardo Hortaliza, Estelita Serio, Elvilitio Ana Barwado, Enrique Latorna Jr., Roslyn Godoyo, Ma'am Rogelia Vilando, o Mary Chris Laresma. Sigit sa ninyo sa si Patay, Patay Ta, Patatay? Oo. So, muna tanan, may ngundo ka ng tanan mga ka-K5. Sus, wala ko'y oras. Dali, agot. Wala ko oras mga ka-K5 sa tungto naman nun. Meron sa ngalan sa Dibukpuel sa naglangkob sa K5 News FM Canlaon, K5 News FM San Carlos, K5 News FM Gihulnga. Thank you kang SM Brian Morden, SM Francis Edward Garza Sobang. Sa kong partners, K5 Carlo Peña, Munjay, og Rico, salamat. Inigapon si K5 Steve Flores ang alaman sa mong CEO, Doc Lamiloy. Nagasalamat, may ngunto para sa kampiyon sa mga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Population Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsule, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
4: Mayong adlaw, Dok Ramil Uy, o sa mga soaking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Mayong adlaw, Sir JP. Hinaot nga, nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magbitis yan, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
4: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
5: Mm. In the dawn of the millennium nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
4: Pasabot ana Dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
5: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o Mighty C, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
4: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
5: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
4: Mm.
5: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kini gitan-aw ug examine gamit ang microscope.
4: Mm.
5: Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
4: oh.
5: Ga-exercise sila. So kung
4: wow.
5: Sige kag exercise, gataas ang telomeres.
4: Mm.
5: Pero kung sige kag kaon og tamis,
4: gababa.
5: Oh. Cut down yun nila ang mga fat, sugar, consumption, og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mauna nga, kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay, Sir JP.
4: Sobra na.
5: Sa tinuod ra, maukin ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa dyan sa imong Mighty C, Sir JP.
4: Oh.
5: Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
1: DTX 500.
6: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
4: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
5: Mm.
4: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
5: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada.
4: Mm.
5: Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkataasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
4: Oh.
5: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
4: Mauna.
5: Mopay pag-antos clinic, magpakonsulta, mopay pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mupalit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
4: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako kod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix?
4: Gusto ko na.
3: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa.
8: Kag nagabaho ang kilikili.
10: Mag Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Clinical Dairy Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinical Dairy Fresh.
8: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
0: Extend the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
0: Extend food superman for men.
12: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
13: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
12: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
13: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
12: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
13: Ay dali ra kaayo Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
12: Kawaw gyud sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
14: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCO branch karon.

Oras aquí por News FM. A la 1:13 na sa kahaponon. Mga langga, kumusta? Mga sukintig paminaw. Mga nakatuto karon diri sa K5 News FM San Carlos 95.7. This is your DJ Barbie and ubani ko ninyo hantod alas 3 sa hapon. Diri lang gyapon sa tuang programang puno og mga hugot, mga love songs, mga heartbeats, mga langga. Nagkalain-lain nga mga emosyon, nagkalain-lain mga gipitik sa inyong kasing-kasing, hantod alas 3 sa hapon. And this program is brought to you by DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa. Mga Haki 5, sa kalibutan, ang gugba daw kayo nga butang, nga dili dyan na ito matag-anan, dili na ito mapaktan, dili na ito i-expect usahay. Usahay gani mahigugmata sa tawo nga wala jud nato damha. Ordinary kaayo nga gugma. I know, destiny. Ma-feel ni mo ang destiny. Ano ba itong makaingon ka nga basig mauna ni ako ang soulmate? Ado ni mga mahulog ato ang kasing-kasing sa pipila ka mga instances. Mahulog ato ang kasing-kasing sa itong mga higala. Hi!

aron mahimo kang malampuson. So sa karelasyon. But the truth is, ang love mga langga, usahay, adunay kaugalingong paagi sa pagpili kung kinsa man ang iyang dapat nga piliun. Pag ito'y titibok, titibok talaga yan siya. Kung kinsa man ang makapapukaw sa imuhang kasing-kasing na dugay ng natulog. If you are someone who fell in love with someone nga magulang ra kaayo niya, then this story is for you. Doon na kita ibasahon nga usa ka istorya mga langga nga di na natulang ngayon kaya para taas-taas taog agi karon. By the way, ha, si DJ Barbie is live on Facebook. I-search lang ang K5 San Carlos Digital 95.7. Mapangasar sa TikTok live, ngiting tagumpay. Good evening, good afternoon ninyo. Una good evening. RV Chris Caceres, kay Neil NJ, kay Ma'am Zila V. Escamos, kay Sir Prince, good afternoon kaninyong tanan. Langga, di na nato lang ngayon ng istorya sa usa ka letter sender. Unsa kani ang iyahang gibati. Ram Raider, hello Ram Raider, and also kay Matt from Georgia, USA. I'll be reading a story here and I'm gonna use our local dialect, which is Bisaya. So I'm sure you cannot understand the story, but later on, I will explain it to you word by word. Word by word talaga. Thank you so much for tuning in here, and you are with your DJ Barbie. Sige langga ha, magsugod na kog story. Kung ganahan mo nga mahatag sa inyo ang insights karon, pwede nyo i-comment sa tuwang Facebook Live, K5 San Carlos Digital 95.7.

0: Tukintig pa mi now, it's 1:27 in the afternoon. Umaw ka to ang storya sa tuang letter sender na si Ken. Nga doon na siya'y nagustuhan, nga iyahang katrabaho, nga 10 years gap na sa iyahang edad. 10 years older kaniya ang babae. And sad to say, aduna na'y prinsipyo ang babae nga dili na siya magminyo pag-usap. While aduna naman sila yung usap pagid kakatrabaho na nagpakita og interes kang Ken, lisuda ba ani nga kahimtang mga langga nga wa siya kabalo og kinsa iyang pilion? Itsabaw na lang na aga. Mahal ko o mahal ako? Maudyod ni sing, tingali ang na-feel karon sa tuwang letter sender na si Ken.
1: Ko ngayon ay kailangan ng mamili.
0: Isa lang ang piliin mo, Ken. That was the story, mga langgaso. Kung aduna mo ay masulti, ughatagan mo higayon. Ughatagan mo higayon nga makashare sa inyuhang gustong ishare, mga langga. I-comment lang ninyo aron akong basahon. In the comment sub ninyo, i-appeal na lang pod og asa dapita inyuhang lugar. Ano nga siyo, Abel Mostos Escolentos? Nag-comment siya din mga langga. Ano nga siyo, DJ Barb? Ano nga siyo, Abel Mostos Escolentos? Si Zila V. Escamos, James Bernales, aray ko, Medelina Yamazaki from Osaka, Japan. Ohayo gozaimasu. Alonso naman niya ito ang mga viewers. Uy, nagkalain-lain nga lugar mga langga. May nag-Korean rin, may Naples taga Japan. Ohayo gozaimasu. Shoutout ko ni J-Ann. Pagkakita niya, ana din siya, Ati Bambi. J-Ann, langga J-Ann. Nga taga, ano, Valle Hermoso. Asa man karon si Jay, ano eh? Nakabaw siya diha sa inyong apartment. Ati Bambi ko, no? Mga langga, it's 1:29 in the afternoon. Thank you so much. Ubalik ka karon taon-taon si DJ Barbs. Maminaw sa tagamay ng mga commercials, mga langga. Ay mo, pahawa, ha? Kay i-play na to yung mga favorite love songs taod-taod. Then ato ang hisgutan ang ato ang letter sender ka. Ato ni siyang libakon. Dali lang gihapon mga langga sa inyong paborito nga stasyon 95.7 K5 News FM San Carlos.

0: 105 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Nita Gandalaw na ay Edmistone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca, kag lava waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lava. Para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

That was Bakit Ba Iniibig Ka by Eric Santos featuring Regina Velasquez. Langgay, it's 1:39. Gamay na lang ang oras. Taro, charot lang. Dugay pang oras na to. Adun na patay, pipila ka oras para maghisgot aning ato ang topic karong adlawa. Kung kamo, ganahan nga ma-in love, willing ba mo nga morisgo sa tawong mas magulang paninyog pila ka tuig? Matod pa gani, no? Age is just a number daw. Ayaw mo nun? Although dunay mga similarities and differences mga langga, naman yun na, bisan pag magkaparehas pa mong edad. Ug tinuod yun na mga langga nga, dili managod sa edad. As long as dili ka diha minor, may exemption dari ha. Exemption dari ako nag-ingon nga, wala sa edad, minor pasutan nila na to, no? Basta mga 18 below, gani mga langga. Delikado ka dyan. Pag minor, ang pinatulan mo do. Kaya mag-isip-isip talaga. Pag ikay ma-in love, antayin mo muna yan siya. Antayin mo muna nga, nasa saktong edad na. Pero sige, dirita mag-focus mga langga sa mga oldies na, mga adults na, mga lapaw na sa 20 nga edad. Let us say, adunay 25 years old na in love sa 55 years old. What if mga langga, idadaradyo na siya pero ang kanapang pagkasinabtanay ninyong duha is okay naman. Wala man lang issue. As long as wala man mo i-issue duha sa inyong edad, it's about mutual agreement, manggut. Mutual understanding. Bisan pag 25 pa na diha, ako for example, 25 pa bigo. I 25 lang ako, para medyo hubin-hubin sab ko eh. Medyo nagkasakit-sakit naman yato ang batiis, ani, gidara ni. Let us say I'm 25 years old, og na in love abi ko sa 55. Pero kining 55 abi is magkasinabot rami. Ginsindihan ay rami. Wala rabi ta og parehas rami, nagdungan rami nagdako. Kung saon man ang parehas mong edad, unya ang kabuot ninyong duha. Tinood yun na lang ga, nga, it's not about the age at times. It's about how you compromise with each other. Depende na sa kung paano mo magsabot, paano mo magdala sa inyong relasyon, paano mo magkaintindihanay. Anhin mo naman ang ano, kung hindi naman kayo ano, diba? It's about compatibility gid gihapon. Kaya let us say, ikaw na anak sa tsaktong edad. Siya na anasab siya sa tsaktong edad pero parehastra mo. Let's say 25. Labi naglalaki yun niya. Kuan pa yan kabuot abi na pa sa 11. Diba? Ariyong hasya. Ay, Japan man din ini. Japan man din yung flag di ayoko eh. Ohayo gozaimasu. Nati mga viewers lang ga sa tuang live stream, mga gikan sa mga nagkalain-laing dapit. That's why makuyawan ra mo diri mo kali tragsulti si DJ Barb og lain nga lingguwahe. Pero ako ra nang gitun-an ang ilang basic nga mga greetings mga langga nga nang hinaot sab ko, nasakto sa banga ko ang pagka-pronounce. Di ba? Ano tanan na may wanan desk ka? Kaya basin pa lang tayo og sayop akong pag-pronounce dari. That's why mag-studyahan ta na siya. Mag-practice sab ko sunod o ka ng pang unsa pa jud mga Arab nga language, mga langga, mga Arabic. Bernales Golas Gems. Good afternoon ka K5, Miss DJ Barbie. Watching from Barangay Suay, Himamaylan City. Kay Vincent Lahaw-Lahaw. Good afternoon. Again, kay Langga Gian, nga nadiha karon sa apartment ni Ma'am Rose de Guzman. Na si Ate Bambi, kuno nag-live na. Oo, si Ate Bambi ni Modri Langga, kay magyaw-yaw sa tasak hangina, no? Ayaw mo kalimot nga magtumara sa DTX 500. Labi na kung taas inyo hang dugo. Nga, ang init karon di na nato masulti kung okay pa ba ni?
Hindi li naging normal ang init karon. Always check your blood pressure. Kung doon ay dool nga Clinica de Alternativa Medicina sa inyong dapit, paduol mo diha kay nana sila ay kaan na ni doktor. Libre ra na diha ang check-up. Pwede sa mo makapaduol sa inyong barangay clinic, mga health sa na health center sa inyong barangay, magpa-check lang mo sa inyong blood pressure from time to time. Mapabata man siya, mapamatanda, payat mataba, magpa-check jud from time to time kay kinahanglan mo monitor na to atong blood pressure. And kung ma-determine ni mo nga taas-taas sa imuhang dugo, mag-DTX 500 ka, parisisab na siya og D3 bio, pwede sab ni mo dungagan og Mighty Seed Alkaline Vitamin C, pero pwede jud nga DTX 500 lang, or ang D3 bio lang, Mighty Seed lang, pwede jud na siya. Pero kung imuhang parison jud ang tulo, imuhang idungan, okay na okay talaga. Hi, Nilken! Nil Kent, kay Wild DJ Rodsky, good afternoon ninyo. Sa tong letter sender, unsan yung masulti mga kaki-5. Angay ba niyang ipursu ang babae nga iyang nagustuhan? Karon lang kung mahatag sa ako ang ano, sa ako ang punto. Si Barangay Piti Piu Piu Wiwiw. Ah, grabe yung pangalan lagi yan ninyo. Barangay Piti Piu Piu Wiwiw. Mayong hapon, DJ request kong song Memory Remains by Yu Meng Long. Thank you so much. Init po kayo dari sa Osaka, Japan, DJ kay Summer Nami. Oh, kanusang winter diha. Kanusang winter diha, Ma'am Medelina Yamazaki. Check to ba ko ang pag-pronounce ganiha, Ma'am Medelina. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Genki desu. Gusto ko sa unang, gusto ko mag-practice ng Japanese language. Hello, Dennis M. If you have your song request, mga langga, feel free to comment it down below. Etwa na siyang amat-amaton. Philippine Standard Time, it's 1:46 in the afternoon. Stay tuned, gihapon, mga langga. Dali lang sa inyong paboritong estasyon, K5 News FM. Dilitani kay na may nipalakpak.

Arasa K5 News FM, ala una 47 na sa kahapon noon, mga K5. Stay chill with your DJ Barbie Trilagapon.

0: News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Mayong adlaw mga ka D3Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautuntang na inom nyo na inyong D3Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
5: Aha. Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy mo ni siya ay atong mabati nga binhod ining atong kamot og murag naay gapanuslok sa akong tiil unya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
6: Ang line na Sir JP kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves makaingon na lamang ka nga ay natumba na day ko nimo.
5: Oh, naay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
6: Ang rason ni Ana, kay taas ang imuhang blood sugar.
5: Gusto.
6: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir JP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
5: Correct.
6: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
5: Mm. So, unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
6: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
5: Number three, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw ka mo inom, makadaot mo na siya mga nerves.
6: So, mapagtabang ana sa D3Bio. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
5: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
6: Dugang pa, so, ang pag-control sa D3Bio, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
5: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3Bio.
6: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
5: Kalami.
6: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto turang insulin ihatod ra dayon.
2: D3Bio.
7: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3Bio.
5: Kini pa jud dok kung ga D3Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasige, bisag walay unod imutyan. Kay ang D3Bio adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
6: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
5: Unsa man, Doc?
6: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
5: Oh.
6: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka nya dili na nimo makontrol.
5: Ah, paita.
6: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
5: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
6: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
5: Correct.
6: Kanang D3Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
5: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3Bio.
6: Mao na'y myelin sheath. Og sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers ug ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og D3Bio, manaris jud na ang imuhang nerves, Sir GP. Once manaris na ang D3Bio sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris jud niya ang imuhang nerves niya. Kung sige kag D3Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan nga anong magguba imong mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gid ha ang D3Bio.
5: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antifungal pa yun, apil ng protozoas.
6: Yes, maudyod na'y bintaha kung ikaw nakainom og D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
5: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Awa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ug ako sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
5: Ayaw abusuhon.
2: D3 Bio.
0: Ako si Inara.
8: Tajud kayong akong blood sugar.
0: Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
2: ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
2: ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pin,
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas. Ang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: today, magid ako sa akong body odor.
5: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
10: Pigaw ang performance kay darling. Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

Mayong hapon, kumusta? Ato ang microphone na rin ba kay Margi? Ambot na lamang. Anyways, it's 2:16 in the afternoon, mga Haki 5. Ado na tay, pila na lang kaminuto. Haki 5 siya, okay, rabata di ha? Gusto ba ka na, baka gustong isulti? This program is brought to you by Klinika Diofresh Dioroll-On. Para sa preskong ilok, mga Kaki 5, mag-Klinika Diofresh Dioroll-On. Available na siya sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Also, doon na po tayo DTX Beauty Soap, ha?

Good afternoon kay Ma'am Medelina Yamazaki from Osaka, Japan. Winter dress amo, Ma'am, kay from November to March, okay? So, karon day mga langga kay summer na sab sa Japan. So, wala na ikuan, Ma'am Medelina. Sa summer, ba diha mong guwa ang mga cherry blossoms? My favorite flower ang cherry blossoms, mga ka-K5. Also, kay Ma'am Marfen Dudoy Bernabe. Good afternoon, DJ. Pwede ka request song Memories by Yu Meng Long Dudoy Daini. Tagakanlaon sa Angas Uno. Salamat, DJ. Pwede ko makapashoutout sa akong mga parintidara sa San Carlos, DJ, mga Gregorio family. Yes, salamat kayo, sir, or Ma'am Marfen. Unsa man ni, sir, or Ma'am Marfen Bernabe. Mangalangga, kakita ba mo atong issue last time regarding sa usa ka babae nga giinto siya bitaw? 8 year si Miss Jessa, 8 year na siya ngayon a relationship sa usa ka coast guard. Coast guard siya, mangalangga, ang lalaki. Actually na tulfo man siya og daghan ang nasubuan. Daghan ang nasakitan tungod kay 8 years na sila and nagplano na sila para sa ilahang kasal. Unfortunately, ang lalaki adunay gipakaslan nga laing babae nga nakaila lang niya for 3 months. Just imagine 8 years gibaylo ra sa 3 months. Probably mausab ni siya ang rason kung nganong ang babae nga nagustuhan sa tuang letter sender na si Ken karong adlawa. Kay mahadlok na siya mukomit usab sa usa ka relasyon. Dili man tanan biktima sa cheating. Pero tungod sa failed relationship, mahadlok na mga ka-K5 ang tawo nga mukomit usab. Mahadlok na, or let's say, basin og dili pa ready masakitan usab. Maong sa tuang letter sender na si Ken, kung gusto man jud nimo ang babayi, imuhang katrabaho. Kay matud pagani nimo, dawat nimo siya, dawat nimo yang past relationship, past issue, ang yang whole life, ang yang family, tanan-tanan. So siguro, Sir Ken, pwede pa nimo na matry og pursue. Pwede pa na matry og pursue. Like, kuhaon nimo ang yang buot. Diha man gud na makita sa imong efforts, sa imong pagpaningkamot, sa imong consistency nga may mahimo siyang imuha. Ibasin pa lang di ay kung ikaw ang makapaturog sa iyang kasing-kasing nga dugay nang nabagtik. Gahian na siyang kasing-kasing. I don't think gahi ang iyang kasing-kasing. She's just trying to protect her heart. Kay aduna gihapi possibility nga masakitan siya pag usab. Dugay na silang bulag sa amahan sa iyang

sana. That means possible nga grabe sa bagyang pagpangga atong lakiha. And that alone proves kung unsa ka genuine ang iyang kasing-kasing nga andam siyang mupangga nimo. Dili lang siya ready, pero her heart is so pure. Genuine kayo yang kasing-kasing o puno kayo na sa gugma. That is under her defense mechanism. Na magpaka-isog-isog. Na kuno kaya niya nga siya ra, kaya niya nga sila lang sa ihang anak. Pero once mapakitaan na ni mo siya consistency, kaming mga babae ra ba humok ra manggod mi? Labi na kung ma-feel na mo nga tinud-anay ka, mahumok ra manggod mi? Bisa magpagahi-gahi pa mi. Basta mabatsyaga na mo nga murag love na nila. Mahumok ra manggod mi? Kinahanglan na lang yun ni mo mag-extend pa kaog more effort para sa imuhang gustong babae. Pero siguraduhon ni mo, Ken, na kung ipurso mangin ni mo gani ang imuhang pagpangga diha niya, tinguhaon yun ni mo, ha, nga dili ka mag-fail. Tinguhaon yun ni mo nga dili na ni mo siya mapasakitan. Okay, again, nag-trauma na nag-relasyon. Nga-trauma na, nahadlok na, masakitan ng usap. Eh gusto niya mag-focus sa iyang anak. Mag-focus sa iyang kaugalingon. Kay basin og gubot lang ang iyang ginabuhi kung adunay lalaki magapil-apil. Pero kung ikaw ma-prove nimo, ma-promise nimo nga dili jud ka magtinunto, dakong posibilidad nga maging parte pa ka sa iyang malipayon nga pamilya. You build a happy family, a happy home for her if you truly want her. Dili nang kakinahanglong ma-confuse na kinsa man akong piliyon eh. Kining ako ang gusto or ang nagkagusto na ako. Kay hoo, we want to feel the love that we need, no? Anang deserve na to ang gugma nga dili pilit. Oo, syakto na siya. Like, deserve po na to ang ato ang kaugalingon nga ma-value because we have to know our worth. Kinahanglan panindugan na to ang ato ang bilih. So kung adunay ubang tao nakakita sa tong bilih, go sunggab na lang ta automatically, not all the time. Kaya basta nung maging unfair la sab kasi imong kaugalingon labi nagdili man imo makita ang imong kaugalingon nga maibog jud niya. Or basin na-appreciate lang nimo siya but diha ra nakutob ang appreciation. Basin og dili day na love. Basin og guilt ra day na. Basin na guilty ra day ka nga nagpakita siya tinud-anay nga gugma nimo pero di nimo siya gusto. Basin na guilty ra day ka. So kinahanglan na nimong balibalayon, ibaw on sa imong kasing-kasing kung unsa jud imong tinuod nga nabutsyagan. Pero kung na-develop naman sab kaniya anang nagkagusto nimo, kung mahulog man sa bang imong buot ana niya, why not? Diba? Kung basta sure jud ka nga tinuod jud. Tinuod imo ang nabutsyagan kay ang gugma ra balangga dili na duwa-duwa. Nahihilig nay uban nga hilig kayo magduwa-duwa ana. Kaya nabitong abi nila, gipunit ra sa dalan-dalan, na kaya ra nilang ilabay dayon inighuman. Nga wala man lang nila gihuna-huna, nga aluna po na'y nabatsyagan. Nga kahibalo po na'y na paano masakitan. Tapos sila magpawala lang. Tanan kita doon ay balatsyagon mga Haki 5. So kung magsulod ta sa gugma, hinaot nga tinud-anay nga gugma. Udili kay temporaryo nga palami ilang. Kung mauna yung mohang gusto, mangita po't ka tao nga parehas sab sa mohang gusto, nga nagkagusto sa mohang gusto. Like kamo pareho nga dunay target nga, okay, for temporary pleasure lang ni, no feelings attached, then go. Basta kamong duha, parehas mo gina-target, pareha mo goal duha. Dili kay ikaw, temporary pleasure lang ang imuhang gipangita. Imuhang samok-samokon ang tao nga gapangandoy og lifetime nga gugma. Siya di iyahang goal is day to marry. Ang imuha, gisamok-samok ra nimo siya kay gusto lang kag malipay sa usa ka gabi. Diba unfair ka? Unfair ka nga temporaryo nga kalingawan ra imuhang ganahan. Pero giguba nimo ang kasing-kasing sa tao nga adunay pangandoy
nga para sa hangtod sa kahangturan. Kinaot nga tanan nga ganahan mahigugma o ganahan higugmaon. Makakita sa tinud-anay jud nga gugma mga kaki-five nga dili kinahanglang paliton. Nga dili kinahanglang pangayoon. Nga dili kinahanglang ilabay-labay lang dayon. Kini nga to ang si Miss Jessa, mga kaki-five.

Para na. Okay na, okay na. Wala na ako siya gitandog eh. Nagbisyo, radyo siya iya. Parang ano ba? Parang si DJ Barbie, napipikon din ba? Na inabutan ng topak. Tinopak? Maganaan ako mahatag ninyo update mga K5 regarding kay Ma'am Jessa, ang victim sa usa ka cheating nga relasyon, cheating boyfriend. Bisan na tumatawag uga husband kay umangga siya gipakaslan, lain may gipakaslan. So, si Miss Jessa mga langga, nga usa ka babae nga nangandoy, nga mapakaslan siya sa tawong iyahang giubanan sa mga panahon nga naglisod pa sila. Nga gibihaan ra gihapon day siya, human nagpropose sa iya ha. God is so good for her. Nga naman, naghinay-hinay na og abot mga langga ang mga blessings sa iya ha. There's this one post sa Facebook nga gi-share ni Giselle De Jose Estrada. Kung basahon mga ka-K5 ha. Iyahan ni mismong caption ha. This is not coming from me. Ako arang basahon iyahang caption nga gi-post. Remember her? Miss Jessa, the 8-year live-in partner sa usa ka Coast Guard nga giilisan lang og 3 months. Mauna ni siya karon. God is indeed so good. Naghinay-hinay nag-abot ang mga blessings niya. I saw this video clip on TikTok and it makes me smile the whole time I watch it. The person behind her is a business owner, Miss Lori. And according to her, iyaha daw gitabangan nga mas mag-glow up si Jessa. Also, I think iyaha sad gikuha si Jessa as part of her business team. Isn't it amazing? Also, Jessa's Facebook followers now reached to 182,000 and her TikTok account already has 202,000 followers too. Positive pa jud kaayo ang comment. Ang comment section sa iha mga post kay most people commenting there are saying nga ilahang isupport sa Jessa if ever nga maka-decide siya nga mag-vlog. I even saw someone encouraging her nga mag-affiliate sa TikTok kay they will surely support her daw. See? Grabe ang balik. So good pa lang ni. There's more to come for sure and it's so nice to see women empowering women. Muna yung caption mga langga ni Madam Giselle De Jose Estrada tungod sa iyang kalipay. O kahibalo ba mo mga langga na based sa, I don't know unsay update karon kung natanggalan na ba og lisensya tong lakiha to or nagpadayon na gihapon sa serbisyo. Tuwa ng pangitaon. Kaya actually, giingon naman to sa ilahang head eh nga wala na siya dapat ginatolerate o kinahanglan siyang tangtangan sa ilahang posisyon. Napahawaon na siya. Nga, deserve. Deserve. Basta mga cheaters, deserve. Oras sa K5 News of Amalas Dosa. Imedya na mga langga, 2:30 in the afternoon. And this time check is brought to you by DTX Coffee Mix. Kinsa pang wala naka DTX Coffee Mix diha. Tutanan nga doon ay taasog acid. Acidic na kaayo taasog sugar. O gibawalan na sa doktor nga magkape. DTX Coffee Mix para ninyo.

0: www.clinicaD3bio.com.
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: DJX 500.
3: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Ako po ang akong mga TL o mga pasakit. Ili na pagkaduwam na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong. Ang galiin nga kape, hintilawan gumani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
2: Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiliwan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Nga mo, iligin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman
11: for Men. JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

2:45 in the afternoon. That was Friend of Mine by Lea Salongas. Lea Salongas version. And it's 2:46 na. Bilis naman ng oras. Kaka 2:45 pa lang kanina pagkasabi ko. Salamat, salamat naman. It's Monday, by the way. June 1. Unang araw, mga langga, sa buwan sa Hunyo. Hinaot nga kining June, magmalipayon ta, no? Nabi atin makita sa mga post dahi nga, June, please be good to me. No, sahay kita ditong di mao. Barangay, piti, piu, piu, we will. DJ Barbie, kung dili love ang gibatsag kay panuhot radito. Ingon bitaw nila, ang asawa sa bago pa, minyo. Ah? Eh, sabi ako, aning basa ko na usaba. DJ Barbie, kung dili love ang gibatsag kay panuhot radito. Ingon bitaw nila, ang asawa sa bago pa, minyo. Kay parehaw daw sa lechon, ako magkadugayan, makahay blood na. Uy, huwag kayong ganyan. Ang sakit naman niya. Parang kailan lang magkasama pa kayo. Tapos gulpi-gulpi, ragbago nyo ang pagtrato. Isa pa gina sa factors, mga langga. Nako. Isa pa gina sa factors, no? Kinahanglan lang sabton aning mga laki. Kay ang babae, once manganak na mga langga, no? Ano yung mga hormonal changes? Istudyuhin na na bala? Pag-aralan nyo. Kay dili lang na ilahang gusto, mga langga. Dili na nila gusto nga magbinaldita. Dili na nila makontrol tungod sa hormonal changes. Ang pingi sab nyo kung gusto nyo makakita og asawa, di ba nga gwapa? O, ang pingi mong asawa kay magwapa na. Pero kanang asawa nga pirming mas stress nimo, makita sab na nimo sa iyang itsura. Matod pa gani sa giingon, no? Gwapa man ka sa una, misis. Nga no, mang karon? Ay, gwapa siya sa una katong iyang ginikanan pa yung nag-atiman. Karon nga na siya sa imahang poder, ng imah siyang gipaugtas. Muna ingon ana siya. Ang reaction daw sa babae, mag-base sa kung paano ni mo siya gitrato. So, ala, ala ka diha, pag-aralan mo talaga yan. Kung dili din ni mo gusto nga mahimong ingon ana, kastres ang itsura sa imahang asawa, ayaw siya paugtas, sa. Ayaw siya pastres, ha? Di kayo mayroon kasugod. Aha, diba? Diba?

Gamay na lang judang oras nga nakabilin mga kaki 5 sa tong programa. Adunay nagpadala direk story kay DJ Barbs. Tuaning basahon ugma. Okay? Tuaning basahon ugma. Ako ang replyan kita, ma'am, later. Replyan ta ka nga ugmay mo ang schedule. Kay nabasa naman ako ang nauna nimo. So, katong ni-chat sa ako ang Facebook page, kabahin sa iyang story, ako aning basahon ugma. No? Replyan lang ta karon og kinsa ka kay. Actually daghan ni sila pero na ako'y gi-replyan katong last week. Gi-replyan ako siya na ko ma'am i-remind kog Thursday. So karon kay wa mo ko gi-remind ni ma'am siguro or wa lang ko kakita. Ugma na to basahon, replyan ta karon. 2:49 in the afternoon and here's my last song for you mga kaki, Broken Vow by Jamie Rivera.

0: Yes, that was our final song by Jamie Rivera, and I am hoping that you guys are feeling good today. There is this one big news karon, pero di sa nako isulti diri samtang gina-verify pa sa ato ang mga reporters. Pero mag-andam ka mo karon mga langga, basin og ma-report ni sa Kaiser Bobby Valencia El Castigador program. Kaya giadto na Manila ang area. But hoping di ni tinuod, pero murag tinuod yun siya mga langga. Sige ha, let us wait for the updates of our reporters. Okay, proceeding na sila karon. Sila na mismo ang mangita mga langga. No? Dukan king salamat kaninyo sa iyong palaging pagtutok sa toang programang Afternoon Heartbeats. And I am hoping that you will also listen karon sa El Castigador program. Ay lang ninyo gliso ang mga langga. Ay, Sir Bobby Valencia, ang atuang anchorman, nag-prepara na sab karon. Mag-ora siya ni-chat na ako, and ato nilang area. Di saan ako isulti, dari ah. Still na lang akong pasulti yun, ah. Kay gina-verify pa man kung tinuod or dili. Okay? Thank you, kaayo ka din yung tanan. Padayo ng gihapon mo sa pagtutok sa K5 News FM. Dari sa ato ang paborito nga frequency. 95.7. Siyempre, diha sa ano ha, Kanlaon, K5 News FM Kanlaon, 100.1, and Fabulous Tabosa Radio, Click FM. Hinyang inyuhang DJ Barbie, daghan kaing salamat sa tuang technical partners usab nga nagpaluyo sa tuang programa karon nga nagasikaso sa tuang live stream ka K5 Shanin Hilapon, sa tuang tingog diha sa Kanlaon, si ka K5 Carl Opeña, and si Sir Jenny Nicavera, Sir Sefri, kumusta? Si Sir Elmer Sagang, Sir Steve Flores, Station Manager, Lolo Pidot, and sa tanan ng mga KSS, nakiking salamat. Dari naman kay KK5 Engineer Mondre, thank you. Sa mga reporters, KK5 Pam, KK5 Jezebel, KK5 Jong, and sa kay Sir Randy Kanke, Station Manager of Fabulous Tabosa Radio Click FM, and of course, kay Sir Brian Morden, ang atuang leader dari ang manager sa K5 San Carlos. Salamat kay mga langga. This is your DJ Barbie. Good afternoon. God bless and enjoy the rest of your day.
1: The lives of the Filipino. DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
2: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DJX 500. Mabali sa mga butika.
3: Mga ka DTX ug ka MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinumdum kanyo sa pag-inom og DJX 500 ug MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas. Usa-usa na to, Sir GP. Ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC.
3: Ang nakanindot aning DTX 500 Dr. Ramil mao ang super antioxidant ini nga nagpugong sa heart failure. Mm. Ang taas kayong reactive oxygen species o ROS mao'y hinungdan sa myocardial remodeling o kon REM. Mao kini ang hinay-hinay nga pagdako sa kasing-kasing og kung dako na ang imuhang heart, lisod na magpump sa dugo ang heart nga mao'y hinungdan sa heart failure.
4: Correct.
3: Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw ang nagprotekta sa mga selula sa heart aron dili kini ma-damage sa oxidative stress ug malikayan ang daghang cardiovascular diseases.
4: Nan diha palang daan daog na kaayo ka sa imong 14 pesos nga health investment.
3: Correct.
4: Usa ka kapsula sa DTX 500 ang makahatag nimo igong protection sa imong maayong panglawas.
3: Mm-hmm. Nya ako a kay protection laban sa radiation.
4: Mm.
3: Karong panahon na bisag asa kamo adto dunay cell sites nga nag-emit og radiation.
4: Mm.
3: Bisan pa ang cellphone nga atong gidala-dala.
4: Mm.
3: Nga atong gidulog, gibutang sa bulsa, gidulaan, gitutukan matag oras, bisag unsahon pa man naa jud kini epekto sa ato mga selula, mao nang kinahanglan jud nato proteksyon. Ato ang mga selula aron dili makorrupt ang DNA ug uban pang mga cellular components pinaagi sa pag-inom sa DTX 500 ug MyTC, the super antioxidant duo.
4: Stress ka na sa trabaho, panginabuhi og problema, stress pa jud kas oxidation. Kay dili man ato malikayan ang stress, kinahanglan po nato ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Ako Sir JP, wala jud ko gascape sa pag-inom sa DTX 500. Kay man mao kini ang nagpahinanok sa akong katulogon. Muinom ko ana Sir JP usas buntag, din usas pa niapon. Muinom na usab ko. Nya, mura jud ko gidugayan sa akong tulog. Katulogon ako dayon bisag sayo pa.
3: Tungod na Dr. Ramil sa antioxidant properties sa DTX 500 nga nag-stimulate sa pineal gland nga mo-release og sufficient nga melatonin og kung kini mudagan ilabi na magabii, bation jud kag katulogon og maghinanok jud ka sa imong katulog.
1: DTX 500.
5: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas, kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo jud ka yung DTX 500.
1: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika. Usa sa mga health benefits sa DTX 500 ug Mighty C mo ang pagpugong sa oxidative stress in relation sa efficiency sa abilidad ninis magpatay sa white blood cells. Dili tanang oxidative stressor GP makadaot. Mahimo nga chemical armament sa immune system ang free radicals.
3: Yes.
4: O kini makatabang sa pagpatay sa mga isog nga strain sa kagaw.
3: Siyempre.
4: Apan, ang sobra nga free radicals, mamahimong hinungdan po sa sobrang oxidative stress.
3: Kana.
4: O kini nag-back-promoting apoptosis sa white blood cells.
3: Maunang dapat inom jud ka og super duo matag-adlaw. Walay undang ang binipisyo nga makuha ni mo matag-usa ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C. Gikan sa immune system, padulong sa cellular protection. Wala po'y undang ang pagbira sa free radicals gikan sa pollutants, radiation, prooxidant nga mga pagkaon sama ng junk food ug nalabi ang carbohydrates, added sugar.
4: Kaon pa mong tamis.
3: Oh, dugangan pa jud og defective nga mga genes gikan sa imong ginikanan. Ileben ko tong mga pamilya nga naay history sa mga hereditary nga mga balatian.
4: Kaon jud og dagang utan ug prutas.
3: Yes.
4: Sayog tulog, inom dagang tubig, unya exercise pa jud kung naay free time din. Buntag hapon ay kalimot. Inom ka sa imong DTX 500 ug Mighty C, sigurado jud healthy ka.
3: Yes.
4: Dili pa jud kadaling matigulang Sir JP.
3: Of course.
4: Mao nay pinakanindot nga pakapin sa DTX 500 ug Mighty C. Kana bang 60 ka na pero murag 45 pa imong edad lang taon. Ano? Munindot ang imong panit sa DTX 500 ug Mighty C tungod kay less ang oxidation. Murag pareho ra nga always kang naka-tune up sa imong trillions nga mga selula sa lawas.
3: Wa na jud tay igong panahon Dr. Ramil ko si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil oy saying mayong lawas ang pingan.
3: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
6: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw sa sulod sa usa ka bulan nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, ugid ang akon man, no? Kana. Mitgis ang experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
3: Kapalit sa mga
1: Dietary Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og induha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Mads for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mads for Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan og abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Good day mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
4: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
5: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hutdon ba niyag sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunugon or basin hindi na lamang yun siya mo trabaho, di na siya mang sunog.
4: Oh, so sa ato pa, apektuhan ini ang imuhang matag adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kag daghan, nanambok na di ay ka. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature luya or mubo.
5: Sakto.
4: Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apektado.
5: Correct.
4: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
5: Mao nay kinahanglan lang bantayan, Sir JP. Nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
4: Maujud, nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
5: Unya constipated po sila.
4: Oh, mangutana po jud. Nganong wala mo ko maniwang oy?
5: Kay hinay diay ang ilang metabolismo.
4: Mauna.
5: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir GP.
4: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
5: Pero kung nakainom ka og D3 Bio, D3 Bio ra jud ang katapat ana. Diba usay Sir JP kapoy man mag-exercise?
4: Of course.
5: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay imong lawas. Ikaduha, inom ka dili kay init nga tubig or kinibang lukewarm water, Sir JP nya. Parisa nimo og D3 Bio, dako kay mga tabang sa naay mga problema sa hypothyroidism.
4: Aron mo taas ang core temperature.
5: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinanglan dili ninyo kalimtan, kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og D3 Bio.
4: Yes, D3 Bio, John.
5: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic, Sir GP.
4: Kada so,
5: bang nakay pindutan.
4: Parang mga na-eye switches, ano?
1: D3 Bio.
6: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butik.
1: D3 Bio.
5: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high.
4: Oho.
5: Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malintanisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
4: Pindoton pud nimo.
5: Oh, pindoton pud nimo.
4: Automatic.
5: Pero delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
4: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
5: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka D3 Bio, Sir GP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
4: Grabe, sa daghan ra ba kay nang naay hypothyroidism, dok? Diyan nimo na makita ang epekto sa D3 Bio tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
5: Gawa sa gainom kag D3 Bio, Sir GP, makatabang pud kaha ang ahos?
4: Yes, makatabang jud.
5: Saon man? Sa una, ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya, Sir GP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka mo niwang. Mao'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
4: So sa mga tao di nga dugay nang gadjeta, unya dugay na pod gi-exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga ma'ams, you better take D3 Bio.
5: So mag D3 Bio na. Kung naa na kini nga mga sintomas, D3 Bio makatabang jud nimo. Mao'y gamit sa D3 Bio over hypothyroidism.
4: Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tay oras, Dr. Mil, so time to save. bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sam si Dr. Miloy, maing lawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
7: D3 Bio.
8: Ako si Minita Gandalaw na ay Edmistong. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
7: D3 Bio.
3: Ang D3 nga may Visio.
7: Ang Visio
3: nga may D3.
7: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
8: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
0: Extend Food Supplement for Men!
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend. Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: DTX 500.
3: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DTX 500. Dua lang kakapsula. Adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
0: Pamali sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mga butika.
5: Wow!
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
7: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag Mighty C na,
6: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
7: Mighty C,
6: mag Mighty C na.
0: DDX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: mag-aid ako sa akong body odor. Kuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
14: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
15: Nasa iyo na ang lahat. Pati ang puso ko.
16: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga musunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
17: Asa magagikan bay?
18: Gigan ko bukid bay.
17: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
18: Gitaw, mabakaros ganin ko.
17: Aw, oh, dito sa Jokax Bay. Jokax Car Wash.
18: May dito?
17: Ayos kayo.
18: Sige, diyan na ka. Pakaiwas ako.
17: Sige, sige.
19: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jokax Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Kawash.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. DTX 500. Dua lang kakapsula. Kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o kamay TC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagapahinomdom ka ninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog.
4: Kapina sa duha ka tuig ang milabay sukad sa pag-release sa DTX 500 sa market. Gikan 2019 hangtod karon, padayong gadagan ang mga testimonya sa mga tao nga naayo ang balatian tungod sa DTX 500. Unsa ba jud ang naa sa kapsula sa DTX 500 nganong kini mooy hari sa tanang antioxidant nga available sa market? Hisgutan nato ang powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Masobra na sa usa ka dekada, Sir GP, sukad gisugdan ako og lecture sa mga katawhan ang benepisyo nga makuha nato sa pagkaon sa prutas ug utan og unsaon kini makatabang sa lawas sa tao. The more nga nabalaan ako nga ang simple phenols o polyphenols apil ang superstar nga flavonoids, the more pud ko na challenge nga mangita sa pinaka high grade nga raw materials para buhatong superfood supplement aron ampingan ang maing panglawas. Unya, naabot ning duha ka American scientist nga nakadiskubre sa panit sa tubo isip usa ka dato nga source sa polyphenols o flavonoids. Dito ko nakaingon, Sir GP, nga at last naabot na jud ang super antioxidants nga akong gipangita sa taas na nga panahon.
4: Imong gipasabot, Dok, nga ang desugared sugarcane extract o DSE nga makuha gikan sa pait nga part sang tubo. Ang DSE mao ang panguna nga ingredient sa DTX 500 nga dunay taas kayong antioxidant units nga naa sa 1.3 million sa ORAC scale.
5: Mojud.
2: DTX 500.
6: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Ang phenolic compound, Sir GP, ang makita nato sa mga utan ug prutas. Mao kani ang muhatag protection sa mga dahon ug panit sa mga kahoy aron dili mapiktuhan ang oxidative stress nga gikan sa UV rays sa mga silak sa adlaw.
4: Correct.
5: Exogenous antioxidants nga nagikan sa mga tanom ug ang atong mga gikaon. Ang mga tanom ug prutas niini mahimong transfer antioxidant, Sir GP.
4: Unsa man ang matabang ani, Doc, sa atong maayong panglawas?
5: Pipila sa mga biological activities sa phenolic compounds mao ang anti-carcinogenic,
4: wow.
5: Sir GP. Nindot siya sa mga nai-cancer. Anti-mutagenic.
4: Dili mamutate ang genes.
5: Og anti-inflammatory. Na kay mga arthritis da, na kay prostatitis, makatabang ni. Ang DTX 500 og BTC og kining tanan related sa antioxidant activity sa phenols og flavonoids.
4: Grabe jud ning phenols og flavonoids, ha? Diri pa lang daan sa tatlo nga imong giingon, Dok Ramil. Anti-carcinogenic, anti-mutagenic og anti-inflammatory. Daog na ka sa DTX 500. Samot na jud kong ang imo na lang parisan sa may TC nga immune booster pod ug usapod ka antioxidant.
5: Hunaw na pagod ninyo kung pila ka buo carcinogenic compounds ang atong giatubang matag adlaw. Daghan kay Sir GP.
4: Oh, atong 2016 ha, nagpagawas ang National Cancer Institute 62 ka mga known human carcinogenic substance nga gapataas sa risgo nga magka-cancer ang tawo.
5: DTX 500, Sir GP, aduna joy more than enough o igo jud nga anti-carcinogenic properties.
4: I agree.
5: Dungagan pa jud sa anti-mutagenic properties niini.
4: Pinasahi kayo na, Dok, ang anti-mutagenic properties sa DTX 500. Huna-una apag jud, ang cancer musugod sa cellular mutations. Mao nay trabaho sa carcinogens, gi-corrupt kini ang mga selula aron mag-mutate into cancer cells. So, with DTX 500 and MITC, sigurado jud imong proteksyon.
5: Onya asa pa man mo, cancer prevention ang gipangita mo? DTX 500 og MITC. Stroke og cardiovascular diseases prevention. DTX og MITC. Magkabata ang imong mga internal organs, magkabata pa jud ang imong panagway, Sir GP.
4: Muna'y gusto na ako.
5: Nindot nga imong tulog og dili ka magka-diabetes.
4: Kana?
5: Dili ka mabuta og dili pud madaot ang imong mga kidneys. Mahilty pa jud ka og healthy pud ang imong atay. So,
4: kana?
5: Mag DTX og MITC adlaw-adlaw, Sir GP.
4: Wala medyo taigong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, saying, maing pangluwas ang pingan,
4: dili abusuhan.
2: DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag 100 na lang.
2: DTX 500.
9: Mapalit sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: D3 Bio.
11: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.

0: BTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: TTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
2: tulo pod ka kapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: TTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ang nagbawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse o mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
12: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Wala mo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Mahupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtong Marco DTX 500 kaya ang akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasahon ang butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Excel Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: 95 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramiloy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Mm. Unsa may mga bintaha kung sige kag inom D3 Bio, Sir JP?
4: Well, para nako bintaha jud kay gipamubo jud ni ini ang ako ang viral load. Aron malayo ako sa mga sakit sama sa hepatitis.
5: Yay.
4: Layo ko sa mga sakit gikan sa mga viruses nga makaingon og subawan ka, trangkasuhon. Kay gipunggan kini sa D3 Bio matag adlaw iya jud ning gipang-arado.
5: Unsa gani ang luyo sa D3 Bio, Sir JP? Ang monolaurin.
4: Yes.
5: Dili na ma-produce sa lawas kay kung tugutan ra man unta i-produce jud na sa atong lawas aron makasukol, pero kay immune system ra jud ang mahatag sa atong lawas, Sir JP. Walay monolaurin.
4: Maunay rason siguro, Dok Ramil, nga nung daghan kaayo lubi ang kalibutan.
5: Kay man, lubi mo ay punuan sa kinabuhi. Lubi is the tree of life.
4: Tree of life. Mm. Maunay rason nga ang monolaurin nga naradyon sa D3 Bio, dili dyan ni mo makita sa plain vitamin D3. Maunay bintaha sa D3 Bio.
5: Kadabang na kay inumon nga pang kontras kagaw, nga ang imong sundalos lawas, parelax-relax lang. Gapahuway.
4: Gapahuway ra.
5: Mauna ang benepisyo kung gainom ka o D3 Bio.
2: Mm. D3 Bio!
6: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Usa pa ka benepisyo, Sir GP?
4: Yes. Bintaha jud kung naka D3 Bio ka kay iyang virgin coconut oil jud. Unsa man ang pinakagrabe nga virus sa tibuok kalibutan? Dili COVID-19. Sa makausab, balik ta sa HIV.
5: Correct. HIV.
4: Mm-hmm. Hangtod karon wa pay tambal ana, wa pagyapon vaccine. Pero nahibalo ba nga ang pinakaunang study sa virgin coconut oil sa San Lazaro Hospital? 15 ka mga HIV patient ang ilang gitagaan sa virgin coconut oil. Doc Ramil, kung pwede pa lang, ako jung hinganlan karon dayon. D3 Bio kay same component ang ilang gipanginom.
5: Correct.
4: Sa 15 nila paguman sa duha ka semana nga pagtuon, usa nila ang namatay, Doc. Gitunga ni sila sa 15. Ang uban placebo ang 7 na. Unya ang 3 taas ang concentration nga nahatag. Usa sa ilahan namatay sa 3. Nga grabe ang hatag sa virgin coconut oil. Namatay sa paguman duha ka semana kay man ulahin na siyang natagan. Lain jud kaayo daan ang iyang kahimtang. Ang duha naka-recover, ang usa na nila, Doc, natangtang ang viral load sa virgin coconut oil. Wa nay tambal nga makabuhat ana. Virgin coconut oil, ara jud na sa D3 Bio o gwa sa plain vitamin D3.
5: Mao na nang sako matag-adlaw jud ko gainom D3 Bio, Sir GP. Pinakaganahan jud nako sa D3 Bio kan dili ko daling malimtanon. At least, di ba? Bisag 80 anyos ka na, Sir GP, CEO ra gihapon kas kumpanya.
4: Ah, empleyado ra pud ko Japon. Himsog ang imo mga brain cells to.
5: Nakita nimo ang bintaha kung nakainom ka og D3 Bio? Nagkanindot jud ang imuhang mga brain cells.
4: Correct.
5: Pasabot nga kung nindot ang imong brain cells sa decision making, mga plano, katupong mga maayon ni mong buhaton, Sir JP, dili ingon nga aburido kayo ka. Ugtiman niya, ang D3 Bio, Sir JP, pag sulod si D3 padulong sa imong army, ug ang BCO, mag-una dyan na siya daan sa imong mga selula, aron makadepensa na dayon.
4: Sa to pa, pag inom ni mog D3 Bio, Doc Ramil, nana kay 100 ka truck sa army.
5: Correct.
4: Na mo diritso sa kampo. Unya ang mga pulis nga mao si D3, ang laing 100 ka truck nga mo diritso dito sa mga selula. Moingon na sila nga dito rami ha. Tawagi rami kung naana.
5: Kung nangihanahanglan kag backup, no? Kinahanglan pud namo ang suporta.
4: Oh, dili na kinahanglan ang support, Doc. Kay tuwa naman sila sa field mismo ang monolaurin.
5: Maghipos-hipos na lang. Ang imong adaptive immune system will take around 4 days to react sa certain level sa infection. Upat kaadlaw ho na akong pila na kasilyula to ang nasudlan sa virus.
4: Correct.
5: Ang replication grabe na.
4: Dili na makaya ka macrophage. Diha na jud kutob si macrophage. Sa D3 Bio, pag inom nimo, dili na 4 days.
5: Correct.
4: 8 hours pa lang ang monolaurin. Naa na sa site of infection.
5: So mao na siya'y bintaha kung matag-adlaw jud ka gainom og D3 Bio. kayo, wala nay mahitabo pa nga grabe nga infection, Sir GP.
4: That's why, og na kay gibatsyag nga mga gihilantan ka, every 4 hours mag D3 bio ka. Wala tayo oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dok Ramil. Oy, mayong panglawas, ipadayon.
4: Dili abusuhon.
7: D3 bio.
8: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
7: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: D3 bio. D3 bio. Health news. D3 bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
7: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
9: Ang visio
7: nga may D3.
9: Mapalit sa mga butika.
7: D3 bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. GTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. GTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. GTX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. GTX 500, garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always na gabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Muna ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-aria. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-aria.
0: Extend Food Superman.
8: Ako si Renato. Nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix!
2: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape hintilawan nguman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka magabutiga
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pagmoisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara inis ang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa magabutiga.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio,
1: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
2: duha sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
2: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
2: naayo na ako.
0: DTX 500. Mabalik sa
3: mga butika. Mga ka-DTX ug kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa mahimsog mo nga panglawas.
3: Atong isgutan, Dok Ramil, ang tambok nga dili makita sa tong lawas.
4: Mm. Kung nahinumduman nila, Sir JP, ang atong topiko kabahin sa obesity, naisgutan nato kung unsa kadelikado ang visceral fat.
3: Yes.
4: O gitawag nga tambok nga gatubo sa mga abdominal organs.
3: Mm-hmm.
4: Naay nanubong tambok sa imong spleen, sa imong atay, sa imong tinaik.
3: Ay!
4: Pero mas delikado kung napuno o tambok ang imong kasing-kasing. Actually, Sir JP, bisan pa wala kay buyon, pwede jud kang magka visceral fat.
3: Mauna
4: ang gitawag nga tufi. Tufi means thin outside, fat inside.
3: Ay,
4: niwang sa guwa, may tambok sa sulod.
3: Ay!
4: Niwang katunood, pero puno-punog tambok ang imong mga internal organs.
3: Mm.
4: Ang problema, Sir JP, kay dili ni mo may balaan, nga puno na di ay tambok ang imong mga internal organs.
3: Yes!
4: Madetect na ni kung magpa-CT scan ka or magpa-MRI ka. Muna kung importante ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, Sir JP, inom jud ka. Tungod kay ang DTX 500 o Mighty C, mutabang na sa pag-regulate sa abnormal nga mga hormones nga nag-regulate usab sa appetite o satiety, ang ghrelin o ang leptin. Ang problema manggod sa visceral fat kay ang hinungdan manggod ni siya sa inflammation. Mo nang rason kung nganong may fatty liver ka. Gahubag imong atay, nya ang imong tinai, pancreas, spleen, hubag po na. Mo nang kinahanglan jud muinom ka og DTX 500 og Mighty C kay aduna kini anti-inflammatory agents nga kaya niya mupugong sa mga paghubag, Sir GP.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
3: Sumala pa sa pagtuon ang visceral fat, Dok Ramil, anaa sa 10% sa tanang body fat.
4: Mm.
3: So kung imuang kwintahon, ang tanang tambok sa imong lawas, 10% ni ana mao nang imong visceral fat. Usa sa pinakadakong connection sa visceral fat ang pag-angkon og type 1 o type 2 diabetes.
4: Mao jud kay kung naa kay diabetes, sobra na kayong sugar sa imong dugo. Ini unused nga energy in the form of glucose, ang tipigan sa imong lawas, mahimo nga tambok na siya. Simple ra baya jud ang solusyon sa diabetes? Inom ra gyud kag DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Problema sa insulin, ang DTX 500 adunay charantin nga ginasuhid niya ang function sa imong insulin. Kung asa iya kining ipamaba ang imong blood sugar aron mo normal ang imong nga blood sugar.
3: Kampi yun jud ang DTX 500 og Mighty C sa problema sa katambukon, Dok. Una, ginormalize niini ang imuhang ghrelin og leptin hormones. Ikadua, makatabang kini sa pagpugong sa pagsaka sa imuhang blood sugar sa kaso sa diabetes. Ikatulo, gipunggan pod niini ang pag-inflame or paghubag sa imong mga internal organs nga napuno sa tambok.
4: Dili ra kana ang matabang ni DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Kaya niya pamubuon ang imong blood pressure.
3: Yes.
4: No, niya mo prevent pod ang cancer, protektahan ang imong brain cells, og imong nga kasing-kasing. Paligunon po nini ang imong mga kaugatan. Aron dili ka ma-stroke, dili po ka mag-aneurysm.
3: Kana?
4: No? Pabataon pa dyan ka.
3: Wow!
4: O, dili ka daling matigulang kung nakainom ka DTX 500 o Mighty C.
3: Kadaghan ang binipisyo sa barato nga presyo.
4: Ang pinakadelikado sa visceral fat, Sir JP, ang imuhang fatty heart.
3: Oy.
4: Ang imong kasing-kasing o gitawag nga pericardial fat. Muhubag ang imong kasing-kasing o pwede ni mo ning ikamatay.
3: Uyaw!
4: O, karon ang pangutana, sigurado baka nga wala kay visceral fat?
3: Mauna.
4: Wala ba'y tambok ang imong kasing-kasing? Bisan pag niwang ka, mamahimong anaara gihapon kay visceral fat.
3: Correct.
4: No? Muna ako, Sir JP, madigurado na lang dyan.
3: Ay, ako po.
4: Muinom dyan ko og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Aron sigurado jud nga himsog ang akong panglawas.
3: Correct. Wa na jud ta igong panahon, Doc Ramil, o si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil, oy siying mayong panglawas ampingan
3: dili abusuhan.
0: DTX 500.
2: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Di halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Ariel. Naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
0: gamay D3.
6: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang ibublad sugar. Ato na kuwenta yung diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulog yung butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, ga, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masabinabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

Sa bawat yugto ng ating buhay, may mga kwento na mahirap kalimutan. Lalo na, ito ay may malaking puwang sa ating nakaraan. I remember the days when you're here with me. Mga karanasan at problemang puso. Ay, nato! Pamilya, relasyon at iba pa. Ito na ang programa na pwede mong ibahagi ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampiyon na estasyon. K5 News FM. K5 Love Notes.

This is 95.7 K5 News FM, San Carlos. Hello mga kalahalabs, it's Monday, June 1. Mga arbaden na sa post, please be good to me. Doon sa Monday ka sa June 1. Nakita ka nag-post guys, nakita na ako. June 1, please be good to me. Ingko giunsa kaya ni sila sa June 1, nung anong nag-please be good to me. Pero ano yan, welcome, ano ba, pang-welcome sa June. So hello sa mga mag-birthday diya sa June. Happy, happy birthday kaninyong tanan in advance. Happy birthday to you. Maayong gabi, San Carlos, San Mios, labi na sa itong mga tigpaminaw, diya sa mga lugar. Nga, kusukay nga to aron diha nga pag-tune in sa itong programang Love Notes. I am your Lady Anne, so until ta alas 8:30 sa kagabion sa programang Love Notes. And at the same time, sa mga naglantaw sa itong live, naka-live na guys sa K5 San Carlos, Digital 95.7 sa inyong mga radio, or sa inyong hadiya nga, sa inyo diha nga Facebook. Sa ato naman nga radio, nata sa 95.7, pwede ka na ninyo diha ma-search kung naamo sa inyong cellphone, yun yung cellphone is K-Pad, naminaw mo ron, or naamoy gusto nga i-greet diha, okay? So, pwede kayo mo diha kung naamoy load o nataka-live ta. Pero sa mga K-Pad lang, o paminaw mo sa 95.7, i-tune in na ang inyong cellphone diha. Kahit sa K-Pad, sa K-Pad, K5 o K-Pad. Maglibot naman ang tani. K-Pad o K5. O saba? Kadagang libog. Oy. Libog na daan. So, mo na siya guys nga kung sa inyong K-Pad, oo, 95.7. Pero kung naamo sa Facebook ron, naata sa K5 San Carlos Digital 95.7. So, hello ninyo guys. Kumusta ginyo hang weekend o katuning aging nga mga weekend.

Gabi'i Barangay Quezon, Barangay Kudkod, Barangay Prosperidad, Barangay Nataban, going to Barangay Rizal, mayong gabi'i. Mayong gabi'i Barangay Bulwangan, Barangay Guadalupe, Barangay 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, hello ninyo, kumusta? Barangay Bagunbon, Barangay Punaw, and sa tuad yung gamayong isla. Mayong gabi'i sa mga nagpalanog diha. Uy, naako diya sa, ano ha, naako diya this coming, June 8, yes, na ako diya sa Sipaway. May gabi mga taga Sipaway, muan ha si Lady Andy na kay na atay event ya, guys. Mang Warta na po tayo. May gabi diya sa ato ang mga suking tigpaminawan. And hello mga taga Barangay San Juan and Barangay Ermita. And poon guys, makalaag po ko diya guys kay Mangita tadya Manarget. Manarget tadya nga musulod niya sa ato ang KSS K5 ni K5 San Carlos. Okay. K5 solid supporters. Basta gusto mo guys nga mo appeal, mo join na mo sa among team, pwede kayo mo guys nga mo join. Walay limit, walay gipili nga edad. As long nga ka na nga mo kooperar sa to ang kwan, sa to ang team. So maayong gabi kaninyong tanan sa to ang KSS tibuok San Carlos ug sa mga bag-o lang aning sulod, sa mga bag-o lang na recruit. Ito guys, joke rabbit na. Sa mga bag-o lang diha, hello KSS. Oh, excited na kayo sila nga magkatapok tapuhon. Yes. Paabot ang mugamay guys kay signal na lang gyud sa babo ang mong gipaabot. Kay kung puhon, mo okay na ang tanan, mo okay na nga to ang boss, ato ang bossing na to, Doc Ramila, uy, na siguro mo na nga time nga magatapok kita din sa San Carlos. Sa mga gusto din ha, wala pa gyud mo guys, wala pa gyud mo na ulahi, pwede pa kayo mumuapas, pwede pa kayo mumujoin na mo. Bitaw, no? Nindot mong good na nga naa kaya ginatawag nga kagrupo ni mo. And, ingnan lang ko ninyo guys, kasi baka anhami sa inyong lugar. Oo, para ma-meet po muna mo in person. Kaya mas maayo magina nga ma-meet na to in person na to ang mga listeners. Kay sa radyo rabit ang magdungog ay akansi gani mininyo kay makitaan mininyo. Kitaan mininyo sa among mga live din sa K5. Naka mo, di muna mo makitaan. So, siguro da this is not the time nga makakita namin ninyo sa personal. And, makahimamat na po, diba? Diba, sir? Uy, may gabi ni Hero, this mo parang di hakakobi ng migo, di hakakaway. And, by the way, mga kalalam, sa akong nga ginaingon, nga kining ato ang programang Love Notes, dili lang kaingon nga gugma-gugma nga to ang ginahisgutan din niya. Of course. Okay. Granting na nga gugma-gugma gina. Perme atong hisgutan din niya. Muhatag-tag advice sa to ang sender. Muhatag-taog, dili man ingon nga makahatag-tag kanang advice nga makaingon taong sahay nga, uy, sakto na ba to? Basta importante maka-advice na to sa atong sender. Okay. And naatay balita guys. Akong giingon, sa pangalan pa lang dyan nga K5 News FM San Carlos. So, nana diha ang ginaingon nga balita. Kabalo mabu guys, nga to aron nga balita. Kaya tungod sa tag 20 kilo nga bugas, 28 anyos nga inahan, patay. Yes. Patay ang usa ka inahan. Ano, natuslok man to ako. Sorry guys, wala to na ako matuyo. So, tungod sa tag 20 pesos or nangyawat sa 20 pesos nga kilo sa bugas, okay? Usa ka inahan nga 28 anyos patay sa maong kapag siguro paglinya niya wa pata kabalo sa maong istorya, sa maong balita. Pero mga kalalabs, kabalo ba mo guys nga kaninga balita dako kay ni ka kuan sa to aron kay tungod nga syempre bilang usa ka Filipino citizen nangita ta nang yawat ta guys. So, hi Kuya Jonathan, good evening. Oh, na ako migo si Kuya Tan. Oo, na siya. May gabi eh, dyan mo Kuya Jonathan. And sa ato ang sender mga kalalabs, oo. Muna giingon nga, kanabitang gahandom nga makaanak or gusto na gyud niya nga makaanak. Okay? Kaso lang, nganong kahanga di pa jud pwede, di ba? Di pa jud, oo. Nganong di pa mangyud. Uy, kanang kabalo mo makalalabs nga
kanyang ato ang sender.

Oo, nindot kayo ni basaho na to, iyaha nga ko anron, iyaha nga gipadala nga love problem na to. Tagaan na to ni Sharon Uga ko an. Kaya lesson learned na po ni sa mga babae nga kana bitang gitagaan na bitaw og chance unya maura gihapon, okay? Mas nigawas ang lami nga batasan. So mo na giingon nga gahandom unta si mister o gaanak or gahandom ng makaanak pero ano kahanong ano pero

Okay guys, so sa dili pa ta mo adto sa to ang program, sa to ang what do you call this balita at the same time sa atong sender. Okay, so atagaay ko ninyo chance nga to ni basahon ni ato ang mga naa sa tong live. Mayong gabi ini mo dia Juji Marhagunoy. Good evening, Miss Lady Anne. Pa-shout out na pod minimo, Miss Lady Anne. Duha ka, duha sa ako nga wifey, Adele og anak si Nadine. Thanks. Thank you so much, Juji Marhagunoy. And to Nonoy Dayanan Alboro. Ay kuya, may gabi inimo din ha. Kumusta man mo din ha. Regards niya ko ha. Regards ko sa akong anak-anak niya. Hello, Teacher Anson. Shout out to Greenville Balas. Oo, may gabi ni mo di ako yan, Nonoy. And to Junar or Jumar Balila. Sir Jumar Balila, good evening, Miss Lady Anne. Shout out from Makasilaw, Calatrava, Negros Occidental. Uy, may gabi mo taga Makasilaw, ha? Kumusta mo di amping mo kanunay, guys? Kay gaulan. Dangog ang dalan. And mayong gabi, Catherine Dimitria. Mayong gabi mo dyan, ma'am. Catherine Dimitria, na Mina Deri Ermita si Paway. Sana all. Ma'am Kat, pwede may kaanha sa inyo, ha? Dyan sa may ermita. Pwede may kabisita dyan ninyo, ma'am Catherine. Okay, good evening, ma'am. Ma'am Catherine Dimitria, ako na Mina karon, ma'am Kat. Basing makaanha may ninyo, be. Kanapitong, nalam niyo pasilungan ba? Nalam ko ya pasilungan, ma'am Kat. Okay, basiga, mo okay ka? Mugo niya ko puhon din ha, para sa tong KSS. And to Junimar Rodriguez, good evening, Lady Anne. Stay at home ang mga laagan sa Marina Park, ma'am, kay ulan. Ay, si Ma'am Juliet, kumusta man si Ma'am Juliet? I'm sure. Bito ho, gain na rin si gig ulan. Abigyan ako, di ko ka-duty ron. Kaya pwedeng ulan na sa Orban. Mabasa akong hubon. Gain na rin, mabasa akong hubon. Oo, kay makatok ang... And to Densky Jun and Floreta. John. Good evening, ma'am. Watching from Candoni, Negros Occidental. Ay, may gabi mo, taga Candoni. Kumusta man mo diha, guys? Oo, mga taga Candoni. And to Midalina Yamazaki. Ay, mga taga Japan. Kami, ma'am, naragit kami sa Japan, third floor, ma'am. Okay, so from Mama Medelina Yamazaki. Good evening, Ma'am Lady Anne. Shout out from Osaka, Japan. Kalami ba ning nata sa Japan? Oy! Kumusta ang Japan? Ay, by the way, ma'am, nako'y pangutana ni ma'am, ni mo, ma'am, kung namina juga nako, unsa naman ang inyuhang season diha ron, ma'am, sa Japan? Nana ba mo ron sa spring? Di ba naman, ha? Naman na yung anang Japan? Winter, fall... And bagyo. Ito guys, ay mayong gabi ni mo diha again, Ma'am Medelina. Ma'am Medelina Yamazaki. And hello to Hero Dismoparan, Miss you DJ. Karon pa ko kitagbalik ni mo since sa pikas pa ka ay. Naon. Dong Hero, pwede ta ka, no? Pwede ta magkita. Pwede ta mag-meet up diha sa Sipaway. And to Rebecca B. Cabalona. Excuse me po. Hello, Ma'am Lady Anne. Good evening, Madam. Hello, Ma'am Rebecca Cabalona. And ay Rosalinda. Wow, naglantaw ako ng Jumega ng Alamig Lawas. Ma'am Rosalinda, day Rosalinda Bayad Valesor is watching. Hello, Madam Anshie. Musta naman ka, day? Wala tayong kita, Ina. Kumusta naman na inyong relasyon ni Ido? And to Ma'am Juliet Chu, good evening, Lady Anne. Wala mila ang Marina kay nata good ang weather. Stay at home. Mas maayo pa, ma'am, stay at home para iwas ta sakit kay karon, ma'am. Kabalo baka, daghan kayong gisakit, daghan kayong gila ng apagaw. Daghan kayo ng apaos. Paminaw na ko, ma'am, daghan kayo ng apagaw. Asta mo ang kapitan. Kap Harlani Hisman, mayong gabi ini mo diha, kap. And good evening also to Midalina Yamazaki. Summer na, ma'am. Ay, wow. Basta, di ba, basta summer, lami kayo ang panahon diyan sa Japan. Oo, puhon, makaanag Japan. In your dreams, Lady Anne.
Okay guys, so I will be right back for my second GAMS akong program. So stay tuned for more. And I will play you this song from usan niya siya kakanta nga from 80s. Ako din i-play kaya ako din dedicate ni Ma'am Juliet Chu. O isan na on. Huwag ni Mama Kuan. Mama Medelina Yamazaki. Only here sa 95.7 K5 News FM.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tura kinibo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagkahatak og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
8: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Or Biotics
12: Extend Food Superman.
13: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan bao kabas ko gin nakamuligid sa akong problema. Na mawagin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

Alright, the time now is 7:48 na sa kagabi on mga kalalabs, and you're still listening K5 News FM sa programang Love Notes. Again, I am your lady aunt. Hello ninyo, kumusta? Kumusta akong mga C-students na kung nasa kong center, sa kong daycare, nga mga kuan kaayo, mga kanabitong kusog kay mangita og idea o sa mga buhaton, dili na nimo ingnon sila kay mga bansay kaayo. Hello sa akong mga C-students. Oh, napay bagong recruit gaina, si CJ Bayunon, patay-tay. Ansa di ako ni mugod ba mugod ako ni kalo itaw. Mayang gabi ito Anastasio Poras Di Goma. Hello Sir Anastasio. Mayang gabi ini mo dia Sir Anastasio da Poras Di Goma. Dia sa may tobo so klari ding Salamanca. Mayang gabi ini mo dia Sir, kumusta maka Sir ay. And also to Richard Gallardo. Good evening K5 Lady Anne, watching from Carmen Zone 2 CCDO. Walang iwanan, K5 shout out ko sa mga staff sa K5 News FM Philippines og sa 89.3 K5 News FM CDO og sa mga FB friends. God bless you all. From Richard Gallardo. Sir, may gabi ini mo din ha, kumusta? And to Donna B. Bonnie Carbajosa. Matod ni Ma'am Donna, maayong gabi idiha, ma'am. I-shout out po ko diha from Prosperidad. Musta naman mo diha, taga San Carlos. Okay, ragita mo yung taga San Carlos, ma'am. Karon pa ko kita ni mo, buutan kaayo ka, ma'am. Isa na ul buutan. Ay, magtarong naman ko anig sulti din hi kay buutan. Joke, ragita mo ay. May salamat kay ni mo, Ma'am Donna, ha, bi Bonnie Carbajosa. Busag dilito, be close ni Buani, Ma'am Donna, pero, nagsulti siya sa tinood, guys. Buutan daw ko. Buutan, matulog. And to Sir Nelson Camoro, bi imam, walay ulan diha, ay so Sir Gaina. Gatuod yun ko Sir, nga dili ko ka on air, pero ni anag yun ko mo on air ko, kay namagla po yung mga motor nga na ay trapal. Oh. Sakay day kong motor, day kong magmusinggol. Diba? So, hindi ka po siya kaikyas ang ulan. No? Sakay man kong motor, balang mamiliti ko. And to Medelina Yamazaki, init ka ayo ma'am, gani ma'am, no? Karon sa Japan siguro kay tungod sa summer na, diha sa inyo ha ma'am. Mukhang ingon ana jud ka init. Pero ang pinggid ma'am ha. Pwede na tainom og water as always, good ma'am, Medelina. Ma'am, basig na kay kailang hapon diha, ma'am. Ma'am, basig na kay kailang hapon diha, ma'am. Raban. Alright, so wanagi ko yung mga shout out. Sini na nahurot na yun, no? So thank you, jud kayo, guys. Hello sa to ang gaino, nag-17 magic items sa naol. Mayang gabi ito, Ma'am Juliet Chu. Ingon ana si Lady Anne, ka-dedicated sa iyang work. Wa na nangita naman noon nighap. Hapa, hapon. Ma'am Juliet, hapa, kanay hapon. O, karon kay. Kung dala ta mag-talk, Ma'am. I-joke ko na ni mo, Ma'am. Katawa din ako. Eh, ano man, ma'am, sila, di ka ba lumangita? Ma'am, mangita po tamo mo eh. Diba? Alright, so dito sa itong balita, ha, kay medyo taas-taas na kaya itong giyaw-yaw din eh. Matuto sa akong parent kaina ba, ma'am? Siguranhan kayo ni mo, ma'am, kay banha, kay ka, magsigil ka, magsigil ko na kong giyaw-yaw. Oh, fake na lang niya akong trabaho, magsigil giyaw-yaw, bisag way ka atubang, bisag way kontra, magyaw-yaw.

Alright, para sa akuan atong balita mga kalalabs, kaya sa akong giingon, ang atong K5 Love Notes na programa dinhi, dili lang kaya kwanta sa mga gugma-gugma, kundili muhatag may og balita diya sa inyo. Kaya maumang gining ato ang main permi nga makahatag og balita sa inyo ha diya. So, ato ang balita, giingon nga tungod sa tag 20 pesos nga kilo nga bugas, 28 anyos nga inahan patay. Dead on arrival sa hospital ang 28 anyos nga inahan, humanalipong og nakuyapan samtang naglinya para sa 20 pesos kilo nga bugas sa Bukidnon. Sumala sa report, sayo pa lang naglinya na ang inahan sa handom nga makakuha og diskwento. Diskwentong bugas apan samtang naglinya, kalit lamang kining nahagba og kayupa, kakuyapan or nakuyapan. Gisulayan pa siya pagdala sa Tambalana na panwala na kini makaabot pa sa hospital nga buhi. Base sa death certificate, atake sa kasing-kasing ang gikamatyan sa biktima. Matod pa sa inahan sa namatay nga nanimpalad unta ang iyang anak sa pagpalit sa 20 pesos nga kilo sa bugas tungod nga naglisod na kini sa iyang budget, ilabi na doon na kini upat ka anak. Ay, no, apagidi ay anak nga upat ka buo. Subo kayo pamalandungon na nga kanabitong nangyawata sa usaka palaliton nga barato kaayo. Siyempre, bisag kinsad, bisag ako naman siguro mumulinya gid ko guys. Huwag nalang giingon ani nga kilo nga bugas nga 20 pesos. Oo, di magbalon di ko water o pagkaon. Magtindog ra ano. Siguro kani siya giatake ni siya tungod sa panahon karon nga sobra kayo kainit mga kalalabs. So stay at home lang gid mo. So good alas 10 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Pag labi na ning may mga edad-edara na diha mga kalalabs, ayan na ang tawon mo gawas. Oh, pagpuyo mo ha. Hindi magsige ga pa badlong. Kayo sa ira ba kaning mga kuadit may mga edad-edara na lisod pod badlungon. So kung naamo sa mga 40 up na or 45 up na, okay, stay at home mo, dili mo magpainit, mangita mo glandong kung naamo sa naapon sa area nga gaubra mo. And then from time to time, inom jud mog tubig mga kalalabs, kay dako kay nakatabang para sa to ang para dili ta ma dehydrate diha guys. Kay lisod man gud kaayo nga kuan nga kanang ingon ani bitaw nga panahon nya dayon init kaayo nya maglingkod ka, magbantay ka kanus akaw ikaw isunod nga makapalit sa bugas nga kuan nang yawat gid intawon ang maong mapubre. Pero kung ako po guys, mulinya jud ko sa tinuod ng mulinya jud ko nga malay ingon ani 20 pesos. So sayo pa sa buntag, ningi ka na para maka sa linya. So actually naani siya balita before nga usa to siya kalulo. Maupod, nakuyapan ra po, nitumba ra po siya, naglinya sa bugas po nga naglinya man to siya. O, linya, ingon ani po siya og sitwasyons ni ma'am nga naglinya po kay nagyawat po sa 20 pesos nga bugas. So, siya, di po nato unsahay ma-blame kay tungod pwede lagi sa kapigaduhon mga kalalabs nga diligid nato unsahay ma-imbitar nga kanang kumbaga opportunity na dako na kay nagkatabang sa to ang pamilya sa tong gastuson labi na sa gastuhonon labi na opening karon ang klase. So daghan kayo mga palalito requirements pa lang sa mga bata o dili na lalim. So that is why nga mangyawat kung naaman laya pamaagi nga makasave para ang kwarta nga gisave ipalit na pud unsa pa diha nga kinahanglanon. Labi na mga school supplies ron, pwede na yun pagkamahala. Nipis kay nga notebook, pwede nang mahala. Ako sa una guys, kaya pwede kong notebook sa una kay Arti, kaayo ko gusto ko ka lang na yung mga artista, na si Jennifer Sevilla, na si Cheryl Cruz, di ba Ma'am Juliet, na si Romnick Sarminta, na si Ian Binirasyon, na si Manilyn Reynes. Lahat ako mga notebook sa una. Digyo ko mo notebook, oo, magyaka gyo ko sa kuan mo, hilak gyo ko. Unalan kong nanay o ni tatay. Kuan ko no kay kupilian. Isyosa o laban. Ano man inindot sa unang notebook o dayon tahiun. Ito guys, oy, malingaw na makasauna mga notebook. Kaya pa notebook ko man kundi lang atong color brown na nga.
Kasi agi ni mo, muslide ang ballpen. Okay, minus 5 na mga kalalabs para mag alas 8 sa kagabion. And karon, ato ni basahon ang usaka sender na to. Gipadala niya nga sula. So here we go mga kalalabs. Kaya excited po ko nga mubasa.

Dear DJ Lady Anne, una sa tanan maayong gabi, Lady Anne, o sa atong mga ka-K5 listeners, especially sa tigpaminaw sa Love Notes. Ako di ay si Jamie.

ninyo o currently wala pa'y anak. Si Alma Lady Ann, akong wife. So, si Jemmy and Alma. Girlfriend ako for 1 year and 6 months. Usa mi nagpakasal. Wala na ko siya gipatrabaho, Lady Ann, kay gusto na ko nga magkaanak na dayon mi. Kay nagkataas ang among edad. Sa sugod, Lady Ann, sa ako ra mi ginikanan gapuyo. Abi na ko og okay ra ang tanan. Ako, Lady Ann, work and home regyud ang akong life. Si Alma, dili di ay ganahan nga ipon mi with my parents. Nihangyo siya nako nga maglain mi. So, wish granted. Ako siya nga gipangitaan nga marintahan na mo. Kay dili pa man good enough akong matigom para mo palit og balay. Sa dihang naglain na mi, Lady Ann, most of the time, si Alma ra ang naa sa balay since wala pa mi anak. Ang nakaapan, Lady Ann, inuguli na ko sa balay kung unsa ang sitwasyon. Paggikan na ko maulang gyapon, inuguli na ko gikan sa work. Huwag ako siyang sultihan, muana ra siya nga kapoy daw siya. Una abi na ko basi nga nagpangala raguro kay pirmi man kapoy. Ako ra gyapon ang mulihok sa mga buhatunon sa balay. As days go by, Lady Ann, na ay panahon nga una pa ko nga muuli kang Alma. Ako gikan sa work, siya naglaag di ay kay boring daw sa balay. Ako lang gyapon siya nga gisabot kay tinuod man po. One day, nag-day off ko sa work, Lady Ann. Naghipos ko sa among balay. Kuya buyag, kalat kaayo. Kami raman untang duha. And I find something, Lady Ann, nga nakakita ko og paketis. Or pakiti. A birth control pills, Lady Ann. Nahugno ko. Kay gahandom ko nga magkaanak na mi. 40 years old na ko, Lady Ann. And Alma is 28. Ako siya nga gisukmatan. Lady Ann, ang iyang tubag, dili pa daw siya ready. Ako siya nga gipasabot nga nagkataas ng atong edad. Mas maayo og naanatay anak. Gito bagraman ko og gusto kag anak, ang anak sa lain. Sakto ba na nga tubag, Lady Ann? Dili gid na insakto, saya insakto, kay di mo siya gusto. Sa akong pagpuyo karon, Lady Ann, mura kog nay anak nga dalaga sa balay. Unsa may dapat na akong himuon ani akong asawa? I hope imo kong matagaan og kalinaw aning butang. Please play the song Stuck on You. Daghang salamat, Lady Ann, og sa tanang naminaw karon sa love notes. Daghang salamat pud nimo, Sir Jemmy. Jemmy, please, please be good for me. Uy guys, before ta mo hatag og advice, ay makalimot ha, mag Mighty C, the alkaline base na vitamin C, musanta sa mga adunay ubusip on, asthma, diabetes, gastrias, and heart disease, cancer, cataracts. Huwag makapa minus sa risgo sa stroke kung mga naamoy ma-feel nga ingon ani yung mga kalalabs, mag Mighty C na dayon. Makapaubos sa inyo nga blood pressure, mo pa ligon sa tissue sa kalawasan og immune system. Paspas nga mo paayo sa mga adunay samad. Ingon ana ang ato ang Mighty C, the alkaline base na vitamin C. Mapalit diha sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center na himutang sa may Barangay Tribarik Building. So guys, back to reality. Kanyang imong asawa, nga dili siya ganahan manganak, kaya magsigar siya inom-inom anang birth control. Abi niyag lami na. Hindi ba yung maayo? Di ba na advisable kaayo nga kanang magsigi kag inom og ano, pakakaagi og anak, no? Kaya naang niya, murag na yung nakahisgot na ko, ana.
dugay na to. Oo, dugay na to na nakahisgot. Mas maay pa nga kung inong kag birth control daw, kung nakaagi na kag mga anak, daghan na kag anak. Pero wala pa kay anak, dili kuno na siya advisable. Kay number one, anak, nga madaot ang imuha nga mattress. Yes. Siya mo tanyo, tatagbayot kay why mattress, daghag mattress. Ito guys, so, mao na siya nga kanang ingon ani klase nga attitude sa imong asawa nga di pa siya gusto magkaanak or dili pa siya ready, ang pangutana kanus-a pa man niya ihata. Kanus-a pa man mo magkaanak nga duha kanang di na siya kamaumuutong. Kanang di na siya kabalong maingon nga agay. Sakit ba kay mga anak, tumoy ra sa buhok, way sakit. Abi sa tumoy sa buhok sakit oy. Dili lalimbaya nga maglabor. Mara man kunay pinakasakit sa tinuod lang ka ng mag-labor ka mo na pinakasakit. After that, makagawas ng baby, wow, kalami na kumuton sa baby o sa gabuhat sa baby, lami kumuton.

ito, kinuod yun na mula talagang tinawang ihi. Okay, tagan pag-itik ang advice. O niya, Sir Jemmy, ha? So, may gabi ni mo dyan, Ma'am Juliet Chu. Dili ko anang artista, Ma'am. Mga, ano sa itong artist, Ma'am? Mga quotes akong notebook sa una. Sana, well, ako mga artista, gito kong ganahan sa una. Daghan, kaya kung, kanang notebook na ako sa una, inampingan, yung kaya na ako, kasan ako yung mga notebook. E, napa, mang, kanang, masuya-suya, kamamulos yun, no? O, ako, wala. Hindi artista nga notebook. Sa una pa to. Pero karoon marag na pa man. Pero seldom na lang. Heto Johnny Mar Rodriguez. Sa una ma'am, hapa kay na hapon. Pero karoon, ayak kay na hapon. Dito, oy, makatabang mangguna sa pamilya. Saan naman, nata sa ingon ana, nung kananatay foreigner. Makatabang kunog dako gina sa family basta maminyo kag way mo man ginatong kumbaga mao naman na ba kumbaga pano gibitaw nga sus kumakabanag Amerikano ma kuan sa kapigaduhon o di ba mo man ginagon ako ani kanus sa kita ani Amerikano pan Amerikano pa shout out madam team bahakhak uy hi Daimonina Munina Marceliana Bolo. Kasi ganahan mo diha guys inyong fiesta birthday nga nay mo sayaw, nay mo intermission. Kontaka lang yung team Bahakha. May mga ano ni sila, mga lamig lawas, mga hagpok og love life. Oo. Nani sila. Mga kwa ni sila, mga guwapa, mga lamion, mga white tatsa, yung mga bayhana ni. Hello sa team Bahakha. Uy, kung ako sa una, kauban mo nila dancer. Oo, sayo-sayo sa una. Sayo-sayo sa una, guys. Thanks a lot, ma'am. Ang pink poda mo, pirmi. Okay, thank you so much. Daghan mga hapon, ma'am, pero married sa ilang work. Bitaw, no? Mga, ano mga siya, mga workaholic na sila nga mga tao. Alright, guys, so I will be right back. And I think we'll play sa kong song.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritik kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap, mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkapi. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan.

mga Salt of Mind, Tiono na sa kagabi ang mga kalalabs. And this is 95.75 News FM. And naka-live taro sa digital RK5 San Carlos Digital 95.7. Maayong gabi sa mga bago lang naglantaw. Hello ninyo, kumusta mo diha? And it's time na tagaan na po, or tagaan na itong advice si Jemmy. Okay, so hello Sir Jemmy. Kung naminaw, man si Sir Jemmy ron, no? I hope nga hatag ta niya og advice. Kabalo ba ka, Sir Jim, nga kanabitang open mo sa usag-usa? Like, open ninyo ko, i-open ninyo or open ninyo ang komunikasyon. Muna siya'y pinaka-importante kaayong step para makabalo ka kung unsay reason. Kaya, sa panahon karon good, nga ingon aning klase nga ang imo nga naasawa nga ingon aning iyaha nga kanang kubaga ingon ani iyang batas nga di siya ganahan nga makaanak. Muna nga kung gusto nimo nga magkaanak mo pero dili pa gusto ni dili pa gusto ni Alma nga makaanak mo. And then labi na kay nakakabalo ka nga nag-inom pagid siya og kanang pills, which is kanang pills ra ba papugong ra ba na nga dili ka makaanak, no? Kay mao magid na mga contraceptive nga ginagamit sa mga nanay. Okay, so siguro number one gid siguro diha is kana bitong dili lang kay labyan-labyan nimo siya, paagian nimo siya sa kanang maglain imong paminaw niya na kay kasuko niya dili. So i-open up na nimo niya, mag-istoryahan na gid mong duha kay basig na siya'y problema. Either may problema siya sa iyang sa trabaho or problema sa kwarta or unsa pa na diha nga mga problema nga ika-reason pagid niya nganong dili siya ganahan nga mamabdo siya. Sinanabi mo yung mga edad ay so dapat settle down na nga settle down na ninyo inyong or siya sa iya nga kanang maka ma-realize niya nga uy pitla na lang atong edad niya atong anak unya pun mga anak ko o 40 ta 50 60 atong anak na pas 20 hatag pa banig apo na to nana ba no diba? Siguro pwede ni mo nga istulti sa iyaha ang imuhang nga na feel diya sa imuhang kaugalingon. Ayaw ko na ayaw og tagu-tagua. Kaya hangtod sa hangtod imo na tagu-taguan. Masamot na hinuon nga di ka makaanak. Kaya ikaw ramay ikaw ramay nakabalong nga nahiubos ka sa iyaha. I'm sure nahiubos man gyud ka. Nganong ingon na labi na kay nang asawa gani ka kay para ni mang limpyo sa balay. Na imo atiman na ay magkuan na ay uli ni mo na imo atiman o mo timbayayong sa inyuhang kalisod karon ingon ana rasiya na klase nga babayi nga bisag panghipos di kabalo oy mas dahan di po kumutuo ana oy dili manghipos sa sulod sa balay. So ang ato ang ani no istoryahon lang gid na siya nimo kaya ingon nimo nga para nimo importante nga naa moy anak. Bisag usa lang kabuok nga naay anak. Kay nagminyo gani mo kay para naa moy anak makadaghan mo anak. And imo kung paminawon ang iyang reason nganong di siya ganahan nga magkaanak. Siguro sa kung giingon basig kuan lang sa iyang health basig na siya'y pangutan ako no Sir Jimmy basig na siya'y gitago-tago diha nga problema sa iyang health maundi siya gusto nga magkaanak kay basig na ay nakasugid niya nga dili ka pwede manganak kay tungod nga na kay ginainda nga sakit or basig pa lang di ay sa kwarta basig dili enough ang imong sweldo nga mahatag sa iyang nga magkaanak mo siya si anak-anak hindi sustento aning sweldo dito kapat daya per or basi unya sa like dili pa guro gi

0: ready for the responsibility para sa inyo hanga duha nga magkaanak siya. Pero para nako, kung naminyo ka, so ano na na granting na nga parents na mo, may ano ma minyo na mo, nagpakasal mo, kung makaanak mo, matawag na gid mo nga family or mamagpapa or ginikanan. Kalami mo lang na ni manawag ni mog mamagpapa, di ba? Pero sa imong problema sa imong asawa, need pagid na nimo nga susihon nga nung dili. Okay, I'm sure na aginay bugat kayo nga reason nga nung di pagid siya. Or maybe dili lang siya ready. Di siya ready nga sa inyong kami, siya, iyang kami new on. Di ko na siguro. Ay, naginaya something. Naginaya number one nga reason. Kaya kanimagong pag-desisyon, labi na sa kaning naay-nay anak, dapat ana kuani kanang naamoy ginatawag nga magkasinabot mo dili kay syara kay gusto niya nga naaray anak dili dapat kamong duha kamong kay kamo magduha na maghimo o di ba hubuan pa maginaghimo o dapat oo dapat parehas mo dapat ang inyong decision parehas dili kay gusto ra niya gusto ra sa imong bana nga magkaanak sumauna di ba so dapat equal ang inyo nga decision. Hindi mo na pwede nga imurang nga kanang pugso ng usa nga o imuharang gusto. Dapat na agid mong duha nga kung hindi pa yun ready o mga tanong mo siya kanusapan man di ay. Kanang di na kabalo mo utang. Ito ay so para na kumagin na siyang mga kalalas. So siguro try ko na siya pangutan na inyo mo, nganong dili pa man ka gusto nga magkaanak sa karo? Nganong ano ba, I'm sure naagi na siya answer an. Kanang istorya bang, o diba, sabi ko sa una nga mag-istoryahan ay ang mag-asawa, kinanglan, dili mag-atbanganay. Kaya kung mag-atbanganay, mag-istorya, na tendency nga mag-tinudluay, mag-point ni mo imong imong finger sa imuhang partner. Pero kung mag-istoryahan ay mga tapad, na adi ang ginatawag nga, kalabitang murag, lami kay paminawon ba nga, mag-istoryahan ay mong duhaga, tapad mo. Kaya kung kuan good at banganay, ang mag-asawa nga mag-istoryahan ay may tendency nga magtuliso ka na, ay kamanggod! So, magtapad, na ang karisma nga, kalabitang murag, dali rin mo siya dayon madala ba? Diba? So, layo ninyo guys, ana. Kay mao ni siya number one na akong na unang una ato nga nakita sa usa ka story nga ako nabasa. And then pangutan-on nimo siya kanus amang ka ready, kanus amang nimo kun sa ka makahatag na kog anak. Actually di mo na dapat ipangutan na good kay ano man gina nga magkaanak gina ang mag-asawa. So, I'm sure basig na alang gina siya ginakahadlukan. Para gina. So Sir Jimmy, thank you kaayo sa imong ipadala. Siguro imo po na siya sigurong istoryahan sa inyong past nga mga memories. Diba sa una nag-istoryahan ito nga makaanak taon niya. Gusto yung kog lalaki. Alala ba na? Ay nako, alas 8:30 na guys. And bye-bye for now. Huwag manapod po ho. Same station, same DJ. And the same time. Salamat sa akong tech, Miss Janine Hilapon, nga ni Akaron, always as always. And among HR, Miss Barbie Pirolino. Ang lambingon mo sa yung programang mag-alauna sa hapon, ang heartbeat. Pagkangalan na lang sa mo ang station manager, Sir Brian Morden. Unga mo CEO, Doc Ramil Itang. Okay, daghang salamat guys and good night. Mama.
1: News FM. Shopping the lives of the Filipino.
2: Tier 3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: Tier 3 Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
4: gamay D3.
2: Apalit sa mga butika.
4: Tier 3 Bio.

0: Paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: DTX 500 na!
2: DTX 500!
3: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha
2: o pag-ayos sa bugas-bugas,
3: akong katul-katul,
2: DTX 500!
4: Mapalit sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
11: Ako si Jean Paul Hineroso.
12: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir JP kanang wala pagisulod ang imong tiyan.
11: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
12: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nadto ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag ni ini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay og gitipigan kini sa imo nga gallbladder.
11: Correct.
12: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mao ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Ngano man daghang mapagtuon nga nagingon nga ang oxidative stress gikan sa pag-abusar sa pagkaon mamahimong mupromote sa inflammation sa imo nga mucosa sa gallbladder, ug mao kini ang rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile ug eventually mupurma kini og gallstones. Kung palainom ka og DTX 500 ug Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
0: Limpyo nga tay mag DTX 500 kanunay.
11: Common kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones, ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaan to sa gallstone sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
12: Dapat, Sir GP, kinahanglan dyan na ito hinumduman sa mga edara na. Pag abot ni mog sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
11: Ay.
12: Pero kinilamang ni aging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na gyud ang nagka-gallstones.
11: Mulagi.
0: DTX 500.
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
14: Pagkalungog na ako sa radio, DTX
13: DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na pag 1 month campaign. Naayo na ako.
9: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
11: Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
12: Wala joy lain pang rason, Sir JP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa dumpling o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og Mighty C. Kinahanglan nga kung sige kag kaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Gano'n ay taas nga antioxidant. O wala na'y makapildi, Sir GP, sa DTX 500 og Mighty C.
11: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod porma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay kadako hangtod mo daghan kini. Apan usahay, kinipod mo purma og usara kadako kayong bato.
12: Dili lamang sakit, Sir GP. Naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
11: Mahadlok biya ng mga tao nimo, muduol nimo. Naguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya, palakaon pa jud kag tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
12: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan. Mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung pala inom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo nga mapurma, Sir JP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom DTX 500 by TC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, may inom ba ka kag DTX 500 by TC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa gallstones, atay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
11: Inom dyan kag DTX 500 o may TC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
9: DTX 500!
14: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nin ang DTX 500 sa atay o gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar og Mighty C matag-adlaw, naumpuhan na dito akong gibati nga anemic.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayo panglawas.
11: Hisgutan na to karon, Doc Ramil, ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imuhang liog?
12: Ang goiter, Sir GP, mo na'y pagdako sa imo thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan kini ang hinungdan sa kahasol. Labi na og mudako na kayo.
11: Sa labing bagong estadistika, Doc Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter. O kadaghanan, wala sila nahibal-an nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
12: Muna nga, dako yun ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga cellula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini mag-resulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 o Mighty C. Ang antioxidant properties sa DTX 500 o Mighty C ang nagaprotekta sa mga cellula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 o Mighty C, mas mugamay ang bukol sa goiter, Sir GP.
9: DTX 500!
13: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
16: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako.
9: DTX 500! Mabali sa mga butika.
12: Makatabang ang power combination sa DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Kay ang DTX 500 og ang Mighty C, naa ni siya'y anti- anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag o kining maitisi ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kun mag-inom ka DTX 500 ug Mitic.
11: So perfect combination diday sa dok ano? Oh, lastly dok kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
12: Listen jud kayo kung naka goiter Sir GP. Syempre dako imong liog
11: bitaw.
12: Unya mubudlot ang imong duha ka mata, mao pod ni ang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Niya, lisod po tagtulon o maginawa. Kaya siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 o MITC ang dako kay katabang sa pagmanage sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 o MITC asya dunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanor normal sa ato ang hormones nga makapapikto sa ato ang thyroid gland. Dugangan pa sa MITC nga makamediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga muinom yung kag-DTX 500 o MITC para matabangan ang imo nga guiter.
11: Mojod, ang pinakarason nga mag-DTX 500 o MITC sa kada adlaw aron mo gamay ang guiter. Unya, sa mga wala pa'y guiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-guiter. Nga nung muhulat pa man jud ka.
12: So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og mag-inom DTX 500 og MITC kanunay aron magahimsog.
9: DTX 500.
15: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inong kagabi. Ignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
9: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
11: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
12: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
11: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
12: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
11: Ubit ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
12: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
11: True.
12: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura rakag na ka-exercise.
11: Exercise sa kama ba, Dok?
12: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
11: Austo.
12: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
11: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
12: Naje panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
11: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
12: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seeds.
11: So ang pinaka-advantage doc aning DTX coffee mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
12: Mo na gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka
11: of
12: pa.
11: Of course. Pero doc ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
12: Oo, nindot na.
11: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes.
12: Mm.
11: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
12: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
11: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
12: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian Sir JP.
11: No.
12: DTX premium coffee for the best experience.
11: Mm-hmm.
12: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
11: Mm-hmm.
12: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
11: ga-detox ka pa!
9: DTX 500!
10: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
9: DTX 500! Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Jenna taga-Amlan. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
9: Mighty C! Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
18: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
18: Ang Visio
9: nga may D3.
18: Kapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
11: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
12: Ako na usab si Dr. Ramil Oy hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3.
11: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
12: Mm, grabe sa. Muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Syempre pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan mo produce ni sa unsa man
11: kinisad ang nagaproduce og probiotics do
12: mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
11: Daghan
12: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
11: Correct.
12: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
11: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
12: Kay mamatay po ang mga bad bacteria.
11: Correct.
12: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
11: Oh.
12: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa plain D3 nana?
11: Wala.
12: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
11: Sunod, ang D3 Bio mo improve pud si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
12: Ang rason nga no, tungod kay na ay BCO, ang D3 Bio. Na ay kauban nga good fats, ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
11: O, upat na ka-check, Dok. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3. Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
12: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
11: Gusto.
9: D3 Bio.
19: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule, 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Ang D3 Bio, Sir JP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya.
11: Sa
12: may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede. pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
9: D3 Bio!
12: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
11: Oy, wow!
12: Sa imong mucus lining.
11: Oh.
12: Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
11: Correct.
12: Trabaho sa mucus lining ang pagproduce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
11: Tanang klaseng kagaw, Dok. Itrap ang mucus lining.
9: D3 Bio!
12: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
11: Dugang padok, ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
12: Hydrochloric acid. Kay kung wala ni mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
11: Sunog.
12: Mabangag, Sir GP, o mahimong
11: ulcer.
12: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
11: Ikis na po.
12: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
11: Wala.
12: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang nga plain D3.
11: Correct.
12: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number one, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
11: Oh.
12: Pangutana. Nabay monolaurin ang imong plain vitamin D3.
11: Ay wala.
12: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
11: Oh, monolaurin pa na ha.
12: Napay
11: caprylic pa o capric acids.
9: D3 Bio.
12: So sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang nga vitamin D3.
11: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Doc.
9: D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
21: Ang Visio
9: nga may D3.
21: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Loida. Damay lang na abugog taligsi.
23: Umunog sip-unon na ko.
22: Pagpiko og Mighty C.
23: 2 capsules 3 times a day.
22: After sa sige na kong tumar sa Mighty C,
23: abugog taligsi.
22: Ako nang masuklan.
23: Epektibo kayo.
22: Ang Mighty C.
9: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
12: Ang pag-inom o kape, Sir JP. Kauban na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi.
11: Gusto.
12: Isip po sa kapinoy. Lahira Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama na ito ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
11: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
12: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
11: Lami ni siya, Dok, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee.
12: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
11: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
12: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
9: D3 Bio.
24: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat ko sa
25: D3 Bio.
24: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
21: Ang Visio
9: nga may D3.
21: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ako si Jean Paul Generoso.
12: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir GP?
11: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
12: May nalang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
11: Gusto.
12: It's all about mental disorder, Sir GP.
11: Correct.
12: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol?
11: Unsa man?
12: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, nya gipainom sila og ditribayo, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang moinom ang ditribayo. Kinahanglan pod paimnon pod ninyo kabataan og ditribayo.
11: Kay ang epilepsy doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
12: Wala na ipili, Sir GP.
11: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
12: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon o ditribayo.
11: Correct.
12: Unsa may ganani mo, painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa na'y lisod. Kaya ang ditribayo bayo ang kitons nga naani ini nga dili nimo makita sa Plindy 3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
11: Yes doc, husto. Mao na epekto sa ditribayo sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
12: Wow.
11: Tungod anang mga intervention sa diet.
1: Ditribayo.
2: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang ditribayo tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: Ditribayo.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
3: nga may D3.
1: Apalit sa mga butika.
3: Ditribayo.
12: Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus ditribayo. Unsa may keto diet?
11: Unsa man?
12: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates, more on good fats or GP.
11: Kanang mga nuts, avocado, VCO,
12: ditribayo. Ditribayo. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisod jud kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato 3 ka oras. Naglingkod ka.
11: Oh.
12: Pwede jud ka atake yon sa imong patol. Kay siyempre kapoy man gyapo na ang magsigig lingkod.
11: Gusto.
12: Balik ta sa patol, Sir GP.
11: Oh.
12: Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atake yon. Unsa may atong mabuhat?
11: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
12: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP?
11: Gusto.
12: Dili gyud unta na pwede.
11: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
12: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
11: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantay ra siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahi ra siya nga dili mabunal iyang ulo.
12: Correct.
11: Og wala ra siya'y katumbahan.
12: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
11: Bitaw.
12: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang lawan.
11: Dili matukan.
12: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo, gatakilid.
11: Gatakilid.
12: Muna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala, kaila, nga naipatol, dako dyan kayo ang makatabang sa ditribayo. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa ditribayo, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
11: Wala tay oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
12: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
11: Ayaw abusuhon.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
21: K5 News FM.
25: Championing the lives of the Filipino.
1: Ditribayo.
26: Ako si Elena, gainom jud ko og ditribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
1: Ditribayo.
3: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
3: nga may D3.
1: Apalit sa mga butika.
3: Ditribayo.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon git kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na koy pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Para sa manipyo nga dugo. DTX 500. Para sa himsugatay. DTX 500. Sudo sa mga eksperto. Ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug limpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadul ng butikis sa inyong lugar.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag Mighty C na.
8: Ang alkaline ng vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergy. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod ti apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mamasang ang butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina, gay na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
11: Babakan sa mga butika.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica for Biotics!
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.
19: Hindi tagid pagkalipatan, kaya amulanggit ni ang pinaka-importante nga malipay ang Diyos sa aton, nga mga kilala siya nga kita amo ang mga matuntuod ni Kristo hanon. Kag kay nagadayaw kita, kag nagpasalamat, permi siya tanan nga mga pagkamaayo nga iyang ginabuo sa aton. Kay kabaro na kita nga sa permi naton diri ginalimat nga ang Ginoo nagabubo sa iya mga pagkamaayo diskan pa sa mga malaot upon na ang mga matarong. Muna nga sa sining kagabihon aton nga pasalamatan siya kag sa kamutanan, kamusta tanan nga tagpalamati sa sining uragwagan sa gihapon. Aton nga pasalamatan gid ang Ginoo kay ari kita nakapadayon paghihapon sa pagtuon sa mga pulong sang Dios. Now, sang hindi pa kita gid magkadto sa aton nga pagtuon mo utor magkabyanan padayon unta tong aton nga ginatun-an ligad nga modern revivals gayon may dako gali nga ang tanan ang suwan sang Dios mga muyo anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Dios sa mga sandali pong ito kami po'y narito lumulog sa banal na lukukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig patawbayt nga bahay sa buong maghapon na kami po'y lubos niyong iningatan mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit sa gabing ito upang magkapagpatuloy sa pangbulay-bulay sa banal na mga salita. Pagpalaan mo ang ginagamit na himpilan, K5 News FM, at higit sa lahat ang CEO Rukrami Looy at pamilya na nawa patuloy ang mga pagpapala na ginakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga nakinig, palain mo man sila at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasalalaman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa magitan ng matamis ng pangalan ni Jesus. Amen. Padayon ta ang aton nga pagtuon maguturan nga suno sa aton nga ginatun-an nga ang pagpakabalaan gali gin kinahalan gin sa Ginoo, tapos nga kita mapasiguli kay kita nadula nagabulaganay ang tao kag ang Dios bangod sa sala, amo na nga gin kinahanglan nga kita makabalik man sa aton una nga kahimtangan. Kahimtangan ta sa pag-alagad, kangay kayadan kag iba sang hindi pala nakasala, nga ang ila balaha, balaan nga kabuhi, kag ang ila nga walay kasawayan, himpit, amo na ang ginkinahanglan sa Ginoo nga mapasaguli, kag amo gid na ang pinakaimportante nga ginahulat ni Kristo. Amo na nga padayon ta ang mga pulong sang balaan nga kasulatan diri. Kay si Pablo nagatudlo sa mga tumuluo, dapat pagkabalaan nun gin sila paagi sa balaan ng Espiritu. Suno sa Roma 15, versikulo 16. Ano ang buluhaton sang balaan ng Espiritu? Jesus nagsiling, siya magitutunan, kung mag-abot siya ang Espiritu sang kamatuoran, magatoy-toy siya sa inyo sa bugos na kamatuoran. Kag ang salmista nagsiling, ang imo kasugbuan, amo ang kamatuoran. Paagi sa pulong, kag sa Espiritu sang Dios ginabuksan sa mga tao ang dalagko nga mga prinsipyo sang pagkamatarong nga nagalakip sa iya kasuguan. Kag sanglit ang kasuguan sang Dios, balaan kag matarong kag maayo, isa ka transcript sang Dios nun nga kaimpitan. Nagasunod nga ang isa ka kinaiya nga napurma paagi sa pagtuman sa sina nga kasuguan mangin balaan. Si Kristo isa ka himpit nga halimbawa sang amo nga kinaiya. Siling niya, gintuman ko ang mga sugo sang akon amay. Juan, ginsibir si Rogers, kag ginhimo ko pirmi ang mga butang nga makapamuot sa iya. Juan 8, versikulo 29. Ang mga sumulunod ni Kristo dapat mangin kaangay niya, paagi sa grasya sang Dios, sa pagporma sang mga kinaiya nga nagahisanto sa mga prinsipyo sang iya balaan nga kasuguan. Amo ini ang pagkabalaan sa Biblia. Ini nga buluhaton mahimo lamang paagi sa pagtuo kay Kristo, paagi sa gahom sang nagapuyo nga Espiritu sang Dios. Si Pablo nagalaygay sa mga tumuloo, tinguhain ninyo ang inyo kagulingon nga kaluwasan nga may kahadlok kag pagkurong. Kay ang Dios amo ang nagapanghikot sa inyo sa pagbuot kag sa paghimo suno sa iya maayo nga kaubuton. Filipos 2 bersikulo 13 kag kapitulo bersikulo 12. Mabatyagan sang Kristiyano ang mga pagpahulag sang sala. Apang hoptan niya ang dalaya, ang dalayon nga pagpakigaway batok sa sini. Yari diri ang bulig ni Kristo nga aton kinanglanon. Ang tawhanon nga kaluyahon nangin isak sa Dios noon nga kusog, kag ang pagtuo nga gasiling salamat sa Dios nga nagahatag sa aton sang kadalagaan paagi sa aton Ginoong Jesucristo. 1 Corinto 15, versikulo 57. Mathag nga ginpakita sang kasulatan nga ang hilikuton sang pagpakabalaan progresibo. Kung sa pagkonverter ang makasasala, makakita sang paghidait sa Dios paagi sa dugo sang pagpasaguli, ang Kristohanong kabuhi bag-o lang nagsugod. Karon siya dapat magpadayon padulong sa kempitan sa pagtubo, tubtob sa talaksan sang kataason kag kabugusan ni Kristo. Suno sa Filipos o Episo 4, versikulo 13. Sa Apostol Pablo ng siling, ining isa ka butang nga ginahimo ko, nga ginakalimtan ang mga butang nga yara sa likod, kag ginahingabot ang mga butang nga yara sa unahan. Nagatinguha ako, padulong sa pagpadya sang mataas nga pagtawag sang Dios kay Kristo Jesus. Filipos 3, versikulo 13 kag 14. Kag ginabutang ni Pablo kag ni Pedro sa aton at ubang ang mga tikang nga sa diin matigayon ang pagpakabalaan sang Biblia. Sa paghatag sang bungos nga kakugi, idugang sa inyo pagtuo ang bertod, kag sa bertod ang ihibalo, kag sa ihibalo ang pagpugong, kag sa pagpugong ang pagbatas, kag sa pagbatas ang pagkadyos nun, kag sa pagkadyos nun ang unod nun nga kaayo, kag ang unod nun nga kaayo. Ining mga butang nga indi gid kamo mapukan. So, yadtong maka-experience sang pagpakabalaan sang Biblia, magapakita sing Espiritu sang pagkamapainubuson. Kangay kay Moises, mayara siya sing pagtanaw sang makahaladlok nga pagkahalang doon sang pagpakabalaan kag nakita nila ang iya kagulingon nga pagkaditakos sa kabaliskaran sang kaputli kag ginbayaw nga kaimpitan sang isa nga wala siyang katapusan sang nakita ni Moses ang Dios. Si manalagna Daniel, isa kahalimbawa sang matuod nga pagpakabalaan. Ang iya malawi nga kabuhi na puno sang dungganon nga pag-alagad para sa iya agalon. Isa siya kataw nga ginahigug magid Daniel 10:11 sa langit. Apang sa baylo nga maangkon nga putli kag balaan, ining dungganon nga propeta nagpakilala sang iya kagulingon sa matuod nga makasasala sang Israel. Samtang nagapakiluoy siya sa tubang sang Dios para sa iya katawhan, naghambal siya mga pangamuyo, wala namon ginapresentar ang amon mga pag-ampo sa imo atubang tungod sang amon mga pagkamatarong, kundi tungod sang imo dako nga mga kaluoy. Nakasala kami, naghimo kami sing kalautan. Si Daniel nagpahayag, naghambal ako kag nagapangamuyo kag nagatuad sang akon sala kag sang sala sang akon katawhan, ambalin Daniel. Kag sang ulihi nga tiyon ang anak sang Dios nagpakita sa pagtudlo sa iya, siya nagapahayag. Ang akon katahom nangin pagkadunot sa akon kag ang wala ako sing kusog. Daniel 9:18-20, Daniel 10:8. Sang mabatian ni Hob ang tingog sang Ginoo, gikan sa buhawi, nagasingit siya. Ginakangilaaran ko ang akon kagulingon, kag naginulsol ako siya buo kagabo. Hob 42:6. Sang nakita ni Isaias ang himaya sang Ginoo, kag nabatian niya ang mga kerubin nga nagasingit, balaan, balaan, balaan ang Ginoo sang mga kasoldadosan, nga nagasingit siya, kailo ako, kay wala na ako. Isaiah 60:3, Isaiah 6:3-5. Si Pablo sa tapos nga ginsakmit siya sa katlo nga langit, kag nakabati siyang mga butang nga hindi mahimo sang isa katao nga ihambal, nagahambal na hanungod sa iya kagulingon subong, kubos labing kubos sa tanan nga mga santos. 2 Corinto 12:2-4, Episo 3:8. Amoyad to ang hinigugma nga si Juan nga nagsandig sa dugha ni Jesus kag nakakita sang iya himaya nga nahulog nga daw isa kapatay sa atubang sang mga tiil sang anghel. Indi mahimo nga may pagbayaw sa kagulingon. Wala sing bugalon nga pag-angkon sang kahilwayan gikan sa sala sa bisan sa bahin sang mga nagalakat sa landong sang cross sang Kalbaryo. Ginabatyag nila nga ang ila sala amo ang nagtuga sang kasakit nga nagdugmok sang tagipusoon sang anak sang Dios kag ini nga pangunahuna magadulong sa ila sa pagpakanubo sa kagulingon. Ang mga nagapuyo nga pinakamalapit kay Jesus nakahangop sing labing maathag sang kaluyahon kag pagka makasasala sang katawhan. Kag ang ila lamang paglaom amo ang merito sang isa kaginlansang kag nabanhaw nga manluluwas. Ang pagpakabalaan nga karon nagaangkon sang prominensya sa relyoso nga kalibutan nagadala ukod sing sini sang espiritu sang pagbayaw sa kagulingon kag sang pagsikway sa kasuguan sang Dios nga nagamarka sini subong dumuloong sa reliyon sang Biblia. Ang mga manung sakdang sini nagatudlo nga ang pagpakabalaan isa kagilayon nga buluhaton nga paagi sa sini paagi sa pagtuo lamang nagalabot sila sa himpit nga pagpakabalaan. Magtuo ka lang siling nila kag imo ang pagpakamaayo. Wala na sing dugang nga panikasog sa bahin sang nagabaton sang dapat kinanglanon. Sa amuman nga tiyon ginapanghiwala nila ang otoridad sang kasuguan sang Dios nga nagahingyo nga sila hilwayon gikan sa obligasyon sa pagtuman sang mga sugo. Apang posible bala nga ang mga tao mangin balaan sunok sa kabuton sang kinaiya sang Dios nga wala nagahisanto sa mga prinsipyo, nga isa ka ekspresyon sa iyang kaugali, kinaugali, kag kinabuton, kag nagapakita kung ano ang iya maayo nga kahamutan. Ang handom para sa isa ka mahapos nga reliyon, nga wala nagakinahanglan sang pagtinguha, wala sing pagdumilis kagulingon, wala sing pagbulagay gikan sa mga kabuangan sang kalibutan, naghimo sang doktrina sang pagtuo kag pagtuo lamang nga isa ka popular nga doktrina apang ano ang ginasiling sang pulong sang Dios. Si Apostol Santiago nagasiling, ano ang pulos mga kauturan ko? Kung ang isa ka tao magasiling nga may pagtuo siya apang wala mga binuhatan, maluwas bala siya sa sina nga pagtuo? Luyag mo bala may baluan o tao nga wala sing pulos, nga ang pagtuo nga wala sing mga binuhatan patay kagpaagi sa pagtuo nang hinhimpit? Santiago 2:14-24. Ang panaksihon sang pulong sang Dios batok sa sining makasiod nga doktrina sang pagtuo nga wala sing mga buhat. Hindi pagtuo ang nagaangkon sang pabor sang langit nga wala nagasunod sa mga kondisyon nga diin ang kaluoy dapat ihatag. Ini isa ka pagbati kay ang matuod nga pagtuo na pasad sa mga saad kag mga aman sang kasulatan. Hindi pagtuguti ang bisan sino nga magdaya sang ila kagulingon paagi sa pagpati nga mahimo sila manginbalaan samtang hungod nga ginalapas ang isa sang mga ginabatuman sang Dios. Ang paghimo sang isa kanahibaluan nga sala nagpanghipos sang nagapanaksi sa tingog sang espiritu kag nagapain sang kalagikan sa Dios. Ang sala amo ang paglapas kasuguan kag ang bisan sino nga nagapakasala nagalapas ang kasuguan wala makakita sa iya o kun makakilala sa iya. 1 Juan versikulo 6 sa kapitulo 3. Bisan pa nga si Juan sa iya mga sulat nagapuyo sing bugos ng gugma apang wala siya nagapang ngalagag sa pagpahayag sang matuod nga kinaiya sa tung klase nga nagapangangkon nga ginapakabalaan samtang nagakabuhi sa paglapas sang kasuwan sang Dios. Siya nagasiling, nakilala ko siya kag wala nagatuman sang iya mga sugo. Siya nga nagasiling, nakilala sa iya kag nakilala ko siya kag wala nagatuman siya mga sugo. Butigon siya kag ang kamatuoran wala sa iya apang ang nagatuman sang iya pulong sa iya matuod-tuod.

0: kupaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trakaso, TB, pneumonia, o kapan pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
3: Pamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
3: Pamasaga sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Max 4 Biotics!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend
0: Food Supplement for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: P3 Bio.
2: Ko si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, diinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Nawant ang nabakaugana sa kama.
5: Masin ug.
4: May diabetes ka.
5: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Adunay powerful extracts.
4: Nga phytochemicals.
5: Ug antioxidants.
4: Nga gigan sa palaya.
5: Ug the sugared sugar cane.
4: Mga organic compounds.
5: Nga effective.
4: Batok sa sakit ng diabetes.
5: DTX 500.
3: Sa mga butika.
6: Mighty C.
7: Ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
7: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na.
7: Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na o
6: Mighty C. Mag-Mighty C na.
1: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butik.
1: DTX Beauty Soap.
10: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
15: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
1: Extend Food Supplement for Men!
16: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Man.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Ako gusto lang nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB.

0: New Orleans, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal magabutika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So na.
4: Pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong.
4: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatapta sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
1: Extend food supplement for men.
9: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
1: Extend food supplement for men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX o ka-Mighty C. Ako si Jean Paul Generoso.
4: O ako na usab si Dr. Ramil Oy. Magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
3: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar. O ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
4: Kaadik manggod. Sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
3: Pagkataas sa dayon, no?
4: Murag kuan ba usa ka bawol nga kanon.
3: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unong kakutsaritang kamay.
4: Maurawda na.
3: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
4: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
3: Muday na.
4: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
3: Husto.
4: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
3: kondisyon,
4: wala
3: no?
4: Kas kondisyon, wala kay gana.
3: Irritable.
4: Base sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadibilap og depresyon og uban pa nga mga mood disorders.
1: DTX 500.
5: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome, o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
4: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa diha, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kinipistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
3: Unya, Doc, kini pong acne.
4: Dagkong bugas-bugas.
3: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
4: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, o undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
3: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
4: Sobrang tambok.
3: Oh.
4: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisagunsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason. Sobra lang nga kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
3: Hosto!
1: DTX 500!
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. So sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, nampuan na jud akong gibati nga anemic.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas.

0: sa problema na ko sa akong atay.
1: Pagkalungog na ko sa radio, ang
0: DTX 500.
1: Ako dayon gibanatan o pinom, duwa sa buntag,
0: duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
0: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,
0: naayo na ako.
2: DTX 500!
3: Mabalit sa mga butika.
4: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako na sab, si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Dilita ng balatian, makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
5: Sa pagkatino, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
4: Gusto.
5: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mong balatian or sakit. Mm. Kasagaran magod nga lifestyle disease, gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
4: Mm-hmm.
5: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom o pagpanagarilyo. Usa-usahan nato, Sir GP, kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500. Mighty C sa atong lawas.
4: Kana.
5: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukhaon o minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran, Sir GP, magprito ka sa buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
4: Mm-hmm.
5: Nya, mantikaon na sa gabi. Ug naanda ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat.
4: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining Mighty C o DTX 500.
5: Mm.
4: Ang low density lipoprotein o kining LDL, nga gitawag
5: bad
4: sa
5: cholesterol.
4: Bad cholesterol,
5: mm,
4: maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit din ha sa imong large arteries,
5: mm,
4: kundi sa medium-sized arteries po.
5: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP.
4: Mm-hmm.
5: Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
4: Gusto.
5: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag-adlaw, makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
2: DTX 500!
6: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong uganga sa kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
7: Duha ka kapsul, buntag sa gabi.
6: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar.
7: Piktibo, yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
3: Pumali sa mga butika.
4: Ang DTX o Mighty C, ang makatabang pod. Aron dili mo daot ang imuhang atay.
5: Oh, di gina madaot, Sir GP. Labi na kung sige kag inom.
4: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
5: Mm-hmm.
4: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay, ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
5: Mm.
4: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
5: Ang nakanindot, Sir GP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
4: Hmm.
5: Kumbaga, Sir GP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
4: Kampiyon.
5: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals,
4: hmm,
5: una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
4: Wala kay reserve.
5: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas.
4: Oh.
5: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
4: Oh, kapatsadaha.
5: Iya kining iprocess ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C o ang DTX 500.
4: Correct. Karon,
5: mm,
4: adto ta sa imong utok.
5: Mm.
4: Kung aduna magani usa ka organ, na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
5: Importante gyud, Sir JP, nga minom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyung ikatabang.
4: Mm-hmm.
5: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar ra mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam.
4: Mm.
5: Sa mga office workers,
4: kumpak,
5: decision makers,
4: uh-huh,
5: o ilabi na jud sa mga edaran, aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
4: Gusto.
2: DTX 500.
8: Ako sa Jubilant,
9: sobra kataas akong blood sugar.
8: 300 kapin, kitistingan ako og inom
9: DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
8: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
9: 95 na lang.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Loida,
11: may
3: ilang naabugog taligsi.
10: Ubon og sip-unon na ko.
3: Tatikog may tisi.
10: 2 capsules 3 times a day.
3: After sa sige na kong tumar sa may tisi,
10: abugog taligsi.
3: Ako nang masuklan.
10: Epektibo kaayo.
3: Ang may tisi.
2: May tisi, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pag-inom o kape, Sir JP. Tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
11: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Muna, kung na'y DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
5: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. Bio.
12: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako no sab si Dr. Mil Oy, hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio og wala sa plain nga ordinary D3 salt.
4: Basta gani cold press process, buti pasabot ana. Wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
5: Og kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir JP, mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga naay gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-fill yun na nila, Sir JP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diya sa imong baba. Tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
4: Ah, namatay na to, Doc. Ayaw na jud problema, ha?
5: Bisa pagtunlo pa to. Siguro patay na dito, Sir JP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
4: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
5: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir JP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio.
12: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluha sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
5: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
4: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
5: Dili lang ulcer, Sir JP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
4: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
5: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
4: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita.
5: Mm.
4: Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila.
5: Mm.
4: Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber kanang mga pagkaon nga fermented.
5: Mm. Kanang kasigi ka og mga tam Sir GP, samot na jud sila kagamay.
4: Mm.
5: Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghano nila pinaagi nining ditribayo. Kunya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
4: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard. Ang imuang tiyan.
5: Mm. Og dili ra na, Sir GP. Iha pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
4: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba ni H. pylori.
5: Mm, grabiha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3bio.
11: D3bio!
13: Oh, si Richard.
14: Siging galabad akong ulo.
13: Taas na dahil kong blood pressure.
14: Painom ko sa akong asawa, D3bio.
13: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
14: Normal lang akong blood pressure.
2: D3bio! Ang D3 nga may BCO.
15: Ang BCO nga
2: may D3.
15: Kapalit sa mga bulika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP.
4: Mm.
5: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
4: Kayang-kaya,
5: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
4: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.

0: naa na siya'y Disugard Sugarcane Extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Muna'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero dok, ug naman siya'y extra nga kwarta, lamipod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Mm. Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga naay diabetes.
1: Mm.
0: May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience.
0: Mm-hmm.
1: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
0: Mm-hmm.
1: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
0: Kala ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
0: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga gamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
1: Mm. Gipili na ko ang D3 Bio, Sir JP, over ordinary vitamin D3 nga naman.
0: Uh-huh.
1: Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
0: Oh.
1: Ug ang ako ang lawas makasukol sa akong sakit. Ngano kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas.
0: Mm-hmm.
1: Ang advantage is ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir JP.
0: Mm-hmm. Ako dok, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain.
1: Mm.
0: Kaya ang D3, wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL.
1: Mm.
0: O, asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo, patyon ang kagaw ng bakterya, viruses, fungi, o kung unsa pa man diha, ang yeast.
1: Mm-hmm.
0: Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
1: Ito na, ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy.
0: Mm.
1: Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw, Sir JP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay o dili kini ma-overwork.
0: Mao?
1: Tungod nga siya na ang gapagawas sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
0: Oho. Unya, iya kining gipaubos ang stress atong atay.
1: Yes, Sir JP. Kung D3 ra, Sir JP, it's all your active immunity.
0: Mm.
1: Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
0: Uh-huh.
1: Pero kung D3 Bio, duhang iyang paligunon.
0: Muni gwapo.
1: Ang imuhang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 moadto sa imuhang active immunity. O ang imuhang BCO or extra virgin coconut oil moadto sa imuhang maselula para sa imuhang passive immunity.
0: Wow.
1: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw.
0: Na.
1: Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3 Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: This immunity nga moadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, moadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
0: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system.
1: Mm.
0: Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo.
1: Mm.
0: All things, tanan, dapat adunay moderation.
1: Kung sa military term pa, Sir GP, naa kay auxiliary. Ang D3 Bio, murag auxiliary

0: na siya. Nakaibak up aron dili maglisod ang imong immune system. Mao na siya'y mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3-bio. Kay kung dili nimo na imnon, wala joy mahitabo.
1: Take note ha, ang BCO nga naara jod sa D3-bio o wala sa plain D3.
0: Mao na'y kalahian kung gainom ka og D3-bio over plain D3. Kay ang plain nga D3, dito ra jod sa imong immune system. Pero kung D3-bio, imuhang immune system og cellula. Kanindot jud kung kita ga D3-bio. Muna Sir GP, nga D3-bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para ma-approve sa FDA ang D3-bio. Dili man jud na basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tanawon Sir GP.
1: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
0: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayawg, abusoho.
2: D3-bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3-bio, dali lang na ayo akong sama.
2: D3-bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga D3-bio. D3-bio. Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan guman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahilinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: Everybody in the world likes chocolate.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na ka ni anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nga kapamupo sa glucose. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakabulong butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na,
2: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabasa butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabasa sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
11: Hey, Boss Darulando! Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal!
10: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
13: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
14: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
13: Mm-hmm.
14: Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
13: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
14: Uy, nindot na.
13: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imong utok.
14: Mm-hmm.
13: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot dok nga kung inom ko plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
14: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
13: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
14: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
13: Correct.
14: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function. Kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
13: Oh,
14: D3 Bio. Ang MCT og kiton sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3? Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio. Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
13: Wow!
14: Para sa akong mga fungi. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
13: Mura di ay nag-topical cream.
14: Mura yun.
13: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
14: D3
15: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
14: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung naa kay ditribayo sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
13: Mm.
14: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose ditribayo over ordinary vitamin D.
13: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
14: Mm.
13: Alpha-lipoic acid.
14: Mm.
13: Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
14: Yes. Anaa sa atong lawas, og kini di ay gitawag nga caprylic acid.
13: Mm.
14: Nga naa sa ditribayo.
13: Mm-hmm.
14: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP.
13: Uh-huh.
14: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
13: Ay, kanindo.
14: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahan ng i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa ditribayo. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
13: Of course, wala.
14: Mm. Mm. Naara dyan na sa ditribayo. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
13: Correct, Dr. Ramil.
14: Mao nay trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 bio, gahatag og immediate response.
13: Na jud dayon, paspas kay na.
14: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo. Mao jud bintaha kung ikaw nakaditribayo. Tanan kini kinahanglan dyan na to, ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
13: Taway kayong immune system, ani Dok.
14: Pero, mas kinahanglan dyan, nimo una ang gwardya sa balay.
13: Of course.
14: Ang ditribayo adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
13: Murag double barrel shotgun di ay Dok, ang ditribayo.
14: Correct, no? Pasabot, kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bio, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
13: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay Dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bio over plain D3. Apan Dok, wa na tay oras. Ako si Jean Pauline Roso.
14: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas, ipadayon.
13: Ayawg abusohon.
16: D3 bio.
17: Ako sir, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Ipainom ko sa akong mama og ditribayo after 2 months sa pagtain, hinay-hinayo gamay. Epektibo kayo ang ditribayo.
16: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
16: Ditribayo! Ditribayo! Health News!

0: Kampyong na radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, Philippines, sa alas 5:05 na sa buntag.
4: Balita K5 sa umaga.

Good morning, world! Good morning, Philippines! Good morning, San Carlos! And welcome, welcome, welcome! Welcome back to K5 3. Sa itong pagpalayag sa dalamanan balitang K5. So, mga today is Tuesday, mga K5. Adlaw, takaroon nga Martes. It's a 2 sa bulan sa Hunyo, take 2026, mga K5. As usual, kauman ninyo karumbuntaga, inyohang kubos ngay galas, kanginan ka K-Fab ninyo, Jong Barsalas. At tatak ng alas 5.55 mga K-Fab, dari sa ito para guban umar. Live tabakita mga gala, dari sa K-Fab San Carlos Digital 95.7. At the same time, madunggan ta karong mga orasa mga gala, diyan sa my fabulous Toboso Click FM Radio. Good morning! Si Tarzan Master. Bangun magkanta mag brigada eskwela mga igalo, no? Ato sayuhan mga ka-K5 kay para dili kay tantong init. Parang nag-start man ni kagahapon. Kaya may segunda mano ni siya karon mga ka-K5. Yes! Kasi nagdomo niya humana, hoy, wala pa! Hangtod pa ni Bernice Jenner Munje. Yes, hangtod pa ni Adlong Bernice mga ka-K5. Ang ato ang Brigada Eskwela ba ka K5? Wow! Oh, i-prepare na diha inyo mga dadunon, tubig. Importante kini gyud dadunon mga gala tubig. Isoda diyan sa kini ni ang galunan nga lumuton. Oh, may tumblers bukid junior. Ang tumbler sa bukid kay kana kaning galunan gani junior nga kanang iyas mantika kanang singan gani anak. Ah? Tapos na yung mga lumot sa soul general. O, kana. I-prepare na din yung tumbler mga ka-K5 nga exotic. O, wala mo din katong galonan nga color puti nga iya sa Bambi man siguro. Ika nang iya sa container din sa patis. Nga pag iba si Mhuton kay Junior murag di ka kasabot sa baho. Murag dili mo na padong brigada eskwela ng tamblira imong giingon na K-5 Jong. Uy, murag padong mo nagdaruhan. Mao gani. Magdaro po ta sa mga dili ron mo brigada magsugod na tanga look abs bakante mga K-5 kay uwan-uwan ng gamay. O humok na guro padutlan ron ang bakantihan ba? Humok na ron na kuan humok na ron ba pakuritan sa daro mga K-5 kay nag-uwan-uwan naman dili na kay tantong bantok mga igalo. Oy. Dili para sa tong maging mga adlaw mga K-5 ga sus gagahi lang dagway sa tuang bakante murag ang kining angkorman karon buntaga gahi kay nao. Abada ato preparahon mga K-5 ha unya ang kini ni ang guna i-secure da nang guna mga K-5 baira na na dihadaan kay para nga dili mga luthan ato ang pala dog gini magdusdus nang isagbot usay mga K-5 na isagbot magudyo nga gahi kayo aduslakon dili sabot na nang kanang gitawag og sana Carabao grass? Ang pagkagahian naman lang yung tao. Dusdoso na sa guna sa wagot ng imahang guna, Jiner, kay kanang hamol or amol bitaw, Jiner, kanang way baed! Oh. Palit ka mo, Dris, merkado na ay barato, Dris, merkado mga K-5 ay. Na ay, ambo tagpila na presyo, anak, karoon. Hoy, ang lagting diha ba, baira na na mga K-5. Nagsigi pa mog syog kong diha. Wa pa mo kahurot diha sa inyong usa ka tasang kape. Paira na na diha. Oh, ang saklit isod sa kinini ang bagsako. Kilala ka saklit, Junior? Ang interior na blaga amo na siyang ginagaid sa inang tubo, Junior. Antes mo pasanon bla. Amo na ang mura na tun sa una, Junior. Ah?
Hindi ah. Guma na siya. Interior struck. Nga, kusa, isa ka dupa kalaba ang kwan, ang sukod. Ginahungod gina siya kwan. Natuyo gina siya bitas. Aba na siya igaid sa kanang, abanid ka kanang tubo ba? Nga tinapas. Kay para inipasaan mo ang tubo, dili magkining kwan, dili magkining ang sirkubalindo. Saklit tawag anak dyan eh, sa mga dyan eh. Bawad rin, San Carlos, say, tawag anak, saklit sa tingali. Ay! Bawad rin, nakita na ko dyan rin, kay sako may mo, saklit dyan rin. Bitaw, sako bitaw ka kanang ginunting. Lami itong guma dyan rin, kay dili dangog sa kining tubo. Hugot kay paak. Basta lami na sa una. Yeah. Oy, ang damyo ay kalimte! Daghana na itong reminder every morning. Oy, oy sa ito ba, kaigzonan nga tapasiro niya ha? Na di kita kadubol ano ron, nung malimta ninyo ng damyo, di asa mo mumukat-kat ano ron? Ay, kung inya, ipang-itsa ninyo ng inyohang kinamada, di ang atubo. Pang-itsa ninyo na sa truck na. Masaya na ba, kargahan dyan kay 10-wheelers. Oh, pero wapang kita ka nang naigikargahan o howler bitaw dyan rin, manumano o tao dyan rin, kuyapan guru, ng tapasiro guru. Ano bang 10-wheelers bitaw ka nang tagas na kagkaha kita ka na sa lupis dyan rin? Say ba, na ako intrusive thoughts bitaw dyan rin, what if inaana manumanuhon o karga no? Manumano o karga ba? Kanang mo na gitawag diri nga kanang kuan jud kana bitaw nga pangpaldo-paldo gyud nga bahi biyahe diri tang usar ka agi pero paldo what if inana abi mo biyahe sa mga katubuhan diri diri dili katong 6x6 dili katong mga HKW kundi 10 wheelers yun kanang para sa lupis lagi diri nga tag hapit usa ka kilometro ang gitas-on sa kaha diri. O diyan tapasiro diyan kay tulok ka buok. But apil as na driver diyan. Ay kini ato ligaw-ligaw nis kabuntagor wag kay makamingaw manirana mga trabaho aw. Wala ni sod na nas kung nahuna buntag sayo mga kakipa. Ito, oy crane na bitaw may karga no? Ay, mga lifter na mga keeper ba? Ang gikan sa gagmayng truck, habuao na siya, butang di anang 10-wheelers. Di kasabot, ang uban na nila, bina mga rich kid, Jiner? Ah, di kasabot, Jiner. Pero mga parehas na to, Jiner, gana kaaging, ingon-aning ang trabaho, Jiner. Ay, sus na. Lingaw, aligri kayo ni sa una, inaan yung Jiner, sabot tayo sa una, di pa kayo tantong init ang silang sa adlaw. Sabi kayo, Jiner, oy. Sige na lang tagtabi, ani, alas 5:14 na di ayo. Oh, ganahan pa biya, sila baya. Ay, sige na, panghimos na mo. Pag, kuha na mo diya, pag unsa ni. Pag, kadiyot sa ha, kinamay na nawag.

0: Pasensya kay ba kay K5 kay. Nanawag ang kuan ato ang amigo mangingalam. Sige ay aritas tong mga balita ra mo taga mga kay dali unta ni Jenny. Okay. Dai emergency lakaw Jenny.
1: This song is from Wilkins Part 1.
0: Aba ang alam mo na na Jenny. Hindi na to pwede ma-broadcast sabi na Jenny. Oh. Anyway, mga kakipab, uy, kagahapon ba? Doon ay encounter mga kakipab nga nahitabo sa kuan. Sa syudad sa Escalante, kagahapon adlaw mga kakipab. Subo ni nga balita ba? Usak ka miyembro sa Philippine Army to kagahapon na engineer ang nakalas. May laing usapod nga minor injury ang naangkot. Murag lang yaw to, Junior. Oh. Pastilan. Nagapo ni mga K-pop dito sa May Sitio, Cagayon, Uno. Barangay Tamlang sa syudad sa Escalante. Yung kagapong adlawa sa mga K-pop. Oy, may nalumos kagapong adlawa, Junior Munje. Din sa tong dakbayan sa San Carlos, ha? Yes, kagapon mga K-pop, may nalumos nga senior citizen nga wa pa ni mga siren ko naligo ba ni siya or basin ituyo niya nga maglumos or naunsang pagkita kay giimbestigahan pa manggod ni God lain para ba kay walay nakaila kagahapon aning maong biktima mga igalaga diya na lumos anang may kuan diya sa may kapihan mga kakipay sa kuan na engineer kapihan at bang diya sa kapihan sa Barangay 3 diya sa may bye-bye Rizal. Kana kun sa may Park Marina mga kakipay God. Oy, luoy kay na. Makita ninyo diya sa to ang live feed karong buntaga mga kakipay. Bodi ang biktima. Si tatay nga matod pa usak ka pedicab driver. Diya base sa impormasyon nga to ang nasagap kagahapong adlaw mga kakipay. Mga 60 years old daw ni iyang edad ani. Unya daw dili ni siya taga diri dai daw sa San Carlos Jr. Mao pa ni ato ang siren karon mga kakipay mga kagahapon God. Ato pa ning subay-subay ni. Ato ang authorities expect og na revive si tatay. Kay na respondihan man ni kwan. Respondihan man ni mga kakipay sa mga tinugyanan sa DRRM. Sus! Pagdangat sa tambalanan, Junior, wa gid ay. Ang ingon kagahapon sa kuan sa mga nakakaplag aning biktima mga kakipa ba? Taon-taon na dahil daw din siyang nag-ubo sa kining daplin ragod aning kining gi kuanan sa iya, ha, Junior, o? Kining bitong gi plastaran sa iya, ha, ba? Likod aning kining na ay nakaputi, o? Kini, o? Diya siya napita ragod ng ubo good mga kakipab good. Na siyempre mga bata mo unang nakadipara alas 12 kagahapon sa untong tutok mga kakipab. Ma, wag magdaho mga bata biya daw nga. Nalumos na dahil siya di ay. Niya doon na impormasyon nga to ang nasaga pag yun nga mantod pa. Kini daw si tatay. Mura influensyado sa ilimnong makahubog mga kakipab. Tuba daw may gitagay daw. Oh. Kasi sa ato ang nasairan. Sa ato ba kayong sunan niya, gahilig mag-swimming-swimming. Taliog lang in town. Kung doon na tayo panultihon mga K-5, nga don't drink and drive. Please, also apply, let us also apply to ourselves. Don't drink and dive. Oh. Ayaw pag-inom o niya pag-human kung mahubog na mo, dive ka diha sa kining kuan. Dive ka diha mga kakipab sa kining mga laom nga tubig sa ning dagat. Tao ba yung kaghapon? Laom ang tubig kaghapon, mga pila to? 1.4? Lantap-lantap po ang tubig kaghapon diha sa kuan. Diha dapit sa may fishport mga kakipab. Diha rin siya sa daplin. Ang pagtuo daw sa mga bata, Junior Primero, huwag ka na ganing, murag wala lang. Dugay na dahil kayo siya dito na kuan di ay. Dugay na kayo na humod ba? Sa tubig? Wala eh. Na kuan gin biya siya, Junior. Na nabawian gin siya kinabuhi, Junior. Again, ha? Sa tamang keg zonan, please, don't drink and dive, mga kakipayb. Ayaw, Junior. Loy kayo in town. Sige, samtang sa uban pag yun ato mga balita karong mga buntaga, doon na ko'y nindot kayong topic karong buntaga, yun nga prepare bitaw, Junior. Partinig kami niyo on, Junior. Pero karon na lang ni siya kay ipauwahin na to ni Junior. Oh. Doon ay bagong desisyon manggod ang Korte Suprema, mga kakipay. Bain aning kwan. Kini bitaw nga mga asawa daw jinir nga kanang nasubrahan jinir ka dominante jinir. Pwede nang mapasakaan og kaso jinir ang kining mga asawa daw jinir nga kining mahilig kayo mang under sila mga bata. Tagadiin man na, sir, ang nalumos. Wa pa makuan, sir. Naay impormasyon, taga Calatrava daw. Dari lang siya gabiyahig pinikab, San Carlos. Pwede pa sure. Wala pa ni identity kaghapon. Kay, mula gina. Kuan pa, kininiang gisusi pa. O kinsa ni iyahang pangaanan ni tatay. O, naay niingon nga, medyo problemado manggo daw. Nagtukong daw ni siya dito kaghapon sa may kuan. The Pilins bye-bye, mga kakipap. So, basin bag, mauna ba? Mauna ito yung gihimo, mga higala, no? Natin interview kaghapon ba ya? Itong kananan at bang sa iyang nalumsan, mga kakipap. Ihagad pa niya ang anak ato, Junior. Kaya iyang, kuan ba? Kaya iyang kuguson. And unti kaya niya maligo. Pero ang inahan, ni kuan ang inahan, kining, ning wala ning sugot, may dumili ba? Siya rin dito daw nagtukong-tukong unya. Wala sila magdahom nga ning lusad ay siya dito sa kuan. Dito sa kining dagat da engineer. Amo na wala, syempre dili siya ilado. Unya walay kuan, wala bisan usag gyud nga nag-expectar gyud. Nga na kuan na dai siya dito din, nalumos na dai. Oh. Sige, so arita sa ubang pang mga balita, mga kakipap, kagahapon adlaw sa may, kung may nalumos, kagahapon mga igala, may nakuryentihan po di ay mga kakipap, adaghana naman yung trahidya na ito. Uy, mag-amping tanin nyo di. Kagahapon sa barangay San Isidro, mga kakipap, may nakuryentihan. Nga, allegedly, nagtrabaho sa iyahang bahay, mga kakipap, nag-welding tingay ni. Oh. Nag-welding ang nahitabo. Na kuan na kurintihan siya ba kay K5 sa mismong istruktura ba nga iyang gikuan, iyang gitrabaho bito mga kay K5. Atangin ninyo ang ubang detalye ani kay murag si kay K5 Jezebel Barbetso mo inaka kuan mo inaka up na ini mga balita na nai live feed mga kakipap. Butang ko na ito, audio ko na, Junior B. Tangan ko na ito, B.
1: Na okay na siya, sir?
0: Uy, dako man na ini yung gikuan. Oh,
1: sus.
0: Uy, hala.
1: Sus, si Jomar Horolan ang nakurintihan.
0: Uy.
1: Pero ang toto ka nang nakaito mo, siya guro ni,
0: oh. Oh.
1: Na, okay.
0: Uy. At least okay ra mga K5, no? At least okay ra ang kining biktima. Wa siguro ni kabantay nga naay kuan tingali jinir. Naay ating ay siya nahikapan nga kanang live wire kung saan pagkaitabu ah. Okay na mga kipap, kinig yung nalumos ka gabul, uya gidaan ni tatay. Oh. At sa ating pambasaan na ito ang mga greetings, dress comment section, binagbaha naman na ipunid rin ay. Oh. Ma'am Feli Kabugnason, good morning. By Rizaldo Hiligan, may buntag di mo niya, bye. May buntag ko no sa family Garina, family Dayuday, is Kanilian, diya sa may barangay Bulwangan, mga kakipaybo. Arlene Pangadlo, kabataan niya, good morning. Kinsa pa man ni Anthony Marky Moranto Vlogs. Hi sir, good morning pa, shout out ko from Pantalan, San Carlos City, Negros Occidental, sa

0: thank you so much for listening, sir. Ha? Oh. Manang Aiva, may buntag. Unya, si Ma'am Feli, makadaot niya sa lawas, ninggikan mo inom, unya, maligo, Sir Jong. Dili man, kay... si Jenner Munje, inaana man niya ha, Ma'am Feli, wak man siya madaot, Ma'am Feli. Ning samot man noon siya kagwapo, hinom, Ma'am Feli. Dapat unta, sir, regardless sa bisan unsa kasayon nga trabaho, labi na mo gamit o electrical equipment, dapat naadyod PPE, bitaw. Magwantes, maghelmet, magjacket, magsuksok og tactical boots, magkanang googles. Mauna dapat, aling kikitang Pinoy good, kung manggunta, kanang murag immune kayo ito sa kanang bitaw nga Boy Scout style bitaw, Junior? Ah, walay PPE, PPE. Ah. Walay helmet, helmet. Oo, oh, mangkana. Ano ba? Oh, which is dapat bitaw husto. One una to nang inana nga mentality ba kay K5. Safety first. Yo dapat. Magsuksok og gloves nga kanang naanay specific gloves manggod pag mag-welding ka, Junior? Mga electrical ko ani mo hang kuptan dili na basta-basta nga gloves mga kay K5 kaling kay arang mampung mahala ano sir Hardworker mahal man kay nagpalito ni mo sir Hardworker kay lahi na iyahang kuan ana eh lahi na iyahaan ng tela oh. Lahi na siyang quality unya noon garantisado gyud nga malikay jud ka ana sa peligro kung imo na siyang isuksok. Yang namay uban na mga igsuon na hard worker nga dili maka-afford ng taon pa ba. Mo na nga murisgo. Kay ang ilaha nang pambato ana mag-amping lang gud. O mag-amping lagi, mag-amping, mag-amping niyan disgrasya usay kay di man na magkuan gud pud mga kakipay boy. Dili pod nato matansya usayang disgrasya ba. Hala sige na lang oh. Pero importante bito na siya tinuod mga gipim. Sakto na yung suggestion ni Sir Hardworker. Dapat dyan, may PPE. Or, sa kinang PPE engineer? Personal, nalimot mga engineer? Basta kay ang e-equipment na siya eh. Oo. Sa kini PPE sa hard worker na naunsa comment comment magudi mo diri sa hard worker limot ko naon sa hard worker personal protective equipment ada di ay sus go Ginoo ko Maria Garapon mao ba na personal protective equipment murag mao guru na oh. Basta mao na siya pang protections kaw galing. Protection ba? Protection sa self mga kakipay para dili ma-hurt. Oh. Ari man angkor ga. Lutang pa sa tanan nga lutang. Alas 5:28 na mga kakipay. Standby. Mati sa tamang pabalo speakers lawa ka pabalo gikan sa Klinika de Alternativo Medicina. Balik ko taon-taon pag humanini. K5 News FM.
1: The lives of the Filipino. P3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: Mahupaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. At lawadlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikha sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C.

0: Butang bal sa tanang mga impeksyon, upo si kontrakaso, TB pneumonia, o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
1: Mag Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gi ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gi ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
7: Extend Food Superman.
8: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nagamugin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Superman for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool.

0: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
1: Bay, naunsa naman na. Sige na kong ingon ni mo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili ni mo sulayan ang car loan sa DCCCO?
0: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
1: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interest, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
0: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
1: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
0: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala na iaberya.
2: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan o mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
4: Number one,
3: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
6: Okay, balik tama kay K5 diri sa tong pagbagalagad sa tol balita K5 sa umaga alas 5:35 na sa kabutang mga K5 kini balik kada kada sa mga kabutang sa details go for mix ang kape ng papa sexy ang kape ng papa healthy.
7: Igon sa hard worker ang contractor or company obligado judunta na nga mo provide PPE kay di jud kausban ang kuryente. PPE is the last line of defense. Personal protective equipment. Sakto gyud ako dito napita jinino. Sakto jud ko napita dito dai personal protective equipment gyud bitaw. Sakto jud kay puni ang suggestion ni kuan ni Sir Hard Worker. So sa ato ang mga kaigsoonan na nga kada bitaw magtrabaho og welding. Kaya mga labinag dinagko na ng mga structures mga K5, please, huwag tagaan ganit tag PPE mga higala, suksokon dyan na ito. Ah. Suksokon dyan, kung mag-welding na, pag inayusapang yun, Junior, para dilip madaot ang mata. Kaya ang shield, sa'y tawag na, Sir Hard Worker, Sir Hard Worker akong pangatanoan kay welder ni mga higala. Napagin na usapan dyan, ang asos daghan kay kung makitaan dyan mga welder junior o nga murag mga immortal junior. Yes! Murag mga immortal di madutlan mga kakipay o iglab anang kuan? Iglab anang welding mga higala. Ay, kadelikado, ana. Kay ba mamong pilay variation, ana, mga kakipay? Sa distansya ni mo ana nga dapat nga kanang dili ma kuan dili ma epektuhan imong mata kung di ko masayop mga 10 to 15 meters ang imong distansya ana junior nga pag magsigi kag harong inigmatan imong pagkaugma or the other day dili magkipat-kipat ang imong mata junior Munjay. Ang grabe jud makapakuan na niya ang kanapa jud ang aso. Grabe yun na magkapadaghap doon sa mata, mga higala. La, ang uban kay... Oh, grabe ha, oy. Isog mga kaing uban si Hard Worker, oy. Mo, dili na gani mag-PPE. Di pag yun, mag-shield. Oh, grabe ha, ginoon. Ambot, sir, kay PTA, ra ang ako ang nahibawaan. Si Rene Boy, PTA. Ay sa ha, ga pagkigreet ko no sa mga taga Kakao na ikuno og De La Rosa sa mga auditor, family na Minaw Karbuntaga mga K5 niya si Ashley De La Serna Carbanguel Estrada na nagtanaw sa mga K5 na sa may kuan siya karon sa may Barangay Bandila Toboso Negros sa Occidental. Ma'am Emeline Talidong, good morning. Ida. Alas 5:37 na mga K5 sa Kabuntagon, abanti ta gamay sa unahan, abanti ta mga K5 kay awa-aw. Ay murag na ako'y malimtan og timbaya. Kagahapon na nukmat nako kagahapon engineer si ang misis ni Kuan, ang misis ni Tatay Mario Saragag, si Nanay Pingping. Oo. Yung niya, Uy, tingnan niya. Junior, na-i-regret ni mo, Junior. Oh. Nagbata na na ini di ini. Bayong morning, Junior. Good morning. Ay, sa ragun kay dito ko kay Danay Pingping ragun. Okay, ikaw niya permi. Ha? Ikaw na may pasangin lang yan. Nawala ito may agi, Junior. Yung comment, Junior. Ikaw ni Danay Pingping kagahapon. Siya ko, sige rin kong paminaw, sir. O niya, si tatay ni mo, Mario, sir. Di jog ko, griton jod, sir. Hello, Danay Pingping. Good morning. Tagan ko nung mga naminaw di aron sa may kuan di sa may habitat, mga igala. Di sa may Luyos Hospital. Di sa babaw do tay sa paradahan ni kuan. Paradahan man tagbuntag ni Tatay Aurelio sa Tingasin, mga kagipipe. Di sa may kuan ba? Di ako sa may hospital, God. Oh, nagkadungog din sa Tatay Manggod. Oh. Tatay Aurelio o sinanay Pasita, mga kagipipe. Diyan, nagtanaw sa mga ilahag

0: Hi.
1: No, what?
0: No. Quarrel me junior quarrel. May bungkag sir Maj, may bungkag kakaroon. Welding mask if elevated ang workplace. Head mask, sama ato sir, wala pa'y safety belt or full body harness. E nag-check ana sa dole, 100% unsafe act ang report. Napatay. Pero katong kaghampon sir, murag yara daw tong kaugalingong bay. Murag yara daw tong bay. Katong gahapon ba, to welder? Murag yara daw tong ambot yaha or gipatrabaho sa yaha? Basta, tangin lang ninyo rin ang dogang kuan, ang dogang detalye aning balita ang mga K-5. Kang ka-K-5, Josebel Barbacho. Siya pa man yung dream mga nagtanaw, B? Sir Boy Nofable, good morning. Arita, sa to ang last topic ng buntaga mga K-5. Kini pabor ni sa mga bana karong buntaga. Mga bana! Magsaya! Magsaya ang lahat ng mga bana ngayong umaga mga kakipayab kay ang Korte Suprema on. Say tawag ani. Ang Korte Suprema mga kakipayab diretso lang sa Okay sir Archie. Ang Korte Suprema dunay na gikuan, dunay gi affirm. Nga kini ni ang desisyon.
2: Hard to find music.
0: Ngay mo ang void or walay bisa Jenner Monje ang kaminyo on. Tugod ani mga asawa daw Jenner nga mga palaaway kayo Jenner. Baog nga no na mga gakipay no. Ay may asawa nga tagaan og kini ni ang taro nga bana Jenner. Awayon jud Jenner. Gadog ba na nga ginini ang loyal awayon? Taganog ba na nga responsable awayon? Nadogay, napulaan ang Korte Suprema. Jiner, di pagawa sila ang desisyon, Jiner. Nga kaning mga asawa, hilig kayo mang kontrolar sila mga bana. Himoong void ang kaminyon! Taas ang proseso. Namang ko ikaw. Sa ika, dara. Ang ingon din sa desisyon mga kikipan mo. Sa ika, 14 nga pahina, no? Nga gi autorisahan ni Associate Justice Henry Jean Paul Inting. Ang 3rd Division sa Korte Suprema mga kikipan, bideklarang nga void. Gikan sa sinugdanan sa usa ka kaminyoon. Kon makita ang mga basihan nga ang usa ka asawa daw Jenner Monje kay adunay psychological incapacity pinasikad sa artikulo 36 sa Family Code mga kakifay. Na kay mang chicks lang gid na Jenner ay suko-suko ning ibad. Ba masyat lang gid kadali Jenner. Ay, dayon ka, apas-apas. Ma-kwan lang gid, ma... Tawag sini. Ma-mulang lang gid, Jenner. Kana bang manari, Jenner ba? Oh? Manari na dyan, suko-suko na ni uban na yun, Jenner. Dili bitaw, inaanak bitaw ang rason sa kining ko ano, sa Korte Suprema, mga kakipay mo. Dili inaanak, ay. Ang ingon din... Ano, ang uban mga good kay dili kasabot. Nga, ahaw, mangkuan lang gin. Ahaw, kinini ang, nangupit lang gin, o gamay niya, kinini ang kita sa swildo, Jenner. Awayon na yun, Jenner. Ano na ba, oh! Dasuko ang taga-Korte Suprema. Joke-joke na ito. Bitaw ay, ang yun bitaw diri sa kuwan. Diri sa... Court decision, mga ka-K-Fan. Usa ka ba na mangguna na reklamo, Junior ba? Kaya... gawa sa demonstrasyon na, Junior, nga ang kining yang asawa daw, Junior, aning ambot kinsa ning reklamante, ani, Junior. Kanang... Ugtas siya siyang asawa, sigihan siyang pangita, bisag na siya sa trabaho. O niya, pagkahuman, kining, unsani, kining, na-stress na siya, sir, na-stress. Actually, boys, kay di maginta mahimong sa husto, yan po, aning patindaghanan ni Batikos, aning desisyon sa Korte Suprema, baya, Junior? Oh, tagkang kay ni Batikos, ano dyan? Naingon nga, kaya nga nung di naman lang na-equan, di naman lang na-i-approve ang divorce bill. Oh, now, this is my take, mga KK5. Boys, nature na sa mga babae. We need to understand them, nga bisag unsa pa ta kabuotan, ug karesponsable mga away! Kuda sila, mga KK5. Oh. Wala tayo magagawa niyan. Ginawa yan ni Lord, mga K-pop. That's nature. Ang uban man kong lalaki, Junior. Puri ang gaba lang, Junior. Ha? Pag di na sila kaoyon sa mga yaw-yaw, sa mga... Ha? Hindi. Pag di na sila kasahon sa mga yaw-yaw, sa mga muni-muni-muni, mangitag lang, babay. Hoy! Mauran na! Mauran na ang batasan na. Bisag iasa pa na ninyong pangita.

kay Kalbaryo mga higala ang inyong hanihang sudlon. Hindi na basta-basta mga kakaival. Asa magkamagita na engineer nga. Ang putong nga nung inana engineer. Pero based on na psychology, maugin na siya. Maugin na siya ang kining kuan. Out of 100% daw mga kakaival, talang saray babae nga ka na ang mamaug kininiang mentalidad sa lalaki nga ka nang dili gustong samok. Gusto kanini ang peace. Gusto junior o kanang kulik kay na. Kalabanan gid ana junior mangaway jud bisag ko hinungdan junior. Ngayon, ang agay ana sir mag-asawa amang ug ing sabot og kalingisi. Si Maninoy ko iruido garang ka pamati. Di ba Maninoy? Amo na Maninoy? Siya ni ang nagbansag sa ako og age 42. Maninoy, 42 na ko last last week, Maninoy.

Good day, Sir Jog Monjay. Correct, mao gid na amo talent. Asawa magyaw-yaw og di magpabuyag. Ah, bisag di pa magpabuyag. Oy, mayaw-yaw yapon. Ampot na unsa pa ni nadugay? Ni decide man murag boting ani daghan nga suko ani nga balaod. Dili ni adto abakak mga ka K5 ha. Tinuod gyud ni siya nga desisyon sa Korte Suprema mga ka K5 nga once ang usa ka bana mo reklamo na mga K5 mo pasaka ng complaint dito sa balay hukmanan ay kung mapurbahan mga K5 or mapamatunan nga kini nga nadominar na pag-ayo ang pagkalalaki sa usa kalalaki mga K5 mahimo gining mahukman mga K5 nga void ang ilang marriage na or walay bisa enya si lalaki ay pwede nang makaambot. Maybe legal separation ang nahitabuan ni engineer. Kaya wala pa may diborsyo, engineer. Oh, pwede tingali mga pangitag laing partner pero another ulog tasa na po na siya. I told you, boys! I told you! Oh, mao yun. Alas 5:50 na. Ay, tama na nga kinini ang kwan. Ugma na po mga K-5 kaya naantay emergency lakaw lagi. Bago ganahan mo di magsigitag ugma na sad iwasan tani ugma mga K-5 dresto nga pagbalayag. Masunod na ang K-5 Detox 500 Morning Newscast. Kauban ni K-5 Jezebel Borbacho K-5 Bam Perata. Sa pangalan na lang sa among station manager K-5 Brian Mordez, Chief Operating Officer Sir Elgin Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer Sir Jean Paul Neroso, sa among CEO Dr. Ramil Itang Uy. Kauban na ito sa technical side K-5 Monjay The Epitome Karanza. Lako niyong kumusing galas kanginan K-5 Ninyo Jong The New Kid in Town Barsalas. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.

0: BTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: DTX

0: Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
5: Mighty C,
0: mapalit sa mga butika.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
5: Extend the food superman for men.
8: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una hindi man na siya musina. Kay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend wala lang kami gaka-edad nga duha ba nami gidang extend.
5: Extend food superman for men.
9: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
11: Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
12: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
11: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
12: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
11: Oo.
12: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
11: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
12: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, o niya mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
11: Correct.
12: Aron nga, mabalansin nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa, inom po DTX 500 og Mighty C.
11: Mauna.
12: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
11: Tama, Judok. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
12: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, o worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man jud kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mo balanse sa imong nga nutritional need. peso sa destructive effects sa health sa tao.
11: Correct.
0: DTX 500.
13: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
11: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
12: Mm. Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefloaf. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon ug other sources.
11: Ah, pwede ra.
12: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
11: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
12: Na, kining tanan, Sir GP, makuha ba yan nimo sa pagkaon ug utan ug prutas?
11: Pwede rin di ay utan, ano?
12: Ug mga nuts, naanay zinc, ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, ug mga nuts, potassium, daghan na saging ug vitamin B12. Unya, ug inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun og iron, daghan po nag B complex. DTX na lang sila, Sir GP.
11: Gusto.
12: Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne ug ayaw na or pwede nga dili na ginmukaon, mag-DTX 500 o mag-Mighty si Sir GP.
11: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
12: Huwag kinasab si Dok Ramil Oy, sing maing panglawas ampingan.
11: Dili abusuhan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM San Carlos, Lasais.
0: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
15: K5 News FM.

0: Samtala, nagpadayon sa tibok semana samtang ang mga tripulante sa pag-ayo nagtrabaho pinaagi sa mga tinumpag sa sulod na mga lugar o nagpalupad usab og mga drone sa perimeter sa site. Ingon ang Deputy Chief sa Kulitz to Fire and Rescue si Kurt Stitch, ang nabuak katangki adunay mga 900 mil kagalon o kon 3.4 milyon nga litro nga puti nga ilim noon. O gipamatud-an sa mga pagsulay nga ang kontaminasyon misulod sa kasikbit nga Columbia River. Giingon sa mga opisyal, bisan kung walay negatibo nga epekto sa kahimsog nga nakit-an sa kalidad sa hangin o ang lungsod sa tubig nga mainom sa Longview.
1: Balita, sports, sports.
2: Sa balitag sports, dahil niya rato sa Mighty C Alkaline Vase niya Vitamin C, aron kanunay ligon ang ato ang immune system, mag-Mighty C. Mag-atbang ang San Antonio Spurs o the New York Knicks sa NBA Finals sa Huwebes, Hunyo 4. Humaninig ipildi sa Knicks ag Cavaliers sa Conference Finals samtang midaog naman ang Spurs or midaog naman sa Spurs. Pumidaog ang Spurs kontra sa Oklahoma City Thunder. Sa pagtiklop sa NBA Elimination Round, naana sa Rank 2 ang Spurs sa Western Conference samtang naana usab sa Rank 3 ang Kicks sa Eastern Conference. Base sa record, 5 na kakampyonato ang naangkon sa Spurs ni adtong 1999, 2003, 2005, 2007 og 2014. Samtang duha naman ka kampeonato na angkon sa Knicks niadtong 1970 og 1973.
3: Wow. Pertinan dugaya di ay.
2: Pertinan dugaya kay Five Pam nga wala sila kadaog. Ibalik sila kadaog ron 2026 unta. Hangtod 2026.
1: Balitang entertainment.
0: Samtang sa itong balitang entertainment kay Five Jazz, sa formal na nagipasundayag sa publiko ang relasyon nila ni Daniel Padilla o Kayla Estrada. Sa unang higayon, gipakigbahin ni Daniel ang litrato nila ni Kayla, pinaagi sa iyang social media account, isip kabahin sa iyang life update. Didugtong pa sa aktor ang mensaheng, "There are no ifs, woulds, coulds, shoulds. It just is and we just
2: English
0: are."
2: Yun ah.
0: English kayo nagkal. Pite akong dila eh. Dagang netizens ang nalipay sa mong post tungod kay bisan pa man sa kanunay nilang pag nakitaan ang duha nga magkauban. Wala pa kaniad to direktang pagpakita si Daniel sa ilang relasyon.
2: Hindi. Gakuan as lucky five pam kay nga no, si Mark Alcala, si Mayor Mark Alcala o si Catherine nagsige na mag-post.
0: Ay, maos.
2: Ang balos mo sila.
0: Di-post po ni Daniel si Kayla.
2: Kaingon po si Daniel, ah, kamura.
0: So, ikon diri, bisan wala pa sila'y formal nga pahayag kabayan sa ilang relasyon, apan ang litratong mensahe ni Daniel, igo nang pamatuod sa tinuod nilang relasyon, isip mo nag-uyam.
2: Yes, sa permiro na. Sa permiro na. Sa una lang yan. Sa una lang yan.
0: Sa una lang.
2: Iwalay din kayo. Ito, no? Ay, lahapon na, ah. Okay. Kano mga, basta mga actress and actor, okay, Five Bam, huwag yung relasyon, magdugay.
0: Sige rin, pinagilis,
2: si Kuara Duro, magdugay. Kisa may artista nga pinakadugay man.
0: Sila si Marian?
2: Marian, og si Ding Dong. Si Jenny Lynn, og si Sally Ambana. Si Dennis Trillo. Si Coco Martin, og si Julia. Grabe, huwag pa man sila kasla, no?
0: Ito, no? Masigit
2: ako, ilis. Di naman siya mabuhi o wala si
0: ay,
2: Julia.
0: Ay, kinipang siya ah.
2: Oh.
0: Grabe di ay.
2: Nabahala sila.
0: Nabahala sila dira, oy.
2: Basta kaya nga to ah.
0: Hindi pa sila mag-invite o magkasala sila.
2: Ah, basta kaya nga to ah.
0: Bitter.
2: Arda sa to ang balitang wow kaki Five Pam. Okay, nindo di ay balitang wow na to. Rock. Ilom dia, sige wow dia.
0: Pantay din ang wow.
2: Ang balitang wow na to kaki Five Pam kay hala pag halok ko no sa asawa, una mo adto straboan. Ito ang makapataas sa kinabuhi. Sure ka ne.
0: Are you sure with that?
2: Usa ka bana dito sa Nasod, Hawaii kaki Five Pam. Nga nagtuo nga ang simpleng paghalok

0: sa iyang asawa matag buntag sa dili pa mosulod sa trabaho. Dunay positibo epekto sa panglawas ug kinabuhi sa usa ka bana. Naila ni ang mga lalaki nga si Elias. Ayati. Okay, si Elias. Moni iya hagi pakigbahin kay Five Pam kay matod niya dako ang matabang sa maong simpleng buhat aron magpabiling positibo ang iyang huna-huna ug mubati siya og dugang kusog matag adlaw. Okay. Okay. Yeah, bisa nakadungog na siya kaniadto og balita. Dili mayong balita gikan sa doktor bahin siya ang kondisyon. Padayon gyapon siyang nakakaplag og kalipay og inspirasyon pinagi sa pagigugmaay nila siyang asawa. Alang kaniya ang morning kiss, dili lang ordinaryong pagpakita sa affection kundi usa-usab kini ka pamaagi sa pagpalig-on sa emotional nga kahimtang nga makatabang sa kahimsog og maayong panglawas. Ay, baulang niyo. Ay, kamula inyo, ha? Morning kiss.
1: Sis, katong dili mo kiss. Mumaba katong, yung kinabuhi.
0: Di, kay sagad sa uyab palagi kakipay pa. May pana. Ong nag-away mo sa imong bana o asawa ng gabi, eh. Maka morning kiss ka.
1: Dili. Kwan ka nang silira ka nang mag-isog kayong naong nilantawan ba? Oh. Itaw ka na good.
0: Tiger look.
1: Tiger look. Tiger. Asa, masama mo na pag-kiss. Siyag, kikiton ko lang ka. Doon yata wala yung asawag ba?
0: Bisag magpatimpla pa ang tag-copy, awa na ganyan. Largo lakaw.
1: Ay, parahing copy-copy. Mga init ang duha.
0: Ay, sana o.
1: Hindi ka nag-away man, wa.
0: Largo lakaw.
1: Largo lakaw. Wala na rin niya. Oy, mini, arisa.
0: Murang nakaagay ka na.
1: Ay, based on my observation.
0: Yeah, sana o.
1: Pariktis biya niya. Nanilag ba? Nanilag?
0: Bitano, sagad sa mga kuan. Mga magtiayo ni ngon anak na ron. Basig nalimot na mo, ha? Hagkita na yung asawa niya sa mumimiya.
1: Maring John! Mari ba ya?
0: Ay, sayo kay kumulakaw kay Five.
1: Ay, hala.
0: O siya, natulog pa
1: mga paglakaw. Mabay mo kinabuya na kay Five, Jess.
0: Dili, oy. Masayo kong lakaw. Tulog pa na sila.
1: Ay, okay.
0: Di na.
1: Ay, tingbo na lang kahapon.
0: Ah, tingbo na lang gabi
1: eh. Ay, nako.
0: Mukha niya ito ang balitang
1: mo. Ay, grabe, balitang mo eh.
0: Arito sa ito. Ha?
1: Mukha na yung makapataas ka na boy. Grabe.
0: Magkiniskisay na lang.
1: Kiniskisay ka na. Dili kayo usara.
0: Oy, good morning. Dahil sa tanang taga public market. Good morning ni Bo Sumilhig dia o sa iyong pang staff dia. Nya, nag-kiss-kiss na rong isda. Ay, kikiskisa rin pa.
1: Imbis na niya.
0: Imbis niya. Yeah, good morning po diya sa meat section. Sa itong mga followers diya sa vegetable section. Sa bulad section. Sa panaga fruit section. Mayang buntag sa tanang taga public market. Ay, good morning sa Santiago Watch Repair.
1: Napatay mga greetings na rin ni good morning ni Elizer Civil Alunas.
0: Mm?
1: Good morning, ma'am. Good morning po ni Carmen Cabugnason. Good morning, ma'am Bell and ma'am Pam. Napod si Jurex Estrada. Morning, ma'am. Shout out ako sa amigo na ako diha sa San Carlos, sa Master Baker sa GB Bake Shop. Jubel Pelante, greetings from Putian City.
0: Okay.
1: Shout out.
0: Hey, good morning, daytay Felipe Guerrero sa GB Bake Shop.
1: Yamada Medelina Yamazaki, good morning everyone. Okon ohayou gozaimasu minasan. Shout out si from Osaka, Japan.
0: Si Madam.
1: Madam.
0: Gabi nag-kon og hapon nag-chat na siya sa kon nga nang wala ko na live si Sir Bobby.
1: Sunod
0: yun siya. Tagatubuso, guro na.
1: Pwede na si Madam Carmelita Barbicho.
0: Uy, si Mother. Si Mother.
1: Si Mother.
0: Yeah, si Father. Nag-uminaw puro dito sa Maynangka sa Bagonbon.
1: Good morning, mga guwapa, cute, mga madama. Pasyagit ko sa ako, mga silingan, Diresityo, Mabulawa, Tugli Family, Paran Family, Isugan Family, thank you.
0: Mga isug dyan.
1: Isug dyan ay. Tapos si Tom Cruise, pa-shout at Idol Pam, birthday na ko, ugma, wala greetings diya.
0: Ay.
1: Happy birthday to you!
0: Happy birthday to you!
1: Dapat si Sir Alan Mako. Ana siya, hehehe. Kata siguro na sa balita mo. Kata sa balita mo.
0: Ako sa balita.
1: Ay, good morning po ko ni Kuya Roland Tikson dari sa Malangsa. Parti ko nung kusugas na radyo abot sa dalan. Oy. Di man ang marmal po yung kanunay na mati ni Mama Perla at Rosjen kay Matoy.
0: Good morning sa tanang mga KSS leaders dari sa Dakbay San Carlos. Latulat lang ta ha sa umaabot niya orientation kay Cebu Sing atong gialagad.
1: Good morning po ni Sir Daniel Panaligan dira og ni Dina Panaligan sa Dun Evelio.
0: Wala ay greetings.
1: Wala na yung pahabol diha. Good morning po ni Tatay Badong. Nga na ito ba dira sa Baguines ba?
0: Good morning ni Nanay Rose. Diba sa may isa na? Ano ba? Diba?
1: Rosie, madam.
0: Nanay Rosie. Rosie de. O sa atbang niya, kakipay pam. Nanay, limot ko pong tanag isa yung alam, nanay.
1: Katanay laming
0: asuka. Palitan akong piniritong isda dito, laming asuka ba? Nanay, pakapin suka.
1: Umano lang yung ikaw yung pangalan.
0: Ay, good morning dia sa may five feeters nga magiya dia mga relief nga shoes o kung sana mga ready to wear
1: ano ba
0: mga sandals over there and everywhere
1: never worn is burned
0: alas 6:24 na. Wala tayong igaw oras sa mga K5 sa pagpadayin pa sa tuag tulumanon DTX Morning Newscast. So, mara po po na. Same time, same station, dari lamang sa 95.7 A5 News FM San Carlos. Sa pangalan sa Kinatibuk aga puwarsa sa DYGM 95.7 K5 News FM San Carlos. Pablo's Radio Click FM Tuboso. Kami inyong matig balita ka K5 Jezebel Berbich.
1: Ako sab si K5 Pamela Perate.
0: Para sa kampiyon niya balita, Serbisyo Publiko o Kalingawan sa Negros. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistance.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mga sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics! Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo
6: gid. Food supplement for men.
8: Asa magagikan, bay?
9: Gigan ng ubukit, bay.
8: Uy, tingala ko lapok kay mong sakyan nan.
9: Bitaw, mabakarwash gani ko?
8: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
9: May dito?
8: Ayos kayo.
9: Sige, diha na ka. Pakarwash ako.
8: Sige, sige.
10: Jokax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukas Car Wash. Na-discount sa una nga lima ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukas Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.

0: kampyon ng radyo.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM sa Golo City, Philippines, Lasais, 36.
4: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
5: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
6: Tunumanun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: May buntag world.
7: May buntag Pilipinas. May buntag Negros.
3: Welcome na sa Foro de los Pueblos. Ako di ay ang The King of All Media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Morden.
7: Ako sa si The Queen of All Media ng Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Perater.
3: Kami ang The Power Duo.
2: Magkamainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: This is K5 News FM, San Carlos City.
7: The K5 Country.
3: Lasais 34, K5 Pam.
7: Yes, so K5 Bri, update sa nato. Aga to ang lakaw sa panahon karong adlaw. Adlaw nga Martes sa Pizza Bind o oh, adlaw nga Martes sa Pizza Dos ning bulan sa
3: Hunyo
7: nigyon.
3: Bao na basta daghang paldo pero may bulsa.
7: Ayay. So, karong adlaw K5 Bri. Ang habagat o southwest monsoon padayon nga nakapikto sa Luzon o kasadpang bahin sa Visayas. So, sa mga lugar sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas o Occidental Mindoro, gilauman ang panagsang pag-ulan. Tungod kini sa habagat K5 Bri. Sa Metro Manila, ubang bahin sa Luzon o Western Visayas, magpabilin nga madag-umon ang kalangitan o kung ano na po yung mga katag-katag nga pag-ulan o pagpanalugdog. Posible gyapon ang pagbaha o pagdahili sa yuta. So, katong mga kaigsuunan na to nga nagpuyo sa Daplin sa Sapa. Daplin sa dagat. Balahaon nga dapit o kung landslide area. Mga pangpang, pamangnuan nga mahimong alerto gyapon.
3: Correct. Dapat. So, dapat lang jod 24 oras kay 5 pam.
7: So, sa abang bahin sa Nasord, nga wala to na mention din gilauman ang, madag-umon.
3: Yes.
7: Madag-umon gyapon nga panahon. So, aha. Kalabanan, karong adlaw ni K5 Bri, madag-umon nga panahon na itong masinati tungod sa habagat.
3: Kuanagod, gikan sa amihan, pahabagat na ta K5 Pam. So, katong mga hulga nga na-super El Nino, unta di na lang mahitabo dyan K5 Pam, no?
7: Yes. Unta ka na may habagat, so ulan-ulan na lang unta ginagmayan. Bitaw.
3: Masinati naman dyan na ito, na ma-feel na ito nga kini siya maulano na dyan nga panahon. Based na sa itong paglantaw sa ato ang kahawaan, K5 Pam, kina mga panganod na ito ba?
7: Yes, makita, mag-una ito, K5 Bri.
3: Bisag dili ta, mga mananagna, K5 Pam.
7: Pero sa ito makita, ato gano'ng makita.
3: Ato makita, maulan-ulan naman dyan.
7: Yes.
3: No? So kung maulan ang panahon, ang ato na po mga eksperyensya, anis, baha.
7: Baha na po.
3: Sa pa doon, daga.
7: Dalugdog.
3: Dalugdog, kilat.
7: Wala, makulbaan pa ko ng kilat ay.
3: O niya, mga landslide.
7: Na. Mauna itong angay bantayan.
3: Aha. So, dapat ato ang imong microphone medyo pataas sa gamay. Dapat ato ang mga LGUs diha at ang local government unit K5 Pam, hinaot-unta nga ang tanan nga mga tamburong sa mga panahon nga init pa K5 Pam.
7: Liho ko na, no?
3: Na limpiwan na ito nila.
7: Liho ko na.
3: Oh, kay usahay biya, ang ato mga LGUs, dira na sila mang limpyo kung nagbaha, nagsigig ulan.
7: Kumbaga, wala na yung panahon.
3: Wala na yung panahon. But naunsa ni sila? O niya, kung imo nang i-blame sila kay nganong nga na, masuko ni.
7: Masuko, bitaw.
3: Oh,
7: pero kung sa bata pa ito, madilik ka istoryahan.
3: Bitaw. Pero sa panahon nga katong kuan, katong gitawag na to K5PAM nga wala pay ulan, makapagusto silang trabaho sa paglimpyo ang mga tamburong, wala jud nila limpyuhin ang uban diha. Na.
7: Basig wa pud sila kauna-una.
3: Bitaw. So kamo pod, dili pod tanan ang gobyerno tong basulon K5PAM ha?
7: Bitaw.
3: Kita mismo nga mga tawo. Oh. Dako tag mga dako tag participation K5PAM.
7: Dako tag ikaambag ana.
3: Oh, because nga kinapol kita pod. Dili ta sigig pasagad og labay sa tuang mga basura bisag asa lang.
7: Correct.
3: Kay mostly ra ba nga makit-an dira sa ilawom sa tamburong?
7: Mga basura.
3: Mga basura gikan sa mga hinampak nga mga tamaran.
7: Sige lang ilabay.
3: Bisag asa lang ilabay kay K5PAM.
7: Correct.
3: Ah, so hidaot unta nga makatabang ni nga karon pa lang mismo ang atoang LGU diha. Hala, pang siphone na mo. Suyo pa na ninyo ang mga kanal. Na. Dili literal ngilang suyupon silang kuana. Kinang limpyuhan ba?
7: Limpyuhan.
3: Limpyuhan. Oh, basig lahi ang ilang interpretation na
7: po dato. Basig, magkayo nga, siya po tara mo ba? Ano ba ning kanal?
3: Ano po tato na? Oo ba nga niya, grabe mo suyop sa kwarta sa gobyerno. Ang kanantanan, kanal, dili ka suyop.
7: Mm. Ay, dili man kwarta.
3: Dili man kwarta. Correct!
7: Wala mo tayong mapalit, ana.
3: Ay, nako. Oy, pwede na mga monitor, mga ka-K5 sa tuwang live streaming diha sa K5 San Carlos Digital 95.7. Padala na sa inyo mga opinion, greetings and more. Mga higala, kami bahala, ana. And of course, pwede dyan ka maka-monitor if dinhi ka sa Dakbayan San Carlos sa maabot sa amuang signal diha sa 95.7 sa mga radio K5 Bump.
7: Yes! Oga, syempre, barunggan po ta sa 100.1 Canlaon City og 92.1 Fabulous Tubuso. Madunggan taron everywhere this world.
3: Ayun! Syempre.
7: Kulbaan.
3: Kulbaan sila. Oy. Okay, syempre, ang atong live streaming good, wala ni limitation kay K5PAM.
7: Wala, John.
3: Bisag asa, bisag naka sila om kuweva.
7: Basta nala kay signal.
3: Correct. Mm. Makapaminaw ka diri sa mua kay K5PAM. Sige, dinin sa mga dagko kay mga balita sa mga headliners sa Dibuntaga. One down!
7: Pasok!
3: Da, tiwas!
7: Tubag!
3: Sana all! Grabe sana all, ha?
7: Grabe sana all.
3: Grabe nga mga...
7: Baskugan, gagani sana all kay sa una raman eh, pero di siya mawala.
3: Di siya mawala.
7: Di dito mo siya gamitorn.
3: Unsa man ning one down K5PAM? Usa ka encounter ang nahitabo na pod gahapon dito sa usa ka barangay sa Lungsod or Dakbayan sa Escalante. As alleged, usa ka miyembro sa Philippine Army ang namatay. Ni anapod. Ato aning unahon ron si K5 Jong Borsalis sa kompleto ang detalye ni K5PAM.
7: Mm-hmm.
3: Kay may naay update aning balita ah. Nga sa grupo po daw sa NPA but subject to confirm i-investigate sa nato ni nga naapoday one down po kuno naapoy casualty. Oho, naunsa naman yung taong first district we.
7: Grabe naman ah.
3: Walay undanganay no kung na first district nga sige pinusilay kay K5PAM gikag San Carlos to Escalante.
7: Mm.
3: Dito po sa kuan dapita sa 5th district po sa sur nga bahin sa Negros. Sa porto pulis po sila na dito ay.
7: Pilipino batok Pilipino.
3: Oh, Pinoy batok Pinoy. Sige. Sige na lang gira.
7: Sige na lang gira.
3: Kanta man sa asin no di ba? Sila nagkanta na.
7: Oo. Pero di ko kay sure.
3: Bitaw no. Mm. Unsa man ni ang paso? Usa ka construction worker kay K5PAM gahapon ang nakuryentihan sa Noneco.
7: Wala.
3: Pero wala dyan ito'y sala atong Noneco. Okay, kining nagpatindog silag balay dito, nag-wielding sa burag ng takod silag atop kay K5PAM.
7: Mm.
3: Na ay kuan dito, na ay
7: live wire
3: sa Noneco nga dito siya daw nasangit kay K5PAM.
7: Uy, kul.
3: Timwainas pa kay gilabay sa kuryente. Kay wala siya gilabay sa kuryente kay K5PAM tiwas dyan. Oh. Di buenas pa po siya nga wala siya mahulog kay kumahulog daghan kay mga batos lalong.
7: Taas na bato mo?
3: Oh, make sure dyan nga before mo kung anong kuryente na mga live wire diha amping dyan mo kay...
7: Hindi lang yun mo kumpiyansa.
3: Na, di ba patawaron dyan sa kuryente, oy.
7: Pinlit ka anang kalisog.
3: Yes. Unsa man ni ang napailumos kay K5PAM, ano?
7: Napa?
3: Usa ka pedicab driver gahapon nga naligo diha sa barangay 3 Dris Dakbayan San Carlos K5PAM.
7: Mm.
3: Nalumos patay. Oh, naunsa ka ato? Basig, according sa mga interviews nato dito, naka-interview ko usa ka bata, katong bata dyan kay Five Pam, nga maojoy unang nakakita. Abi nila, nagdula-dula, naglangoy-langoy ba? Kulob-kulob, hayang-hayang. Ay,
7: pero nalumos na dito.
3: Kulob na di ay, wala di, patay na di ay. Karon kay replay na to ni, og naka-interview ta sa mga residente, og ang amigo aning pedicab driver, kay before pa siya nalumos kay Five Pam, nag-istoryahanay pa silang duha.
7: Mm.
3: Tamyawanay pa silang duha ba? Nanamyaw.
7: Namyaw. Oh, katawanay?
3: Oh, katawanay. Oh, nangamusta, yeah. Ana.
7: Hello, kalo.
3: Burag si Pia kay Tano, no? Hindi nyo kami kinakamusta.
7: Kanahanag ito.
3: Napausap. Ana ba, no? So, maulot itong pinaka-last day nilang pag tagdanay kay Five Pam.
7: Oy, grabe, no?
3: Kuan ko no to, burag nakainom. Kainom. Sige, at na balikon ron. Unsa man ang tiwas? Ah, tiwas jud. Senador Jinggoy Estrada, Kifay Bunjay, mong idol. Ah, dili nimo na idol.
7: Ya, yeah, ayan, tito.
3: Ya, tito jud niya. Giaristo na pun usab.
7: Ay, alam mo.
3: Atong ni Aging Simana, nakapiyansa siya og 90,000 sa case niyang, unsa ka dito?
7: Malversation.
3: Malversation. Piyansa. Pwede siya kapiyansa ato. 90,000. Pero wala gid siya gipaikyas
7: sa plunder.
3: Sa plunder case kay gahapon gi-arrest jud siya dira mismo ha sa sulod sa Senado mga ka-K5 og ang plunder case wala nay piyansa. For the third time around, welcome back to the prisuhan, Senador Jinggoy Estrada dong. Ha?
7: Grabe sa.
3: Launa man to si Bong. Katulo pod or kaduha? Ah, pare-pareho ni silang duha. Oh. Di sila ka maumusunod sa attitude ni Senador Lito Lapid, di ba? Mga artista man na sila. Walay kaagi preso, kaya hindi man manghilabot. Misang ingnon pa nila si Lito Lapid nga, gahilom rin sa Senado, walang imik, pero at least walay
7: issue.
3: Walay issue nga. Mga ukaw o kwartas gobyerno. Stand firm. Wala. Oh. Bisa mo ingon ta nga, wala man ay nabuhat, no? Tanan nga mga senador, may nabuhat at dira kay gabuto na sila sa mga giingon nato nga mga amyenda, sa mga resolution or mga layi or sa diha. Na, may trabaho na sila.
7: Sila eh.
3: Ang problema lang sa uban diha, kay madala sa kwarta, kay Five Pam.
7: Basta kwarta na gani, malibat na ka.
3: Malibat
7: po eh. Dili po ikaw.
3: Malibat po ko sa hayo eh.
7: Ako man po doon.
3: Basta kwarta gani, mao nang iban nga, ingon sila, naay mga pastor, mga pare, o uban nga, makaingon kay Five Pam nga, ang money ko nyo, money is the roots of all evil. Ang kwarta ko no, ugat, or, saan ugat sa Bisaya?
7: Gamot.
3: Sa yawan-on nga trabaho kay Five Pam.
7: Ay,
3: pero, dili na kay Five Pam, wa ko gatuo na. Kay ang kwarta pwede nimo magamit sa tinarong nga paagi.
7: Depende sa tawo.
3: Depende na sa tawo.
7: Depende sa anong paggamit.
3: Na may daghang tawo nga walay kwarta, yawa may batas.
7: Kuri ka dira. Daghan kung kaila.
3: Di ba? Di na to nga naon kaming daghang kwarta.
7: Ay, bigyan na ang mga rich.
3: Okay, siyempre, ang boss nato milyonaryo biya niya. Milyonaryo. Di man na iyawan o nung batasan, sige naging panghatag na.
7: Diyos nun kayo. Depende na rin sa tao.
3: That's why nga, dili na to isa na all. Kining quote nga, ingon nila nga, ang money ko no kay Five Jess is the roots of our evil daw. I don't believe that. Wala akong gatuo, ana.
7: Me too.
3: Kinaghan kay mga pigado nga mga evil po ang yawa. Ang mga yawa.
7: Yawa kayo.
3: Wala na may kwarta, yawa pa.
7: Dapat mag-ampo na lang ka.
3: Ampo na lang ka nga tagaay kong kwarta kay palit ng bugas.
7: Correct.
3: So, ana si Jinggoy. I'm not sure kung for the second time around or third time around, basta kapila na ni balik-balik sa prisuhan.
7: Grabe, wala siya natagam.
3: Wala natagam.
7: Naikabati, raba na mapreso, siguro. Oh,
3: mayroon tamo ingon-ingon, usahay kita, kifay pa mo na mga tao diha nga, kini, addict ni o sa illegal nga droga, na preso na ni, gamit usab, wa dyan matagam, sakpa na pun.
7: Na.
3: Maumaw rang Jinggoy.
7: Ganahan na to sulod.
3: Oh, ingon niya, kinitanan mga aligasyon, manigaling kay, di man guro mafailan o kaso kung walay mga, anyways, kung kini mga aligasyon, kifay pam, he should nga, i-depensahan niya iyang kuagili yung to the max.
7: Correct, kung dili tinuod.
3: Kung dili tinuod. Oh, mas nindot yan ini nga iyan yung atubangon aron ihang ma ingon dito sa korte nga dili na tinuod. Ong moingon ang korte nga, you are not guilty, at least, ning gawas ang tinuod nga dili, yun ka, kawatan. Mala na galing kay Five Pam, kung masunod ka sa prisuhan, ang justice system sa Pilipinas, dugay kaayo ang hearing kay Five Pam. Na, naman yung mahita mo, kung kay Five Pam nga, na priso, sa sunod na sa pulo, katuig ha? Onya, ning gawas, sa pinaka-final verdict sa korte, nga wala yun siya'y sala.
7: Ay, grabe.
3: Pero napriso na.
7: Napriso na siya'y pwede dugaya.
3: Dugay na tayo.
7: Bawalag yung sakit sa Pilipinas.
3: So, na diha. So, di na yun tamubuhat o mga sayop, kifay pa.
7: Na, bitaw.
3: Magpakuan na lang yun. Kaya, kabalo
7: na ka sa Pilipinas, ay.
3: Magpinaubuso na lang yun, kifay.
7: Mapainubsanon.
3: Oo, inubsanon.
7: Di tamangawat.
3: Di tamangawat. Hana man jud mas okay pang mangaway usahay. Okay kinang mangaway ra ba kay Five Pam, dai definition ana. Nangaway ka, moingon ka, oh, nagdepensa ra ko. May rason. Pero kinang mangawat, no reason.
7: Wala rason.
3: Kinang mangaway.
7: Bisag unsa pay mo rason di sala gyud na.
3: Nagani sulti gani nga mas okay pa kuno mo suyop kag illegal drugs sa mangawat ka kay Five Pam. Oo, adi ko to, kinataran, mga sayop na.
7: Mga sayop na eh.
3: Sayop na, wala na itaran.
7: Once nga makasuyop kag utot sa demonyo, makahimo man kag sala. Sala, Jam.
3: Utot sa demonyo.
7: Mo na ilang ingon.
3: Yeah, ati, sige, balikan na to na registrada. Kay to, ana, nag-lalisay na ba si DILG Secretary John Vic Rimulya o SP, Senate President, kansa na, kansa pangalan na, Alan Peter Cayetano. Si Mr. 10K.
7: Mara mag-
3: Naglali sila. Oh.
7: Ngayon siya naman po na sila.
3: Kabalo ba ka? Nga gitawag ron si Alan Peter Cayetano nga hari ng walang kaharian. Imagine mo na enjoy ha. Hari ka pero wala kay kaharian. Oh, ako anang ilitok ron ha. Ako anang i-define kung unsay kuan ang meaning anak kay Five Pam ha. Oh, usa ka king nga walay kaharian. Na unsa man ni ang tubag. Oh, gahapon si Vice President Sara Duterte ang iyang team kay Five Pam nagpadala na nasa ilang tubag sa mga akusasyon. Ading impeachment trial kay Five Pam. Akusasyon.
7: Mayo.
3: Tubag lang gud Vice President.
7: Mao may ilang ipasalig.
3: Oh.
7: Motubag gyud sila.
3: Tubag gyud kay kung di ka matubag, murag usahay gapakita na nga guilty ka. Na. Pero kung mutubag ka diha, bisag nakita na according sa mga data or datos or datas, gagi pa gawas karon gikan sa mga ahinsya. Like for example, kining mga paggamit niya sa kwarta sa gobyerno nga dili ma-explain. O at least naka-explicar ka.
7: Correct. And, sa wala kay tingog.
3: Sa wala kay tingog. And din ha, nga side kay Five Pam, makahuna-huna ang ato ang mga justices. Or makahuna-huna ang ato ang mga senador, congressman nga mo serve as justices karon or mga justice o mga judge nga i-impeach ba or dili? Na tubag
7: jud.
3: Pagtubag inday, pagtumbag ayog ulaw-ulaw inday.
7: Inday ay kaikog inday.
3: Oh, use use your counsel. Daan na sila diha. Purti na mga utok ana kay Five Pam. Unsa man ni ang sana all? Yeah, de sana all.
7: Sana all.
3: Karong adlaw na ay rollback kay Five Pam.
7: That's good news.
3: Sa lana. Lana nga inugtubil ha, dili ng lana nga ibanyos.
7: Haplas para malupot.
3: Ah, kaya nara ba yung mga ipokrito, usahay mo comment diha nga unsa ni lana ibalanyos. Oh.
7: Lana mo ganyan tawag anak.
3: Oh, lana, sa mga Bisaya. Oh, sa mga Ilonggo, kay gas man yun ang tawag anak kay Five Pam. Oh, gasolina, anak ba? No?
7: Oo.
3: So, na po yung mga Bisaya usahay, nga ilang langolanguhon, joke-joke, ragod na. Pero ato nang i-clear ba, nga lana nga inugtubil sa salakyan. Naipagkunhod karon kay Five Pam.
7: Yes.
3: Dako, no?
7: Dako.
3: Sa diesel kay muabot og 10 pesos, mga 9 point something, no? 9 pesos and centavos, di ba?
7: Yes.
3: 9.26.
7: 9.26.
3: No, dako kaayo.
7: Diesel.
3: Oh. So mo dira mo kuan murag mo kuan hamboy-hamboy na siya 70 ang kada litro kay Five Pam. One time pa jud bi usa ka 15 pesos nga kuan bi naog pa jud bi.
7: Naog pa jud.
3: Gimingaw na ni sa 55 ang litro sa diesel kay Five Pam. 55.
7: Dito.
3: Okay na na kayo.
7: Basta mag-gasolina. Amo gay gasolina man mo ah.
3: Okay na po. So, nag-58, 60, mahal na na inyo ano, mag-gasolina man mo no.
7: Wala
3: mo
7: gumi out.
3: Yeah. Dako na na kayo, oi. So, ang gasolina, pila gani? Mga 4 to 5 pesos?
7: 4.76, sapit.
3: No, okay, five. No?
7: Okay, kayo at okay, slide, no? John.
3: Joy, sana next week, bisag 10 pesos na pod, no?
7: Oh, unta.
3: Okay na, okay na.
7: Hinahinay pagkunod, gaya. No. Atong una, hinahinay pa, bisag sa pero, dili, yun, hinahinay. Paspas kisa ka.
3: Yatis na, ubang mga gasoline station, kay 5 pump?
7: Wala dyan po nagunod.
3: Nag-stock, ang stock ko na, out of order daw.
7: Sure.
3: Kung asa to ni Kunhod, wala na sila stocks.
7: Ay, ato na pa nila pagkawas mo sa musaka na po.
3: Na!
7: 1 point.
3: Ikaw may matapaton, yun mo na yun ba? Ayaw mong hawa di ha, mga viewers na to, mga nasa radyo nga namino, aning orasaran mo, commercial, ramig ka diyot. Di pwede nga mo, di may mo commercial, kay mauna mo ang kwarta-kwarta po sa mo ang negosyo sa radyo, ano?
7: So,
3: hinahot po makasinabot ang tananan. Ayaw mong lakaw di ha, dagko kay mga balita, kay Pam, sa pagbalik sa
0: Foro de los Pueblos!
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
9: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatik na nagin ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
10: Kapalit sa mga butika.
11: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
11: Mm.
12: Mangutaan ako ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
11: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
12: Naapay monolaurin.
11: Mga medium chain triglycerides.
12: Check. Plain D3 ikis.
11: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
12: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
11: Kung kainom kag D3 Bio.
12: Check. Ordinary D3, walay MCT.
11: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
12: So sa ato pa, kung mo-inom kag D3 Bio, pwede ni mong paakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay dyan ang talang kagaw sa imuang baba. Bakalikay pa dyan sa pagbaho sa imuang baba. Plain D3?
11: Ah, wala.
12: Wala na. Ikis. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
11: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
12: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugang, Sir JP.
11: O, dugangan pa dyan. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 Bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa ito ba?
12: Magkataas ang imong metabolism.
11: Correct.
12: Dako ang tsansa nga mugamay ka.
11: Gusto. So, sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright, pero kay plain D3, wala dyan. Ikis na po.
8: D3 Bio.
13: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir JP.
11: Gusto.
12: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
11: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
12: Nya, gadaghan na sila kung naa si BCO nga makita mo sa D3 Bio.
11: Oo, naa si BCO. Dili sila mapadali pagawa sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawa sa mga kugaw.
12: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan dyan ni mo ang BCO nga naas D3 Bio. D3 Bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
11: wala.
12: Wala na pod.
11: Tungod ka na sa MCT. Gipadaga ni ini ang atoang HDL. HDL mauni gahakot sa atoang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
12: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
11: Correct.
12: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir JP. Nga nung dili man lang ka mag D3 Bio, nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
11: So,
12: Nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bayo, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
10: Supporting actor ah.
12: Mm.
10: Nga unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bayo versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan nato ni D3 bayo. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
12: Yes.
10: Oh, ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan.
12: Mm.
10: Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
12: Mm. So ingon ana kanindot ang D3 bayo, Sir JP. Kung gainom ka og D3 bayo, relax ang imong immune system.
10: Correct.
12: Pero complain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 bayo, guardia og pulis.
10: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 bio ha, over plain D3, wala tayong oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
12: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
10: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
14: D3 Bio.
15: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw nga schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akong hotel na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinical Dairy Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Dairy Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sa nagusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabangang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
13: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
12: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
13: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered na ini siya, ma'am.
12: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
13: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
12: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad ni mo, sir.
13: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako ni mo. Bye.
12: Bye, sir.
14: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Maraturo ang bayad sa katidal nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapi.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Number one.
15: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Tulo manun sa mga lapas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o serbisyo publiko, tutinaw sa mga lubog na issue, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue, punto por punto, muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, makamamilit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblo.
17: La 7-7 na, kifay bam.
18: Sa mga adunay problema dira sa kidney, kifay bray.
17: Aha.
18: Nadugay na nilang giantos. Dili na mo mag-antos mga kaki five.
17: Do ikaw ang gantos na naghambal sa buong duway ka persa.
18: Kulang sa kape. Dili na mo mag-antos yung mga higala kung baka tumartag D-Tex 500 may TC yung D3 Bio.
17: Aha.
18: Power 3 yung ato ang solusyon na na K5 Brian.
17: Yes. Ang trend karon nga mga pamalatian K5 Pam kay cancer.
18: Cancer.
17: Ano ba no? Cancer.
18: Arthritis.
17: Kinang... Arthritis. Ay, kung kapila ko dragi
18: pa. Hindi man, ikaw lang.
17: Imong mic ko gatuwad, oh.
18: I'm sorry kung mic ko yung problem.
17: Ikaw mahilig di ka sa gatuwad, ha?
18: Ang puti nga mic.
17: Ayun, patumaraw ba?
18: Ipahangan niya, oo.
17: Arthritis, K5 Pam. Cancer, ang uban kay kinang mga taas o hypertensive siya, high blood. Oo, so, naay solusyon, ana, actually. K5 Pam, nga dili ta mo sigig inom anang mga synthetic nga mga tambal. Okay, maayo ba na nga gainom tag tambal K5 Pam? Pero kung magsubrahan na siya, makapalain po sa lawas. Na,
18: di po siya maayo.
17: Di po siya maayo, no? Pero kung na-prescribe lang naman sa doktor, kinang tambala para ni mo, awa kay kulbaan dyan na K5 Pam, ano? Kay, noon, may naa dyan na isa'y side effect, pero gamay kayo, no? Gamay kayo. Kay doktor niya guna ang nag-ingo ni mo. Pero as long as, no? Nga, pwede lang naman nato maimnan og mga erba. Sama sa imong gisulti dira nga DTX 500, may TC, o niya ang D3 Bio K5 Pam, why not? Huh? Nindot kayo siya kay...
18: Wala food... siya side effect.
17: Oh, wala side effects. Food supplement. Kini manggod gikan ni sa mga prutas, sa mga dahon-dahon nga nakit-an sa scientifico K5 Pam, labi na sa mga herbalista nga naay dakong tabang aron nga matabangan ang tuang kaugalingon K5 Pam.
18: Correct.
17: Ha. So kini amo ang gisibya diri ni K5 Pam. Daghan na kayo ang naka
18: pamatuod,
17: naka-testing na ani. And sa ilang testimonya, nakaingon jud sila mga ka K5 nga nindot jud og dakoy tabang ning DTX 500, D3 Bio og ang MyTC. So mapalit kini sa mga butika K5 Pam, bisag asa ra naka sa Calatrava, sa Toboso, San Carlos, Gihulngan, Valyermoso, Canlaon, oo, Don Salvador, tibuok Negros Island region og tibuok nga Pilipinas, mapalit niya pangutana lang mo.
18: Pangutana lang.
17: La. Sige, so ayo na mo duha-duha diha mga higala, ha. As on as possible gamit na taaning mga erba K5 Pam. Sige, before ta mo diretso sa mga dagko natong balita K5 Pam, unahon jud nato ni sa K5 Jong Bersales, basic available ka K5 Jong Bersales. Kining usa ka dako nga encounter na pod gahapon nga hinaytabo dira sa may dakbayan sa Escalante, no? Dakbayan sa Escalante. Now, nga nay usa ka miyembro sa Philippine Army ang namatay, mga ka K5, ha?
18: Grabe,
17: namatay.
18: No?
17: Namatay K5 Pam.
18: Igo gid siya, no?
17: Pero before ana ato sa ishagit nito may igsoon ato, good morning to LV Planas. Good morning. Madam Juliet Chu and si Mr. Nya namino aning orasa ron. Napod si Liagono Tami. Good morning, gikan sa Estancia Iloilo. Ba mga Ilunggo, ganyang pamati. Tapos Iloilo, da, may gana sa inyo, da. Si Shelene Brazil, no? Kung pwede na lang sana, ayaw na marinig ganyang balita, hirap tanggapin. Ang asa man eh.
18: Siya
17: sa asa man eh siya, ma'am, nga balita, ma'am. Kasi ang dami naming...
18: Ang dami naming...
17: Encounter. Oh. Sa encounter to? Ano man?
18: Ano? Katong namatay?
17: Pila ka buok? Usa. Binakog katong gisulti ni mo ganiya. Ayaw in tawon. Tama na, purti ng dakuha. No? Pasensya kay Ma'am Brazil, bay amuhang trabaho mangod to inform the public, to inform you kay para mahibaw-an nato ang mga kaganapan sa tuang paligid kay Fay Pam.
18: Yes, correct.
17: Mauna man yun ang pinakatrabaho sa media.
18: Pabutog ka ng mga information.
17: Yeah.
18: Kung saan na nahitabo sa itong palibot, kaya uh-huh. Masig kuyaw na ba?
17: Bitaw. Mm. Pariyuan yung mga bagyo, pariyuan yung mga linog, mga sunog.
18: Mm-hmm.
17: Kinangla na ito nga pahibawaan ng publiko via sa amo ang pagsibya din. Eh. Ana man na siya.
18: Para no? Makapangandam po.
17: Pangpangandam, no? So, basta gabalita mi, balita na dyan na amu, ah, no?
18: Mm, bito.
17: No, sige. So, check na to si K5 Jong Bersales. Ito na sa lugar, K5 Pam! Sa Buntagaw, sa Buntagaw. Sa orasan, isa nagikan ganihang Buntag. Ito na dito Eskalante, kay mo balita lagi aning encounter nga nahitabo gahapon.
19: K5 News FM Live Report.
17: K5 Jong, good morning!
20: Sa K5 Rai, usag ka miyembro sa Philippine Army ang kumpirmadong nakalas sa nahitabong na encuentro pasado alas 2 kagapon sa hapon sa may 6 Cagayan 1 barangay Tamblang sa siyudad sa Eskalante sa K5 Rai. Ang kining nakalas base sa ato ang nasagap na inisyal na impormasyon ikan sa ito ang kasaligan niya tinigdan na ilhadig na si Corporal Jet Brazil. Jamre.
17: Okay, Kipep Jong, I'm sorry, yes. I-interrupt na kagamay ha. Unsay piliedo ani? Brazil. Okay, so I guess kining chat na to diri nga namino aning orasa nga si Madam Shailene Brazil. Kuan Goroni, pamilya Ma'am Shailene, may apology, I'm very sorry, pero need yo namo nga ibalita ni Ma'am, no? Pasensya kayo, Ma'am, no? Sige, go ahead, Kipep Jong.
20: Mm-hmm. Okay. Initial information from our source
17: pag
20: Matilang. Okay na.
17: Ayaw, hirap mag-report nga drive kasi imong sakinan, Kipep Jong. Padaplin diha. Asa na makadapita ron? Unhan ka nagtuboso?
20: Yan ako sa kwad. Yan ako sa may unhan na sa barangay Bugang, Kipep Ray.
17: Adira, nakada. Sige, padaplin. Usa, kayo gawala-wala imong signal. Sige, okay na. Okay na, MJ, okay na. Okay, go ahead, Kipep Jong. Burag okay na. Sige.
20: Okay. So, once again, kakita ba, ang kining encuentro na itabo ni kagahapon again, alas 2 o niya, kagahapon, base sa pasiunang informasyon nga ito ang nasagap, doon ito ay usap pa lang. Kining nakaangkon o minor injury
17: niya
20: tropa sa Philippine Army.
17: Uh-huh.
20: So, ang ito ang expectation is, maura ito kakita ba, KBI, may napagiday usa.
17: Oh.
20: Na kinini ang casualty sa side gatun sa gobyerno. And dugang kasayuran gato ang naibawaan, kabahin aning maong panghitabo, as alleged, dunay usa sa habig sa walong grupo kakita bray ang nadakpang buhi.
17: Okay, ato ang i-clear kay Feb Jong ha. Usa ka miyembro sa Philippine Army patay, usa ang samdan sa Army gihapon, unya na'y usa nga samdan pod sa grupo sa NPA.
20: Wala ba akwan, wala ma clarify kung samda na nadakpan, pero may
17: nadakpan. Sige, go ahead, Kipep Jong.
20: Nadakpan. Nadakpan kay Kipep Jong.
17: Sige.
20: So, mao pa ni ang mga initial information na to ang nahipos and ongoing na to ang communication kay Kipep Jong sa tropa sa Philippine Army kabahin sa uban pa nga mga impormasyon na pwede na tumasaga sa kabahin na ninyo tabo kay base man sa tunay bawuan. Murag na unhan ni Kakita Bray ang tropa sa Philippine Army dito sa mga lugar. Oh.
17: Okay, Kipep Jong, inaniho na to. Kipep Jong, inaniho na to, no? Kay ni Plastar ko, no? Unsa jud ang nahitabo gahapon. Nganong ang tawag ani, dili guro ni encounter, a sort of ambush ni siya. Murag ing ana, Kipep Jong, nag-unsa ni sila?
20: Lagi, Kakita Bray. Puro mag-discuit siya report na ito ang receive.
17: Aha.
20: And ang information is di na daw unta i-liquidate sa lugar.
17: Okay. Naay patsyonon sa lugar ang NPA as alleged, murag ana.
20: As alleged, oo.
17: Okay, unya.
20: Kung galing lang, kini nakaibigan nga nagpa-patrol ang nga tropa sa Philippine Army mm-hmm. doon nagkasugat sila kay Kipa Bray.
17: Okay, okay.
20: Oo, oo. Mm-hmm. So wala may na yun ang plano daw. And ang kining gutuha, matugpas nga nakaintentro sa tropa sa Philippine Army is still mga remnants kay Kipa Bray sa Yaligar Norder na Negroscron.
17: Mm-hmm.
20: O katong mga kauban kanhi sa katong mga nakalaspedad itong kalabay nga Abril 19 at Febrero dito sa may barangay Salamangka sa lungsod sa Toboso.
17: Okay, kining gingon nga walhong grupo more or less mga pila ni sila kaboki Feb Jong sa imuang naibawan.
20: As per information nga itong nadawat lima daw.
17: Lima?
20: Lima kakuan.
17: So,
20: lima ka armadong grupo ang nakasagupa kay Kita Bray sa tropa sa Philippine Army.
17: So maglima, mag-foot patrol ang army na ba? Tag-usa na, pirmi ka, o si tawagan na nila? Usa ka kinang pito kabuok, platon. Pito kabuok sila. Okay. May naman ay batalyon, may platon, may kung usap itawag-tawag ana, ano? So, anyways, wala man na padaghanay kay Pep Jong kung nakaplastar ka galing kay lakaw-lakaw raniguro mga armiha. Without knowing, naadya ay nakaposting na nga mga armadong grupo, walhon, mag-ana.
20: Ay, inaana, tingali kay Kipa Bray, oh.
17: Oho, oho, oho. Oh. So, karon aning adlaw, Kipa Bray, yung unsay mga scenarios dito? Mm-hmm.
20: May mga evacuation si Kipa Bray. Base sa ito ang nakuha ng additional information, mm-hmm. may naay napulo ka mga pamilya kay Kipa Bray
17: na
20: hindi pang evacuate, ano? Mm-hmm. Sa barangay Tamlang Papel tungkol sa kahadlo kay Kipa Bray.
17: Okay.
20: Sa na itabang ikontro kang kapag lang kahit kalit ng hukay ni maraga ang mga nagpulo dito sa mga lugar na sorpresa ba na din ay kalit kayo ng mga dagko mga buto-buto na nadungdan dito sa maong napit and gamay lang background sa aning lugar kini siyang lugar ha ang barangay Tamlang
17: mm-hmm.
20: medyo isolated na gid kayo ni siyang barangay sa Sinod Iskalante kay Kipa Bray.
17: Ah, okay.
20: Oo, sublunin ang kainis siya kung ito ang tanawang sa kuwan sa kininiang geographical status, geographical kininiang map, ano?
17: Okay.
20: Kuwan na siya, murag tunga na siya sa area sa Sagay City o sa kining Escalante City.
17: Mm-hmm, mm-hmm. Okay.
20: Na sentro siya kay Kipa Bray. May mga portion gani-ani niya nga kininiang ang silingan ng mga lugar isakop na sa syudad sa Sagay.
17: Okay. Mm-hmm. Boundary, boundary na, part na dyan ni D.I. Pero bukid.
20: Bukid na kayo niya, kining lugar ha. Niya, ang kining sitio kagayon, may mga areas na din kininiang lisod ang terrain gani kay Kipa Bray.
17: Okay, okay. Uh-huh.
20: Oo, nagkakahuyan, katubuhan, mm-hmm. and then ang kinilihan mga pamalay is ang uban lagka pero mm-hmm. lang sa sitio Tamlang proper.
17: Okay.
20: Mm-hmm. Barangay Tamlang rather. Barangay Tamlang proper. Mm-hmm. Pwede ito na dito ang ubay-ubay niya kinilihan mga panimay. Kung magundi ang sitio kagayo murag na siya sa may lower portion sa Barangay Tamlang proper.
17: Mm-hmm.
20: Oo.
17: Okay.
20: Na, oo. So, ang uban na ninyo mga information, sige na, paningkamutan na ito, nga makabot na ito, gusab si First Lieutenant Kapibi Pardo, na itong tibumaba sa 79th Patrol Battalion,
17: mm-hmm.
20: alang sa dugang pagkasayuran kay Kipa Bray kay...
17: Dili kay kini, Kipa Jong?
20: Until now, yes.
17: I'm sorry, Kipa Jong, ha? Daghan magog kaayog gahatag og information na ito, dire. Although nga, sa ato agong mga tagpaminaw diha, kami mangod sa media, dili jud mimo paggawas og mga information nga dili na verify from the authorities, from the person behind nga naay katungod sa pag-ingon nga maoni kadaghanon ang namatay. Namang ko yung mga, like for example, kini si Madam Danica Balsena Aro. Good morning ni mo, ma'am. According niya, daghan info na daghan namatay sa militar kay Lukpan Bumba, tinuod ba? Oh, that's okay naman, i-verify na ito na ma'am, no? Kay kami karon diri, kami magod sa K5, ma'am, bisag maulihi rami sa posting, the most important thing nga mo ang ginabuhat is to the verification and the factual nga information inday Danica, pero salamat sa info. In fact, kini nga ba?
20: Ang nakita ko, ang visual ko, ang nakita ko na ito, kakita yung Bray, usara manggod, usara kabadibag. So, posible, usara ang kuan.
17: Ang patay.
20: Usara ang casualty. Pero, kada, dapat na mga posible tinulong ng kausaban. Depende sa dagan po.
17: Yes.
20: Sa taong pagpamasisa ka kita, Bray.
17: O, napay-usang aning comment rin na to, kay Feb Jong. Kini amo ang balita ron, partial pa yun ni siya. Kay di man good basta-basta ang media makasulod sa area. Siyempre, amo apo ng depensa na mo ang kaugalingon. Kay nangamatay, ganina ay mga pusil. Kami pa nga cellphone o microphone na mo ang pusil. Di man basta-basta.
20: Pwede makasulod sa lugar.
17: Yes. Ingon din ni Madam or sa ba ni Lucky ba ni or bayi si Ihara Tapang Kipeb Jong. According niya, asa naman ang uban nga patay? Nangutana siya, no? So, ato na pangutana dyan sa
20: follow.
17: Yes, di, may katubag, ma'am. Pangutana, pangutang ko na ito na Kipeb Jong karon kung naanan dyan ka dito sa lugar, Kipeb Jong, pag-amping diha. Kuan, mangutana dyan ta kung pila dyan ba kabuok patay? Kung naaman dyan, dapat ang Philippine Army ipagawas dyan ni nila ang tinuod kung naaman dyan ba. But as of this moment of time, usara dyan kabuok ang patay sa Philippine Army according to the latest report. Og usa ang samdan og nay usa ka miyembro sa NPA ang nadakpan. Ana ra jud as alleged Kipeb Jong.
20: Yes so. Kini siya ang information dito ni sa tong source kay Kipeb Bray.
17: Yes.
20: Bila man tito gano gasa pero we have our source and then, until now sige ato ang pagpaabot kay Kipeb Bray makadawat og dugang pang mga information no.
17: Aha, kag nakit-an man jud sa body bag nga usa ra jud ka body bag ang nakit-an kay Kipeb Jong. Mug ingon tag body bag sa mga igsoon nato dira. Kini bang itom nga paminaw nimo bro nindot bagod pero tao ang sulod nga wala nay kinabuhi. Nawala nay kinabuhi. Body bag ang tawag ana nila ilahang nga gigamit ana. So usara man jud kabuok gahapon ning gawas ani sa hapon kay Feb Jong no? Kipeb Jong?
20: Okay, man, wala may laing kuan, wala may laing mga na-capture na ito kay Kipeb Bray.
17: Aha, bitaw no. So at least kuan ato ala ning klarohon na. Ato ala ning klarohon karon Kipeb Jong kay dili pa man ni ang pinakalast nga sibya nato aning balita karong adlaw. Napamay
20: anyway,
17: sunod ani.
20: This is a running story. Kumbaga ni siya nga istorya kay Kipeb Bray. Puhon na ni posible mga kausaban na madugang na depende sa kuan, depende sa resulta sa kuan nga pagtanukid-dukid unya.
17: Yes, yes. Mao na ito ang atangan. Ano? So, again, anyways, kini mga tawhana diri nga nagpaabot o nag-atang dyan ni sila kay Feb Jong. Salamat kay ninyo. Ano? For trusting K5 News FM San Carlos nga makakuanta, makasibya tag tinuod nga balita. Nag-atang dyan sila nato kini mga tawhana. I'm sure nga kini mga tawhana nga kining gasult na nangita aning mga patay nga daghan daw. Taka dito dyan yung napitaan ng lugar kay Feb Jong or basi na yung mga kaila ni sila, et cetera. Kay Feb Jong?
20: Sige. So, maulang sana po pagdabintan na kay Feb Jong sa Picas Bahin kagahapon. Doon na yung drowning incident, no? Na naitabo din sa Dakbayan sa San Carlos. Nailhan na kay Feb Jong.
17: Yung sa itong pangalan?
20: Ang katong, kuan, ang katong namatay yung taong kagahapon naman yung malumos. Yeah, sa may Baybay Rizal Park Marina, Barangay Training atong Subad San Carlos. Ang maong lalaki di ay nga nagpangibaron o 57 anos. Nailhan niya si Benji Resisio Kakita Bray.
17: Benji Resisio.
20: Oo.
17: 59.
20: Sa pedicab driver.
17: Aha.
20: Kunya taga-kuan din eh. Taga Hope Street, Barangay 5. Sa to ang sa to sudo sa San Carlos.
17: Okay.
20: Taga-hapon, ang kining biktima Kakita Bray, nakit-an sa kining mga bata bitaw nga nagligo-ligo po diya na plane sa lapihan ng Baybay Rizal.
17: Aha.
20: Nga nagsukdong primero ka kita, Bray.
17: Okay.
20: Di ba na yung hagdan-hagdan?
17: Ah, yes. Burang i-design yun na hagdan-hagdan dahil araw kanaugan, ana?
20: Oo. Diyan siya nagsukdong. Until such time, murag nilusad siya sa kwan, nilusad siya sa kiniang dagat. Kaya video tingali. Alas 12 ni kagapon sa unto siyang unang nakitaan. Sa primero, ang kiniang mga bata, parang wala na magkombo, wala na magtagad ka itong nakita na siya nga nagtikubo, daplin sa sakayan.
17: Aha.
20: Oo. Until, na kininiayan, daghan na naka-observa, nga marag wala naging sumagliok, dito na nanawag o rescue.
17: Okay.
20: Dito na siya gipa respondian. Sus, nalumos gito ay siya kakita yung bray.
17: Oo.
20: Di-revive balik ang hapon sa mga may responding team. Sa disaster reduction management office, pero wala din siya magkuhan, wala din siya maribay pag-abot na dito sa Tambalanan kasi Pedray.
17: Aha, aha. Onsa, onsa daw ni siya, naliga, pirmi ni Maligo daw kuno din ha, anang lugara, kay Feb Jong, akining tawhana?
20: Gapon rin po daw.
17: Hmm.
20: Pirmi siya din maglabay-labay.
17: Aha.
20: Kaya kininiang mangkuhan, kining mangambit sa kining mga naninda po din, mga kapi, mga kininiang pamahaw.
17: Mm-hmm.
20: Okay na may gawin.
17: Okay na, kapihan dira na ay. Oo.
20: Oo. Oo.
17: Mm-hmm.
20: Siya sahay mo, muhapit. Nga, mustambay. Pero ito, tutura mo na, first time daw siya nakita
17: mm-hmm.
20: na ning lusad sa kuhan.
17: Aha.
20: Sa kining dagat.
17: Aha, aha. Gawala-wala
20: na dito. Wala ka po di, kuhan, wala po di tagad sa kining mga nanindahin.
17: Aha.
20: Mm-hmm. At, yes, pero gitagad kayo, mula gina, kining kampantira bag mga nangaligo ra.
17: Aha, aha.
20: Pero,
17: Wala na dahil, nalumos na dahil. Oh. Anyway, sige. Imong signal, ah. Kipem Jong, medyo pulpigado na dyan gamay, na dyan kaguro sa bukid-bukid na dyan rapita na estuboso. Anyway, salamat. Patangas na ka, patangas na?
20: Yes, yes, yes.
17: Ah, sige, sige.
20: Medyo, kwan, medyo liso na ito ang connection.
17: Ah.
20: Sige lang.
17: Sige.
20: Again, Kipem Bray, ang uban ng mga detalye karoon tayo taon sa ito ang mga report sa bahay, particularly aning encuentro sa Sibad Jusilam, teatro lang na italagas sa bantang mga news and public affairs program din sa ito ang abini sa Kipem News at San Carlos, Kipem Bray.
17: Mm. Sige, okay. Salamat, Kipem Jong.
20: So, live tag, Kipem Bray sa ito ang sukaran karoon, gabi lang ko manigid.
17: Oh. Ayaw lang kay masunod ba?
20: Para sa Buro Ministerial Program, madalit nga itong sa Dito Lima, ito sa Manin Og Mighty Zia, ito si Nina Jong Barzalas para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publikong Kalingawan sa Nagros, K5 News Atam.
1: K5 News FM Live Report.
17: Si K5 Jong Barzalas, K5 Pam,
18: mm-hmm.
17: tuwa na dito sa medyo lisod-lisod niyang signal. Ingon sa kanihan,
18: nagbukid na.
17: Oh, ningkat-kat ko din na pindas kahoy o para

0: mo maligo po kay Bam. Manitsit na kuno siya sa mga bata diha. The way siya kuno mo communicate sa mga bata, pang-amigo ba?
1: Ay, okay.
0: Na magdula-dula po na kuno daw sila dira sa tubig. Appeal na mga bata diha nga nangaligo kay Faye Pam.
1: Ganahan siya mga amigog bata.
0: Oh, ay. Kay gapang sunlog na siya kuno. Ah, at siya nagani sa
1: manunlog
0: sa mga bata diha, maglagas-lagsanay sa tubig. Ano ba? So, gahapon daw, naglaom ni mga bata nga okay ra siya. Okay ra siya kay Faye Pam.
1: Nagduora sila, naglangoy lang.
0: Oh, gipasagdala nila kay ganun lang, nagtikubo raman kuno, murag anak barag. Oo. Abi lang okay ra, unya ilang giduulan, isabag sa biyagan ng tubig, wala na magalihok. So dito na nga ning syagit ning mga bata kay Faye Pam. Ning syagit sila, nangita silang tabang dito sa mga uban diha nga duol kay Faye Pam. Dito na nga nakitaan nga kini di ay siya nalumos na jod.
1: Grabe.
0: High tide gahapon kay Faye Pam. Purting taasa sa tubig diha. Ah, naipadungog na ko ang bata eksklusibo na interview na to gahapon. Kini, kuani mo? Kining balita ang makatabang ni sa mga igsuon na to nga kinang spermihan po maligo-ligo sa bye-bye ba?
1: Bito.
0: Nga basig usahay nang di mo ka maumulangoy. Kini gani kunong ayaw dyan mulangoy. Kay pirmi man maligo diha. Ya si na si Nonoy oh, pang interview gahapon. Go ahead sir. Aha.
2: Kit ang gani hadiri ka tungdai na lumos. Ya unsa kay mo nakit ang gani hadiri ka tungdai na lumos?
3: Ning nilakaw siya unda din. Kuhaon gyud niya ang bata pag human ning lang gi ina ko to ayaw to bisig malumos kamong duha to. Yan nilangoy siya. Ning ato din sus pambot pag pagtiod-tiod na kog lantaw. Nag-anak na siya, naghayang.
2: Asa dapita dyan? Asa dapita?
3: Dira.
2: O, oh, dira naman dapita dyan?
3: Oo.
2: O niya, di yun?
3: Pag uman, kitawagan na mo o rescue sa bantay dagat. Pag uman, kitabang. Pag uman, giyaban o tubig. Di naman mulihok.
2: Di naman mulihok. Asa man siya gagulob o gahayang?
3: Nagkulob.
2: Nagkulob siya. Pero dugay na siya diri nga galakaw-lakaw diha o galangoy.
3: Naglangoy-langoy pa. Then, nilakaw-lakaw. Pag-uman, nag-anak na siya eh.
2: Pulo, pagkali.
3: Oo.
2: Kunya, kinsa may nagkuha niya dito?
3: Bantay dagat. Nanawag man niya dira.
2: Dagat ay mo?
3: Gili, niyagit.
2: O, ano nga yung magtabang?
3: Oo.
2: Kunya, pag-abot nila, diri wala na.
3: Wala na. Patay na dyan.
2: Patay siya. Wala na dyan.
3: Wala na. Dagan mo kay tubig.
2: Kainom siya?
3: Oo. Palainom man. Palainom.
2: Ilhan niyo to? Ilhanan niyo? Kasa dito siya?
3: Taga-barangay 5.
2: Taga-barangay 5. Pirmi to siya din
3: eh? Oo. Sige pa nitsit.
2: Nitsit sa?
3: Mana siya mga bata eh. Psst! Psst! Sige na siya.
2: Buraga pang sunlog ra.
3: Oo. Mga tag din siya kwarta.
2: Oo. Pirmi siya galigo-ligo.
3: Oo.
2: Sige.
0: Mauto si Dudong kay Faye Pam nga siya mismo nakasabyag-sabyag po og tubig, paog tubig aning biktima. Kay siya mismo ningon nga nagdula ra ni siya kuan ba salom-salom ana ba wala nagalihok kay Faye Pam.
1: Pero nalumos na di ay
0: nalumos
1: no?
0: Na di ay to kay burag naanad na sila mga magsunuganay na sila diha. Kay usahay gani kuno mo salom ni siya unya ang mga bata yan ay kuno paggawas kuno niya sa tubig sunlugon ligin niya
1: sunluganon din siya.
0: Oh sunluganon kuno siya unya. Panghatag ni siya kwarta sa mga bata kay Faye Pam. Oo, kining
1: kayo sis mga bata.
0: Duol sa mga bata. Gahapon ato apong na-interview diri si Madam Juliet. Madam Juliet lang ha. Kay kini siya may una pod, kini kuan ni hingkod din sa edad. May bana, pamilyado, unya gwapa pa jud. Si Ma'am Juliet na, no, Ma'am Juliet. Gahapon na-interview na to siya and according niya mga ka K5. Kining lakiha while nga gina is it tawagan gana? Oo, gina pump siya na ining gawas sa iyang ba nga kining burag na nimaho og tuba kay Faye Pam. Oh anak ba subasig sa panan-aw sa uban kay Faye Pam
1: kainom
0: basig nakainom siya unya syempre kung nakainom ka hubog-hubog ka wala niya na manage ayang kaugalingon na lumo siya kay Faye Pam
1: bitaw kay kumain siya malangoy yung wala kainom di siguro siya malumos.
0: Pero may

0: Ut ka maligo kung no diha kini siya.
1: Ay.
0: Niya si Ma'am Juliet atong ipadungog mga ka K5 ang usa jud nga nakaabot sa area while ginapump ni siya. Ma'am Juliet. Mm. Aha.
2: Kuan gahapa siya, gahapa pa to siya gaina kato sa video na ko. Kuan naman to diri naman to no. Ikuha na siya sa tagabantay dagat. Kay sila na may mga kanang atindahan adre na maligya so na nangaon kaon ba. Ang mga bata kani siya ilang gitawag didto nya mo to gikuan nya. Mo gigit mo lihok. Ito nagkuan sila dira bantay dagat ya anak na sila.
3: Tutuwa na bibirin nyo kasi
2: importante. Oh kay gatay mag-inom ko dagto ba dito to dito. Ay kana mag-inom siya dito sir. Oh, actually, kaniba, gi-revive siya. Sa video na ko is gi-revive siya. Then, kanang gi-kuan siya. Ang nag-una dyan nga nagbuha ka ng bahog yung tuba. Bahog yung tuba. So, may
0: tanda yung sige. Salamat kay PMJ. So, according ni Ma'am Juliet, naadyon siya galantaw kay 5 Pam. Siyempre, gi-pump siya, no?
1: Mm-mm.
0: Okay, ang ginabuhat man yun na sa mga rescuers na to, basta lumos, i-pump yun na siya. And para mo gawas ang mga nainom nga tubig kumbaga. Pagawas sa tubig diha mo na nga makaginhawa siya usab. Oho, pero kato gahapon murag gula na jud matabangi basi na dugayan guro.
1: Basig tiud-tiud na to dito.
0: Oh, kay according gud sa mga bata binilag nag hapa-hapa ras tubig ba?
1: Wala na gi
0: wala ra gitagad.
1: Tagad.
0: Oh. Mao na dai to wala na dai animo.
1: Siguro pagkakita sa mga bata ato, dugay-dugay na siguro po ito.
0: Wala lang tayo ideya. Kay basta ingon atong nidudong ganiha, siya binamog, okay ra siya.
1: Mm.
0: Unya, dugay ko nun lang lantaw, gisabiyag sa biyaga nilang tubig, wala na magalihok mo ito, nagsinggit sila. So meaning, may mga minutes na di ay nga milabay kay Faye Pam. Na. So, si tatay, kining namatay, taga-hope ni siya Barangay 5. Na inangota na diri si Rene Boy Auditor, taga-hope Barangay 5 ni si tatay, no? Na istorya po nako kay K5 Pam ang pareho niya nga pedicab driver.
1: Mm-hmm.
0: Oo. So gahapon di ay nagtamiwanay pa ni silang duha. Oo, nagtamiwanay pa ni sila before na hitabo nga nalumos ni siya na tingala ganay siya sang baguhan na ramay kami nag sige ana-ana dito kay kuan kuno ni nga tawo jud nang dili bugalon ba?
1: Mm-hmm.
0: Kining managad jud kunog mga tao ba bisag dili mo ilhanay
1: murag amigo ako kusig sa magkigsaday
0: makigamigo oo maimiguhon
1: kana
0: nga tawo oo oh. Unya nay si Manong oh nga sa pareho po niya nga pedicab driver to na istorya gahapon kay PBJ
1: daoya
4: dili mo kami kinanan
3: bro oi kuyok mo
4: dili kauban mo man driver pedicab manitsit mo gito siya basta mo agi.
0: Na.
4: Mga ganyan, daan na ganyan, mga alas 10 ni Agi, kung gikan ko rin, kagatog pa sa hero. Pagbalik na ko, isi-chita niya sa kayelo niya, wala raman. Ni Agi po kupot, sit-sit po siya, ikaw, oy, sa'yo man yung munahubog, may pay mo. Matulog ka niya, para muwasan ka, kayong gingnan. Muna kainom siya, hubog siya. Hubog na to.
3: Puro alas 10 buntag pa to.
4: Mga alas 10 kuning, ni Agi ko daan na, niya. O po kabalo, kayo na ko kabalo, kaya sa Pure Gold, mag ko mag-stambay yan.
3: So, yung pangalan din niya ato?
4: Ako kay lata eh. Kailangan naman naman mag-minitset eh. Minitset, mga ganito siya.
3: Uban na dyan sa...
4: Mga driver, pinikap ito. Driver, tondon doon, Libunaw.
0: Hmm. Okay. So, grabe ha. Mamiguhon nga tao kay 5MJ. Okay nang manitset daw siya. Pero dili, dili malain nga panitset. Kundi panagad. Nanagad siya ni mo ba? So, according sa duha ka source na to, nga to kanto siya, burag nakainom-inom. No, burag init guro ang lawas niya. Ngunya gusto niya nga maligo, mapabugnaw. Kay dirang napita manggod, duol sa Park Marina kay 5 Pam. Nindot kayo iambak-ambak dira sa tubig kay 5 Pam.
1: Tawhay kay dira.
0: Oh? Ato ni aging si Mana gani paglabay nako dira nga gaplano kung mag-boxer kay mo tugpa unta sure. Ko dito sa lalom.
1: High tide ra ba?
0: Ha?
1: High tide.
0: Di nindot kay liguan dira kay limpyo kay diha.
1: Ligo ton niya, itatanan dira eh.
0: Oh, basig di ka, panghuman na to og brigada dugay-dugay, no?
1: Brigada K5?
0: Brigada K5. Dili, kay ang K5 News FM San Carlos, mo appeal mi sa Brigada Eskwela.
1: Yes, maglimpyo meron.
0: Maglimpyo meron, mo anay project na meron sa Don. Makita ta dito sa Don.
1: Don.
0: Ha? Don Juan Elementary School.
1: Don Juan,
0: ah. Naadira ang... Don Juan Ledesma Elementary School at bang sa Itanol Oo, na diha ang team sa K5. Bakit anyo dira si K5 pampamuran? Ay, nako. So, ma-appeal mi dito brigada mang limpyo mi, no?
1: Mangguna mi ron.
0: Mangguna mi. Tanan mo ang buhaton, mag-tumbling-tumbling.
1: Nabuti na tumbling.
0: Mamintahay, mamintal mi dito. Tanan mo ang buhaton.
1: Like, excited ba ko eh?
0: Bisag ako. No. Oo, okay. Siyempre, makatabang ito sa mga...
1: Basit, pwede po ito sa malangsa.
0: Ha?
1: Wala po
0: dito. Sponsoran ni Mayor dito. Anyway, sige, so mauna kay Five Pam, no? Simo paglantaw, unsay dapat yung mga pahimangno ang atuang gibalita namo ni just because nga naatay makuha nga lesson ani kay Five Pam.
1: Correct.
0: Not because nga aron maibalita ra jud ta, no? Wala, no? Kay ang mga balita nato diri may mga lessons nga makuha ang mga tao kay Five Pam. Unsay dapat buhaton kay Five Pam basta nakainom-inom na ka.
1: So kay kumakainom na ganit ta, mm-hmm, dili na lang yun ta mo maligo og dagat.
0: Ayok suki.
1: Dili.
0: Oh, okay.
1: Dili na ta maligo og dagat, mm-hmm, kay mawala na ba na to ang kanang original bitaw nga lihok.
0: Correct. Mm. Ang puwersa na to.
1: Ang puwersa.
0: Ang kusog.
1: Mm-hmm. Mm. Mawala na lang siya. So posible nga may nana ang mahitabo. Pwede ka malumos. Dili lang pud sa kaligo og dagat. Labi na ang lakip na ang pag-drive og motor ning may nana.
0: Na bitaw
1: kung mag-inom.
0: Kat Buenas pa rin tawhana kay ning ulbo siya kay Five Pam. Wala siya dito ning adto sa pinakalalom dito ba?
1: Oh, ning lutaw, no?
0: Ning lutaw siya. Ning lutaw siya. Nakit-an siya dayon. Oo.
1: So makainom ta, ipahuway na lang sa atong lawas.
0: Correct.
1: Tulog.
0: Correct. Tulog, no? Parilak. Tama tong gisulti sa usa ka pedicab driver, oh. Oo, okay, nakitaan man dyan niya naka-shot-shot doon tuog tuba.
1: No.
0: Oh, sige na nga niya, may pa matulog sa kadiha. Oo.
1: Na, manunta to.
0: O niya, na, ayun, na-shock na lang siya, girevive na, patay dyan in town ni si Manong Luuya, 59 years old. O niya, ang ganahan po dako niya ba kay sugid sa mga kabataan, mga tagay niya sa kwarta diri.
1: Suod siya sa mga bata.
0: Suod siya sa mga bata.
1: Naimayin ko yung mga tao inalang kay Febray nga, piliin nila itong mga bata, ilang maayo, ilang barkadahon ba?
0: Barkadahon, bitawin na ana, no? So dili ko mo to nga kining mga pedicab driver nato mga pigado kay Five Pam. Mm. Kay manghatag mga nigwarta oh.
1: Ito.
0: Ana di ba no?
1: Sayo ba ana ligaw-ligaw na ila.
0: Ang saga pedicab, dili poguro kay tong usa dito oh, murag nanggay na siya gisikat. Mulingaw ka pa ana nga nanggay na kasikat. Ayaw ko yung naaoy.
1: Exercise ang uban
0: ba? Oh, exercise mo na sa uban.
1: Exercise.
0: Munya mga putol ng ugat sa gigsikat. Anyway, sige, rest in peace kay tatay, no?
1: Luoy
0: kay ni tatay, no? Naninguha sa pag-pedicab. Ganun kay Malagin, makainom-inom, mga pila ka bowl, diha. Ang tuba, grabihan eh.
1: Makakuha mo na siya, makalibat ba?
0: Ang tuba? Katungan din, undang layo ko dito sa Balyermoso kay Basig.
1: Para ganapan na pang palantan.
0: Sa tamutug pa, duwa ba?
1: No.
0: Oh, Basig, sa taytay, maduritso ito ba kasi?
1: Taro ba'y taytay dito ay? Pinukawan Bridge.
0: Nung Dodong, good morning diha ha. Asi, nung Badong.
1: Tatay Badong.
0: So muna, gahapon ang hitabo mga ka-K5. Hinaot unta nga di na ni mausab pa. Di na masublian pa ning hitabua.
1: Bitaw.
0: O nakainom-inom man jod, no? Di na lang jod. O may tugpa-tugpa dito sa dagat. Oy. Kinaghan na ba yun kayo nang alumos ngayon nang nasa beach ba? Mga party-party, beach party sa pamilya, sa barkada. Nga makainom-inom na, uy, nainitan ang lawas, dito man sa tubig magkahulong. Okay na kung mubo radyo kayo ito, mabaw radyo.
1: Mabaw lang tubig.
0: Kanya kay gahapon, high tide, purting taas sa ingon ni Sir Ma'am Juliet.
1: No.
0: Sa taas kayo, Sir Bri, ang tubig, dirigabi gahapon. Mautog ang wala siya pagtugpa, uro niya, uron siyang hitabo, nakainom siya, wala na siya kalingkawas pa. Luuyan ni tatay. Anyway, sige. Last 7:44 na mga ka-K5. Maki-update ta dito sa Gira. Gira man yun. Sa Encounter. Lahit man gud ang Gira kay PMJ. Kaburag dito na sa Taliban o mga Afghanistan ba? Mga Iran o US. Mga na Gira. Pero kini burag gamay nga Encounter gud. Encounter lang. No? Update na dito kay Five Pam, unsang mga update diha, aning mga orasa kay si Sir Jong, ga-travel pa man yung drone. So, maulag ito, nga, ingon din ni Sir Rene Boy Auditor, kuyaw man diha, Sir Dagko, kayo ang kitong, mamaak. Unsa ang kitong?
1: Kitong.
0: Oh. Ha?
1: Si kitong, Mads. Kitong.
0: Dili po ni siya ang tong-tong-tong-tong-tong-kitong alimango sa dagat.
1: mo sa gabi ano? Ay mas
0: lahi po ni siya sir lahi po ni tao sa bakulod bakulod nga kanta eh pakitong kitong na yan sir ang tongtong pakitong kitong ano mo bastig starfish ni gisulti ni sir gano anak ba si kitong na sa Bisaya ang starfish eh, sir Jezebel ang ato ang interpreter dire dili na sa starfish ma'am Jess unsa ning kitong ha yang i-search, no? Kikining si Kitong na ilhan ako, ni Moning, among katabang sa una.
1: Basig mo, das na na mo, kuha na, mamahak na to ba niya? Wala taka.
0: Abinong friendly niya po, na si Kitong na dahil.
1: Kitong na diya, eh. Makadao tayo ito si Kitong.
0: Na researcher na to. Yaw, so pangita kay Bragula, yung Kitong award dito sa Google.
1: Sila yung nga lang dito.
0: Unsay na mga anang Kitong, si Rene Boy. Salamat.
1: Masa itong itom.
0: Ha?
1: Itom lagi. Sirene Boy?
0: Sirene Boy, oo.
1: Itom siguro.
0: Ano siya ng kitong, eh? Oh, basta, mauna. Basta, mauna. Limango, guro ni. Tong, tong, tong, tong, pakitong, kitong. Sige, on say update sa encounter. Ha? Na? Ah? Oh.
1: Leprose?
0: Lapdose? O, dali.
1: Hindi ko kaklaan.
0: Ah, mauni siya.
1: Hain.
0: Mao ni ang kitong. Kay kuan di ini, delikado ni.
1: Malantas ug kitong bi.
0: Mao ni salamat MJ ha. Oo. Sige sa ni padalaan ni gi-research nimo.
1: Wicha MJ kay malantas.
0: Pero dili wala sa kaluwas sa kuanoy. Wala sa kaluwas sa taga sa tagao. Na mao na ni kitong.
1: Ista di ay?
0: Lahi po tong piranha? Piranha? Lahi po to. Ikaw ba si Rene Boy ba gipalibog pa minimo
1: ba? Mo ni kitong murag hait siya kuan mga ha? Hasang.
0: Bitaw. Pero anyway, salamat kay si Rene Boy ha.
1: Oh, isda.
0: At least naka isda din ni siya.
1: Lah, makauna si Rene Boy.
0: Okay. Hi. Okay. Si Ma'am Shailin ba or Shailin Brazil ba? Katuning chat gachatay miron.
1: Nya.
0: Siya, hello po. Hello po sir, nakikinig kasi ako sa K5 with Brian and K5 Pamela. Ha? Danggit. Ay makaunsa ning danggit? Ang kitong?
1: Magkalami ka una.
0: Delikado dai no. Oh, sige. Word of today. Today kitong. Salamat sir ni Boy ha na dungagan amo ang kaalaman. Ayaw jud pag boxer maligo kasi kay na.
1: Kurot si kitong.
0: isda na ang kitong. Mauni siya. So delikado. I-research ko no Ma'am Jess kung makapaak di siya mamatay ang tao or won say na ni siya
1: rabies.
0: Pero kay
1: siya rabies.
0: Pero pwede man ni makaon sa tao. Mao daw to ingon ni Sir Rene Boy ang kitong. Ay, bitaw, no?
1: Karoon pa, sa tibuok akong kinabuhi, karoon pa akong kadungog ang kitong.
0: Me too. No. Karoon pa akong kadungog anang kitong. Kay kinang madungga na to, permi sa dagat nga delikado, kinang mangatol ka, kinang, ha? Bubog. Mao na siya, no? Starfish, mga anak ba? Na, delikado na siya kay mga mangatol ka anak kay Fem Pam oron sa diha.
1: Katol din na.
0: Ana siya. Pero ang kitong, first time. Dire explain ko na sa scientist na to, dali dire ko.
1: Dali dire mari.
0: Dire. Okay, nindot ba ni ay makatabang ba nito in for listeners, dear listeners kay 5 Jess.
1: Exactly.
0: Unsa na sa kay 5 Jess ang kitong, unsa ang venom nga naanya nga kumapaakan ka delikado, no? Get. The microphone.
1: Ari sa may ipadungog sa ato ang mga tigpalamate.
0: Tigpalamate, gapamate gi sa aton blasbong. Ano na siya, ma'am?
5: Ang kinabitong iyang silik, sir.
0: Silik. Uh-huh. Lahi po ng silikon.
5: Yeah. Silik ba?
0: Sirik.
5: Silik.
0: Silik.
5: Kinabitong iyang sa abi.
0: Sa lawas niya.
5: Dili ka nang iyang hait.
0: Oh, sa likod. Oh, sa likod makita nimo man ang hait.
5: Binomos iyang silik.
0: Ha?
5: Binomos.
0: Okay. So dili ipakita usabi ang naong ni Ma'am Jess ang isda niya. Ipakita kay para makita nato. So kinang sirik na sa Silonggoy.
5: Silik
0: sa Bisaya. Ang sa likod niya kini. Kunang hait kaayo. So dili day paak ni kundi masimasangitan kana niya. May venom siya. Pwede ka ma, ano sa taga na? mamamatay ade ana. So ayo jud nagkanaan ninyo kay basig makuan mo ba ang sirik lang.
5: Threatening, sir.
0: Dili man siya.
5: Kuan lang siya kanang iyang sting. O kuanjud causes og intense pain.
0: Ah, basig maigo imong internal dira nga mga kuan ba no? Ana siya. Pero bisag matunog ka ng Taiwan, sakit ba kayo na ay. Ha?
5: Makaon.
0: Oh, pero makaon ni siya ha. Basig bingon mo nga di na mo mukaon, makaon ni siya. Oh, dito lang galing ang delikado niya kung matunog ka while nga naka sa tubig. Murag ana siya. Pero kung naana siya sa sudlanan sa banyera, tiwas kang isda ka.
1: Pero nalas tiyan, dili na nadelikado.
0: Awa na. Wala na. Pag naana sa tiyan,
1: dili na delikado.
0: Ang pagawas, ana, dili na isda, layo na.
1: Layo na kayo.
0: Oh, salamat kayo, Sir Rene Boy. Ha. Pag matuso ka, sir, sakit na kaayo. Unsa di ay na, niapon si Madam Brenda Riantuko Tayaktak. Unsa di ay na isda? Tikong ma'am, tikong, no? Tikong. Salamat kayo. If makatunok iyang silik, lala na sir. Oh, lala na siya.
1: Lala.
0: Okay. Ayog dulduol na ko pamha kay naa ba kay silik diha.
1: Sure.
0: Lahi po na mga silik tawo laki. Tama na. Ay, dungage
1: ka. Wala pa na human.
0: Wala pa na human ng usa.
1: Ano ta si Quintro? Sabat.
0: Sa muka. Grabe.
1: Bisaya lang yung kayo siya. Sa muka.
0: Sa imo man ako nakadungog. Dungog na ako dito ninyo.
1: Okay, mo. So una, bago pa. Kasalabad. Karon sa muka.
0: Salamat kayo si Rene Boy ha. Thank you kayo ha.
1: Sus natin nakatunan doon ang lawa ba?
0: Makakita ta ng isda. Dagan dyan ka.
1: Dagan dyan ka kay bisig. Wah, hurot kita.
0: Oo. So, salamat kayo. No? Tikong. Unsa ka ni sa English? Ha? Akitong.
1: Kitong. Tikong. Tikong ko?
0: Lugi, katawan ko niya, Maya.
1: Diba ka na tikong? Tikong man ni Maya sa...
0: Tikong-kong.
1: Kula na tikong-kong.
0: O, bito. Ana mo na tikong-kong, diba? Tikong-kong.
1: Okay, nang... Ito.
0: Namin yung dutan ako din sa San Carlos ba? First District.
1: Ganoon.
0: Bisang istorya rin itong ginagmay, daghan maminaw, no? Tikong-kitong. Pero magbalita, tagdag ko. Mawala man sila.
1: Mawala. Tikong kitong tikong kitong kitong tikong.
0: Grabe ya oy. Sige. Ah. Si Ma'am Jess wala nang makuha ay. Karon na lang pagbalik na lang.
1: Oh, natara ron sulod sa ako. Aw, sige. Report.
0: Lawag kag batasa ni Pam Pam ay.
1: Report
0: oy. Tikong pagbalik na to ron dugay kay 5 Pam. Balitaan na to sila na ay nakuryente gahapon.
1: Oy.
0: Exclusive nakuha sa K5 San Carlos ha.
1: Dali kay naka live si Mare.
0: Bita pero di buenas pa jud tong tawhana, di pa jud niya panahon kay K5 Pam. Unsay nahitabo sa nakurintahan gapon? Ngano na kuryente siya? Pagbalik nato ron nato nang i-discuss og ayaw mong pahawa diha kay dagko kayo ang mga scenario sa Senado, Jingo Estrada og uban pa ato nang itakol jud nato pagbalik na ron dugay mga ka K5. Ayaw mong hawa diha ha. Kini gyapon ang Foro de los Pueblos. News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month kape,
7: naayo na ako.
8: DTX 500. Pumali sa
9: mga butika. Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
10: Og ako na sab, si Dr. Ramil Uy, hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
10: Sa pagatino Sir GP, dili jud ka magka sakit kung gamay ra ang imong gikaon.
9: Gusto.
10: Ang sobra nga kaon moy naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra og tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates og bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarilyo. Usa-usa nato Sir GP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX DTX 500. May TC sa atong lawas.
9: Kana?
10: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapilaman mo mukaon o minantikaan sa usakadlaw. Kasagaran, Sir JP, magprito kas buntag, tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Mm-hmm. Nya, mantikaon o sabs gabi. Ug naandan ni mo ning buhaton sa kapina sa napulo katuig. Imagine, unsa man ang epekto niini sa imo mga ugat.
9: Ang problema sa bad fats, mao ang pagkakulang sa antioxidant, like kining May TC o DTX 500.
10: Mm.
9: Ang low density lipoprotein o kining LDL nga gitawag
10: bad
9: sa
10: cholesterol,
9: maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit din ha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod.
10: Musugod na dayon diri ang high blood pressure, Sir GP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension.
9: Gusto.
10: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa cancer. Ang pag-inom sa DTX 500 o May TC sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imong bad cholesterol.
8: DTX 500.
11: Kuday si Mario, nako hi diabetes, 250 akong sugar, nagtumarko DTX 500 kaya ang akong uganga, kayo ya BP na ayo sa DTX 500.
12: Duha ka kapsul buntag og sa gabi.
11: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar, effective wujud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500. Pumali sa mga butika.
9: Ang DTX og May TC ang makatabang pod aron dili mo daot ang imuhang atay.
10: Wow, di gina madaot sa GP. Labi na kung sige kag inom.
9: Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaw ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
10: Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og May TC, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og May TC ang gatambay na daan sa imong atay.
9: Kampiyon.
10: O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
9: Wala kay reserve.
10: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas. Oh. Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa May TC ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
9: Oh, kapatsadaha.
10: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning May TC ug ang DTX 500.
9: Correct. Karon, adto ta sa imong utok. Kung aduna man gani usa ka organ naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas og utan.
10: Importante gyud, Sir JP, nga moinom gyud kag DTX 500 og May TC. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon og hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og May TC nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
9: Gusto. Apang wa na po tayo panahon, Dok. Ako si Jean Pauline Rosso.
10: Ako na sab si Dok Ramiloy seeing maayong lawas ampingan.
9: Dili abusuhan!
8: DTX 500!
13: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
8: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
14: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: mahupaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Hey!
1: Para sa malimpiyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix!
1: Mamasang ang butika!
0: DTX Beauty Soap!
4: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap!
1: Mamasang sa mga butika!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
8: Max 4 Biotics!
7: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
8: Para healthy ang tiyan,
7: mag-Clinica 4 Biotics!
9: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
12: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
14: Number one.
13: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Tuno manun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga issue. Why kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon.
16: Mga manginit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
17: Las 8:03.
18: Oy, sa mga tigpaminaw na to dira nga naglisod sa pagpagawas sa hugaw, Natay Detex Coffee Mix, mga higala, limpyuhan ang ato ang kalawasan, limpyuhan ang ato ang tiyan.
17: Correct.
18: Kapi nga lami na makapasiksi pa.
17: Mm-hmm.
18: Mawala ang mga kolesterol, mga yawa-yawa sa atong at ato ang kalawasan.
17: Mm-hmm.
18: Mung gawas gyud kay Fibrae.
17: Di ka na kalitok ato.
18: Ibis mo gawas, manggawas.
17: Manggawas. Anyways, ang K5 na noon eh.
18: K5 ang GTX
17: 500 mga ka-K5. Sigurado yun dang kuan K5 pam, no? Na yun kayo makuha nga
18: binipisyo
17: dira para sa kaing lawas.
18: Bito.
17: Dili lang kay pangapihay lang ni siya.
18: Dili lang kayo pampainit sa lawas,
17: ha? Yes. May matabang yun siya, no?
18: Dagan siya dala K5, Ray.
17: Rason nga wala kay rason nga di mo inom ani K5 pam.
18: Dililibog mo ako, ha?